0: Free Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
1: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Xanthone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan sa sakit ng katawan.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
2: Xanthone Gold Live Testimony.
10: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Xanthone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Xanthone Plus Gold.
7: Mas pinalakas, Xanthone Plus Gold.
11: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat a Xanthone coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Xanthone Plus Herbal Soap, may antibiotic.

0: antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropas, XFM Kalipo, Philippine Standard Time, 9 minutos. Magkataliwan sa oras, ito alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra Ñagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Ñagaon, Provincia Itaclan. Vanuat Kalibo, good morning. Welcome, welcome na karon sa tunya pagarang kada pagpangalagad. Programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita ng adlaw it Miyerkules. At sa trasa sa bunit Mayo, doong 2026. And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Happy, happy Wednesday, mga katropa!
1: Exciting!
0: Midweek na naman kita. Katungan na naman kita, mga katropa, at aton karon niya Domingo. Kamusta? Kamusta man kamo di karon, mga katropa? Mababa nato niya so far, so good. Kamusta ro katunganan, mga katropa, at inyo karon niya Domingo? Ano, tunga lang man ro inyo karon niya energy? Or pausbong pa lang rin yung energy, haya, nagakatunga na kita makaroon niya week, weekdays, mga katropa. Hayro, importante, ibhit aninyo ako sa alas 10 sa agahon.
1: Exciting!
0: Mga katropa, sa alas 10 sa agahon, makipag-angot ka ako, magpadad nyo mamin sa mga pagtami o greetings si numero 0998-591-5186. Suman mga katropa, 0998-591-5186. Wala to nyo pagtami, wala to nyo pag-abi-abi, wala to nyo pag-welcome. Siya mga katropa, nato nyo nagka-monitor tutok na. Siya nagkaroon mga cellphones. Nagkaroon yung mga radyo. Nagka-monitor tune in sa 96.5 XFM Kalibo. Good morning! Good morning, everyone. Well, rato man niya pag-welcome. Mayad niya man niya, mayad-ayad niya pagpurupamati samtang nagaburubiyahe. Nagataris-taris siya sa tunya Banuat Kalibo, Provincia Itaclan. Sa tun karon niya mga drivers, sweet lovers. Sa tunya mga tricycle drivers, siya sa Banuat Kalibo, POV. PUJ drivers, magaling sa Eastern Western Terminal, itato niya Provincia Itaclan. Good morning, everyone. Well, mga katropa, stay hydrated. Nagasingkaw na naman sila kit adlaw, kainit-init, grabit dangga. Raton karon niya panyampo. So stay hydrated. High blood line na, mga katropa, nga tumba, why pilas. Kung wakilat bastante nga supply tubig, sa aton karon niya ikaayong nga wasap. So sa may mga katropa na aton di karon niya, direkta nga nagasagap sa silak it adlaw, under the sun gid ana ro adakaw nya pagpanarbaho, required magbuhat sa silak adlaw, stay hydrated kid mga katropa. And of course, magamit kamot mga pangproteksyon kontra sa direkta nga pagtamit silak it adlaw sa inyong mga panit, sa inyong karon nya mga mata, ay mabudlay ut agid ro mga katropa. Grabe init raton nya panyampo. So good morning man sa tanyang mga vendors. Sa atin di karoon yung mga vendors negosyante. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. Of course, may ka mga talipapabakan, merkado publiko sa magkaroon nyo pang oras. Good morning. Happy, happy Wednesday, mga katropa. Well, mga katropa, yun yung pagkalipatan sa mga nakatutok di karoon sa na mga radyo. Abi mag-monitor tutok man. Sa amin yung Facebook live streaming. Live na live, rato nyo pagpangalagad. Pag ililibas sa amin yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Sa mga katropa, bisitahon naman yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share dito niya live. Agad niya, the more, the merrier. And of course, pwede gid ka mo mag-comment ha, sa aton karon niya live. Itin yung mga greetings o kung ano man yung mga gustong ipaabot sa kabugusan ito aton karon niya pagpangalagad. Of course, panibagong araw, panibagong tupiko edisyon na naman. Raton karon niya pag-o-istoryahan, mga katropa. Nga ni, ibigin ninyo ko sa alas 10 sa agahon para mas exciting. Rinyo karon niya, adlaw ito, Webes o kon Miyerkules. Grabe ba? Excited ko. Tingka tropang Claire, hindi ka naman masyadong excited mag-Thursday or mag-weekends, no? So, mga katropa, adlaw it Miyerkules. Well, good morning man sa tanyang mga solid katropa out there sa may Kalibo Shopping Center. And of course, kutub manit magabot itato niya pagpangalagad, pag ililiba sa Isla It Boracay, mainland Malaya, sa 1st and 2nd District, itato niya Provincia Itaclan, mga kagapit, kaprobinsyahanan, kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya agahon, mga katropa. Sa mga katropa nato niya overseas, Filipino workers. O kung OFW, si mga mga partid kalibutan na naman niya oras sa inyo kawin mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. Uy, download na kamuha, XFM Radio Mobile Application. Libre malang man naman mga katrapa, kutubit may internet ka mo, may data ka mo, di karon you can download XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home. Kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalipo, kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting
0: Wednesday! Sa mga katrapa nato nakatutok online. Yes ha, sa mga late tuners natin out there, abi mag-monitor tutok man sa atin karon niya Facebook live streaming. Mga katropa, may naka-flash yung QR code sa inyong karon niya mga screen. All you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amin yung YouTube channel. Sa mga katropa, scan the QR code niya naka-flash sa inyo karon niya mga screen sa atin niya Facebook live streaming sa amin yung official Facebook page XFM Kalibo 96.5 and mag-subscribe sa amin yung YouTube channel. Karabang Jory Jorfa, good morning my dear, have a nice day. Naduyog patang halin sa Ross City, Kabihe, bisa naduyog ako. Marinig ko pa rin, naririnig ko pa rin ang boses mo, sobrang lakas ng aura mo kapag naririnig ko, para kang unan at kumot sa pakiramdam ko. Sana all, kunta ha, unan at kumot, bangod sa nagiging ako ang iyong comfort ha, katrapang Jory, hindi yung... unan at kumot na amoy laway. hindi dapat ganun ha, katrapang Jory Jorpo. Na unan at kumot ka ba kasi amoy panis na laway ka. Ay, mas kinagtunan mo pa ako yung katrapang Jory, aghugom-hugomon. Asat at hugom-hugom dapat ha. Oy mga katropa! Makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw at Miyerkules. Saan ka content creator from Aklan? Ag nag-aarangkada, oh, grabe, gitaruan na karang mga pag-aarangkada sa show business. Amat-amat na nga nagagawa sa mga teleserye sa National TV. Standby tuto ka mo, mga katropa. Sa hindi magbuhay, makaibahan natin si Tamerlane Mopia. Saan ka content creator aga recently ah nagawa imaw sa raya karang teleserye mga katropa nga daya karang Blood versus Duty it ABS-CBN. So si Tamerlane Mopia nga mas kilala bilang si Alaska Boy haya sangka aklanon tumandok it makato aklan mga katropa no aga imaban rahay naga abu man ang naging guwaan no nga mga talk show pero more on social media but mga national mga kumbaga mga artista national ruana karanga mga kaibahan aga recently, nagawa imaw sa Blood versus Duty bilang sangka nurse. Ah, grabe gid ana ro ana karang mga acting skills. Syempre, nag-workshop pa ni Maura sa workshop studio ni OG Diaz, mga katropa. So kilangan un naton itmayad si Alaska Boy o kung si Tamerlane Mopia. Grabe ta ng pangalan, Tamerlane. Na so, of course, bugag agdungog nato na saan ka akanon nagapamayagpag national mainstream na mga katropa. And ginapakita na ro abilidad, ro kamayad sa pag-arte man it saan ka akanon. Pero huwag ko dito at mga ma-arte ro mga akanon ha. Pag-arte, acting, bukod ni pag inarte, ibat aron, iba yun, mali. So mga katropa, standby tuto kamoy, aton ron niya pag-awisteryahan. Aga, aton niya mas kilagan on, si Tamerlane Mopia o kon Alaska Boy. 21 minutos. Makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Noy May 13, gali makaroon ha. Makaroon yung gali mga katropa, hindi na't alas 2 it hapon. Roraya karanga afternoon. Painting workshop. Una karon sa may Activity Center at City Mall. Uy, maghinga butyot ako mo mga katropa at register. Hay, hindi na pamanra, no? Hindi na pamanra mga katropa nga. Alas 2 it hapon. So, makaroon doon, May 13, adlaw it Miyerkules. Ray karang crafter nun basic painting workshop. So, sa mga wamat-awat, ikaw yung mga kids nga nag-iedad 4 to 9 years old. Ay, bakasat, anin yung mom, she, daddy, tito, tita, lolo, lola. Tagaw, taro mga kids. Una karon sa may activity center sa may City Mall. So, 299, no registration fee. It includes all painting materials during the event, mga katropa. Pwede man ka mga magpa-register. Just visit una ka sa may Expression City Mall, Calibo. So, makaroon doon, hindi na unun niya alas 2 sit hapon, kisa mag-cellphone. Itsang mo hapon doon yung mga kiddos. Hi, why not nga? Enhance pag ito, antakaw niya pagiging creative. Pero ipagawak pag ito, antakaw niya imagination through this basic painting workshop. So, hindi na unun alas 2 it hapon, mga katropa. 23 minutos, makataliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Nagray na yung porsyon. Hayatod man ka, tunit Santon Gold Coffee Mix. Uy, sa mga bagong bugtaw di karon, sa mga ginaduyog-duyog pataan na apang kinahangan niya maging productive. Makaroon niya adlaw hay na kuharaw taro sa bata, mga katropa. Kung pangpa-productive malang, ro inyo ka niya ginausoy, tapos magwas ka rin, magkakinis, pero yung mga panit, ay, kundi perfect combination. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Raya ka nga kape, hay bukod nyamang, it basta-basta nga kape. Bangod rin, Santon Gold Coffee Mix, ayro kape nga, bukod nyamak manami irulasa, kundi makabulig pa sa imong ikaayong nga wasa, makapabasog sa resistensya. What side effects? May Santon, malunggay spirulina o garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig contrast na kagain nga inya bagatian na may growth at tayo nag collagen para sa makinis aga manami nga panit mga katropa para sa Santon Gold Coffee Mix sweetened by stevia. Yes, may natural nga pang patamis nga ni worry no more sa mga mahilig magkape apang may ginamonitor nga sugar level o kung may diabetes. Bangod agwa man ilat mapait nga kape, bangod rin sa Santon Gold Coffee Mix ay may natural nga pang patamis. Mga katropa, ikaw baga ay coffee lover man, agwat oras magpreparat pagkaon apang gusto nga maging produktibo ro kada adlaw habay haraut ara haraut tagi di mo ra mga katropa Santon Gold Coffee Mix. Bangod raya ay may mga sangkap nga mas ginapabasog ro benepisyo para sa ato nga ikaayo nga was kapret glutathione nag collagen naging disenyo para suportahan ro aton nga panit and ikaayo nga was siguradong satisfied rin mo karon yung coffee craving si Santon Gold Coffee Mix. Bangod buga na rin si antioxidant sa kakabatay at panit ang sarangkang mapabilin niya energize. Nakakapikagoon nabuligan ka pang pabasugon rin imong ikaayong awas. Mga katawa para Santon Gold Coffee Mix high product at Yes to Health Incorporated available in all leading drugstores nationwide particular sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP at Generica nationwide. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nag-amig si mong kagawasan, panit ag itsura. Ang mga katropa, ayaw ganyan yung pagpilakan, mga nakaroon niya sa Shea. It's Santon Gold Coffee Mix kay man. Pwede niyo yung matipon and magamit as a raffle entry sa nagpadayon naton niya Santon at XFM. Libo-libong papremyo. Mga katropa, magawa sa Santon Gold Coffee Mix nga lima nga sa Shea. Pwede man ninyo nga magamit sa raffle entry or sangka blister o kung sangka banig it's Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangka banig o kung sangka blister man it premium D3 soft gel capsule. Ag sangka banig o kung sangka blister it's herbo. Dietary herbal supplement for men. Hay raya, rumagataw kinyo chance nga magdaog it 3,000 pesos weekly. And of course, more than 100,000 pesos in price. Para karon si Grandjo. Mga katropa, isugod yamang sa sangka sobre pero imo karon niya proof of purchase. Isugat rin mong pangalan, address, kung ano nga proof of purchase rin mong ginggamit, contact number, at permahan. ihugam ang ring ko yung mga Apple entries. Yes, sa mga drop boxes nga makitaan sa mga istasyon. Yaron sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. And mga katropa, mayroon naman kita nga drop boxes sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. Every Friday, 9 a.m. dapat mahugog na ninyo ro inyong kanyang mga raffle entry kay man. Iga-pick up ro amon nga drop boxes o nasa Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. It, alas 9 tagahon. Samtang may drop boxes man kita sa may Ruel and Junior Barber Shop sa may Poblacion Banga aga hinaga adlaw Webes iga pick up ron it alas 12 it utro adlaw. So mga katropa, maggagas na good nga sa Biyernes, base kamuhon magdaog it 3,000 pesos. Mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapaday natin ni Santo and XFM libo-libong pop premyo. 27 minutos nakataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Uy, sa uman ha. Mga katropa, ayaw ganin yung pagkalipat-tabi man. Sa mga naka-tune in, di karon sa mga late tuners natin out there. Sada ka rin yung mga radyo, bagong liso, bagong sigabong pangroon ng mga radyo. Abi mag-monitor man. Samon ka rin yung Facebook live streaming. Mga katropa, live na live. Raton ka rin yung pagpangalagat, pag-ililibas sa mga official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So, i-power share dati niya live. Agad niya, the more the merrier dumaabot. It ato niya, panibagong istorya, panibagong topiko, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it, Miyerkules. So, good morning! Good morning, gidaanay sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw Aklan, sa Bilog nga Beltran, Ibardula, sa Isuga family. Good morning, everyone. Kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, good morning. And nakaroon sa Dangkalan, Malinaw, sa Habal-Habal Boys, kay Uncle Boy at Nanay Alice, good morning, happy, happy monitoring. Sa may Barangay Bigaa, Malinaw, Beltran, Ikayan family, for sure. Masako-sako na sa makaroon sa atakaroon niya pag paligos, pagpakaon, pag-alaga, no? Sa atakaroon niya mga alaga o sa bukid sa Bigaa, Malinaw. So, good morning! Good morning, man! Nagasigabong karoon na nga monitor sa may Galingana, sa Sitio Ob-Ob, Linabuan Sur, ha? Kay Uncle Cinti, good Ana di Caron, sa Bilog nga Beltran, Villanueva family. Ha? Good morning, mga katropa. Good morning, man! Kay katropang Renelda Imperial, hello katropa, shout out kay Rica Ina Imperial Rapis, congratulations for passing the board examination for licensure professional teachers. Oy, good morning and congratulations kita na sa tanan natin yung mga bagong mga licensed professional teacher. So, congratulations everyone. Kay katropang Rica Ina Imperial Rapis, congratulations and good morning. Katropang Filipa Vicente Pamatian, ga-join si Tala Hinduna sa crafter noon. Ku April 30 ko pa imogin register. Sana all katropang Philips gid-ana ha. So, mag-kililita ro mga artistic, mga gusto pa gid niya ma-enhance ang pagiging artistic or ang imagination aga maano man malingaw ato niya mga inunga hindu na ron sa crafter noon sa city mo labaw hindu na ito kagiting kalikara katrapang Philips ha ito kagiting kara naga painting painting man naga assist sa imo karon niya sino si Tala baw sana all. So enjoy kamo hindu na mga katrapa sa crafter noon painting basic workshop. So, 299 malang ron. And it includes all the painting materials during the event. So, for the go, mga katropa, manami ron niya. Malingaw inyong mga inunga. Kahit papaano, sa pilang oras, ay mabuyaan mananda ron. Anda karoon niya mga cellphone. Kung bagay, mabuhos man ron ang oras sa may puhos aga. Mas enhance ron anda karoon niya pagiging mag-enjoy pagibaro at ang pagiging batang puso. Sana all man ha, 4 to 9 years old ron mga katropa. And maski siguro mag-above 9 kung gusto matanan, dahil for the go, bukas man ron para sa tanan mga katropa. 31 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 sa aga. Mga katropa, standby tutok sa tanyo pag pangalagad, sa tanyo pag panumbalik. Hindi na makaibahan na nato, ano? Rasaray ka ng sangka content creator, kama naman sangka artist, nga si Tamerlane Mopia. At nandun niya pagpanumbalik yaman na sa programang serbisyong katrapa. Magpanumbalik kita after yaman. Pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: nine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, ang kay Dr. Rimeli Tuoy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: XFM Calibo Philippine Standard Time. 39 minutos magkataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Uya, sa aton karon nga pagpanubalik programa ng Serbisyong Katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropa ang Claire Tiad. Mga katropa, sa aton karon nga pagpurpadayon, standby tutok. Hay aton na karon nga makaibahan. Si Sir Tamerlane Mopiare karang sangka content creator ag recently ay nagwa nga ni no sa sangka teleserye o nakalon sa teleserye at ABS-CBN nga raya karang Blood versus Duty. So mga katropa, ato nun niya mas kilagan on si Sir Tamerlane Mopia, mga katropa. And mga katropa, hasaw man sa ato niya mga katropa, mga late tuners out there, sa mga katropa nato niya, bagong bukas pa lang sa dangang mga radyo, abi mag-monitor tutok man sa amon karon niya Facebook live streaming o nakaroon sa amon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So man mga katropa, mag-monitor sa amon niya Facebook live streaming sa amon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. And mga katropa, sa payak na linyada na, si Sir Tamerlane Mopia, a.k.a. Alaska Boy. Sir, may edad niya agahon. Welcome sa ito niya programang Serbisyong Katropa, sir.
1: Ay, hello po. Good morning po, Miss Claire.
0: Mm-mm. Sir, unang-una sa tanan, ginaklaro gita nato niya. Si Sir Tamerlane. Tama, sir, no? Tamerlane?
1: Tamerlane, yes po.
0: Mm-mm. Hi. Fluent kita mura mag-akrano, hindi ba sir? Pero, sikating makara nag-stay, sir?
1: Well, makara sa Manila ako, pero nasa Aklan ako 2 days ago. I mean, for two days.
0: Mm-mm. Pero sikating...
1: Nakabalik ko lang kahapon. Sa ano po ako, Los Angeles base.
0: Okay. Sir, pero yes, sama ka to, sa in inyong barangay?
1: Sa poblasyon Makato po, sa Libuton Street.
0: Pero
1: kaya, shout out sa mga taga-Libuton.
0: Pero for good, una kating sa Manila, gastay. Kumbaga, uno tayo mga regular days.
1: Hindi man, for project lang, ma'am, iya sa Manila. Pero kung sa LA, di ako nakabili. Los Angeles, di nakabili.
0: Ay, okay. So ano ra, sir? After timo mga project sa Manila, balik ka man sa Los Angeles?
1: Balik ako sa Los Angeles or sa Aklan or sa Makato.
0: So pili-pili lang. So makaroon, sir, no, mas kilagan o naton, si Tamerlane Mopia, agamanit Alaska Mm-mm. Boy, sir. Aro, mas kilaga kayo mo.
1: Oo. Well, na po sa Philippines, sa Aklan, saka na po hanggang 16 or 17 years old ako.
0: Ay, okay.
1: So bago ako mag college, plan ako sa Makato, nag-graduate ng elementary and then nag-high school ako sa Numancia Integrated School. So abo ako naman, namagapit ako, ayun na talaga ako nagbaho.
0: Mm-hmm.
1: So, and then 17 years old, nag-move na ako ng US.
0: So ito ko din na content, Ryan.
1: Oo. So ang nangyari po, so sa entertainment industry, nag-produce ako ng mga concerts and events sa US.
0: Ay, okay.
1: Before COVID, so mga 2018, 2019, so I produce concerts, live concerts po dito. So I work with mostly artists galing sa Philippines, and then mag-tour sa dito sa US. And then, there's a time na nag-offer yung team ni Tito Oji Diaz
0: for
1: a promotion. Yes, and hindi, yung promotion ng movie na ito sa US, yung movie na with, name na produce, for Sancho Marudo movie. So, gin-offer Camon to produce that film, papunta doon sa US. So, doon nagsimula, na parang naging close kami kasi to OG, kasi, you know, we coordinated everything. And then, obviously, I'm a fan of Tito OG, watching the show, yung showbiz update. Nanda ni Mamaloy, Joseph Poco, and you know, si Jegs, si Mena, so yun, yung grupo nanda nga ron. And then, yun, magkakasama kami permit ito for the tour, ng movie tour. So, tapos, one time, yung butang nanda ako sa likod.
0: As a guest, nakikita natin kung...
1: As a guest, yes. Oo. So, as a guest lang. Sorry. As a guest lang. And then, okay naman do reaction or acceptance ng mga netizens. So, ang pan ni Mama OG, sabi niya, oh, every time nandito kami sa US, kami yung regular. Na guest na na. So, parang okay yung reaction, okay naman yung ano sa yung positive man do ano do acceptance ng mga tao ba yung mga regular na gatanawsan ng show. So, parang yun ay hinahanap na kung saan na si Tamerlane talaga. Si Tamerlane. Tapos one time nagpano ako ng buhok for a show sa US. Nagpa blonde. So parang parang nagtumas na dito. Ando na nakita nila parang ano yan dito.
0: Yung parang yung medyo nga sa Alaska nga ano ginman
1: yes,
0: yung brand.
1: Yes. So sabi ni Mama OG, kamukha mo ito, akala mo kina ganda ng ano mo yan, ng buhok mo yan. Mukhang bata doon sa lata ng Alaska. So yun na po. So nagsimula na po doon yung Alaska boy. Like mga 2 years pa lang eh. Wala ako man natin na 2 years. Oo. So nagsimula na po doon yung Alaska boy. So parang yun na, mga netizen, Tamerlane or Alaska boy na yung ano po. Yun na yung andang meme. So parang basically, yun na.
0: Doon na nabuhay.
1: Yung Alaska boy. Yes, doon na nabuhay yung Alaska boy na ano po, na pangalan o ano sa akin. Mas known movie sa akin. Kaya pag-isang sa airport, doon sa mga mall, Alaska boy.
0: So, imo gid ang galing trabaho, sir. Imo gid ang pinakatrabaho sa Los Angeles is producer, organizer, mga ganon, ng mga shows.
1: On the side ko po yun, ma'am, pero nasa healthcare business po ako, ma'am. So, yun talaga yun ako. Nasa healthcare business po ako. Nursing ako yung background.
0: Okay.
1: I'm nursing graduate po sa ito. And then, I went back to school for a management. For healthcare management. And then, nag-business po ako since 2016. Nasa healthcare business po talaga. And then, on the side ko, my client kasi ako, ma'am, na nasa entertainment industry, which is good friend ni Jake Cyrus pa. Ito Jake Cyrus, yung sharista before.
0: Yes.
1: So, siya yung first client ko, first artist ko yung produce sa US. And then, yun na, nagsunod-sunod na. Nakilala na lang ako ng mga producers ito. And then, nag-offer ng mga projects with yung mga artist iya galing sa Philippines. So, na-connected naman ako na. But, yung last ko po na project, which is mga banda na lang.
0: Mm.
1: And a group. So, let's say, ASAP. Pag pumunta yung ASAP doon sa California. And then, banda.
0: Kamugid
1: So kami yung local logistics nung dito. So mga hotel, transportations, yung araw-araw nila na transport, yan. Kami nag-ayos
0: okay.
1: Yung mga sponsors, yan. So ngayon, last na banda kong hawak. Well, hinawakan yung SB19, nag-co-produce ako ng SB19. Nung hindi pa sila SB19 na ngayon, super sikat na. So, yeah. So mostly ngayon, banda na lang po ako. Yung last ko na banda na produce and associated with is River Maya and yung Eraserhead.
0: Alright.
1: Yung US person na.
0: So, paano to, sir? Pero unang kamating yapon sa healthcare industry sa Los Angeles or nag-focus ka o tingin sa Raya sa pagiging showbiz?
1: So, yan. Nag-focus na ako sa showbiz entertainment na business na industry. So, on the side na lang yung healthcare. So, I'm not active masyado dito sa healthcare industry. So binenta ko na yung share ko. I have may pang partners na ako, business partner. So binenta ko na sa kanila. Then nag-focus na ako ng showbiz industry and also sa distribution pharmaceutical ako ngayon company.
0: Okay.
1: Yun talaga on the side. Yes. Pero mostly ngayon mas na busy ako sa entertainment. Hindi ko naman in-expect na Yes.
0: Ano yung feeling nun, sir? Ano yung feeling mo feeling mo talaga, ito yung craft na gusto ko dito talaga
1: yun
0: ako magbo-boom.
1: So,
0: pero yung dream mo talaga maging nurse.
1: Madream ko talaga yun maging nurse or a doctor. A regular ng mga Filipino family na I wanted to be in ganito, doctor ka or lawyer ka, di ba? Or engineer ka. So ako, parang mostly ng cousins, binakon, mostly mga nurses sanda. So, kaya ako kumunang nursing kasi nga sanda, nurses. And gusto ko rin, tumulong talaga.
0: Okay.
1: And then, napunta tayo sa industry ng show business. So, okay lang man, mas masaya.
0: So, ano ro background? Haman ita, paano? Although, haba mo nga, may mga connections ka na eh. May mga friends ka na sa showbiz entertainment.
1: Yes.
0: entertainment.
1: Yes, yes, yes.
0: So, ano ro kwento behind, sir, sa Blood versus Duty ni mo, ito nga paggagawa sa reng teleserye?
1: Paggawa, yes. So, so yung show nga na, Showbiz Update, regular na nga ako dun na co-host ni Tito Oji as Alaska Boy. So, yung production, nanonood din yan, like ABS, yung mga production, and then yung producer, really a fan. Fan lang siya ng Showbiz Update. And then, you know, fan din, ano, nahiyari din nga ako nung si, ay, ano po, shout out kay Madam Julianne Binetti. So, siya yung GRB production. So, parang fan siya ng show, nanonood siya lagi. So, sabi namin, sabi niya, oh, gusto namin siya nang i-cast kayo, yung group. And then, sabi niya, tapos gusto namin si Alaska Boy, ganito ganyan. Pero, yun nga lang, Hollywood, kasi nag-acting din po ako sa Hollywood.
0: Wow!
1: So, I'm part of some part, ano po ito, mga indie films, feature films, commercials. I do that too, doon sa, on the side, dito sa Hollywood. So, sabi ni Tito G, sabi niya, sabi pala ng production, sabi niya, naku, kaso baka mahal yung rate niya. Kasi nga, Hollywood rate siya. Tapos sabi naman ni Tito G, hindi, okay lang yan, makapag-uusapan natin yan. Kasi, para is may big project in my year sa Philippines. So, yun, nag-usap sila. Yung kasi manager ko din, si Tito G, Oji Diaz, talent din po ako. So, and then nag-acting workshop na rin po ako, iya, before, prior to that. So, and then, nag-shoot din kami, iya. We did a film with Alden Richard, it's a Hollywood production naman, we shot it last year, Hollywood production naman, pero ilang shoot sa Philippines. So parang na-familiarize man ako ba sa mga how they shoot here, how they do things, iya sa Philippines, iya sa Manila. Kaya parang gusto kong mag-acting workshop sa Philippines. So kay Tito Oji ako nag-acting workshop, obviously, kasi under nga na ako man sa Showbiz Update. So ito, mas naintindihan ko yung industry iya in regards to show business. So nag-shoot kami ng ano na, nag-cast na nga ako as, you know, as a nurse, sidekick ni Barbie, and then sabay na lumabas kami ni Colette, ni si Colette Modelo sa PBB.
0: Yes.
1: And then lahat ng PBB, magkakasama kami ni Launch. So lahat ng PBB na mga past and ano, I think very current din yung iba, naging cast ng ano ng Blood versus Duty. Pero ako, napunta ako dun sa team ni Barbie, which is I'm a nurse and sidekick na kami ni Barbie, kami ni Colette Modelo.
0: Regular ka niya makitaan o nasa Blood versus Duty nga na, sir?
1: Yes, so parang guesting lang siya before.
0: Ay, okay.
1: So parang so pagbigay ka ako ng script, one line lang. Yung first scene lang na parang yun lang, one scene lang, tapos biglang the whole throughout the day naka-apat na si ka doon. Tapos parang ngayon okay naman yung ano ng mga tao, may clamor kami ni Colette, sabi niya, ang kitang tandem ng dalawa na to, this and that. So parang yung management, sabi niya, napag-iisipan na nila ngayon na
0: ipagpatuloy na.
1: Yes, ipagpatuloy sa tandem. Na magbarkada.
0: So, ngayon, parang wala pang klaro kung kailan ka babalik ng Los Angeles para sa mga projects mo rin doon.
1: Wala, yes, yes.
0: Pero walang exactly. Pending projects doon.
1: Meron po kaming pending projects ito. So, I can say it kasi malaki, ano, isang big production ito sa US. NDA pati ako. So, pero may project ito sa US. So sabi ko naman, I can adjust kasi for now wala pa naman ito na final na schedule or anything sa US na shoot. Pero yung sa Philippines kasi may offer na sa Daiya. And then may mga ano na rin, may mga sponsors and brands na rin na lumapit kay sa Mesa Tito Oji. So parang pinag-iisipan namin na I think mas in yung way of acting mo.
0: Yes.
1: Yeah, sa Philippines, they're more acceptance. Kasi nga, yung humor mo, Filipino. So, and you know, sa show ka lagi ng Showbiz Update. So, parang yun ba? So, marami na rin brands na naglapitan. And which is, Hinahabol talaga namin yung Alaska kasi nga binuhay namin yung Alaska PH.
0: Sir, yung Alaska ano, milk. Siyempre, nakita ko niya ni Mata, sir, nag-comment siya man naro, ano, yung rebrand niya Alaska. Pero, sir, sa pihak it mga raya nga ra, international production, into entertainment, showbiz ka na rin. May mga, ano, gihapon, may mga challenges gihapon para Kimo, may mga adjustment gihapon ikaw nga ginaatubang.
1: I mean, for the entertainment wise, of course, mayroon talagang big adjustment lalo sa Philippine production.
0: Yes.
1: Kasi, yeah, yung Philippine production, I mean, iba yung production namin sa US kaysa sa Philippines, obviously. Pero, masaya. Mm-hmm. Parang masaya. Kasi parang iya lahat, you know, kasi hilala mo lahat. Nagtutulungan ba lahat? So, you're comfortable because you're in the native land. So, you know, yung salita mo, yung the way your culture is, ano ba, pareho kayo. So, parang sa akin, I'm not working. I'm just like, you know, playing around and then,
0: yes,
1: you know, not parang hanging out lang ako. Uh-huh. Yes, nag-enjoy ko. So, it's not work for me. So, parang pag sa US kasi parang work talaga siya. So, you know, my time, yung level of organization-wise, yung superiority, may mga ganun kasi ito. And then also, we're minority. Mm. Kasi siyempre, we're Asian American, we're Filipino American. So, minority pa rin kita ito. Meron pa rin, nandun pa rin yung racism na ginatawag nanda. Kaya parang, yun nga, parang ma-feel mo ba na parang, you know, you're Asian, you're Filipino, parang ganun ba?
0: Mm-mm.
1: So, pero pag-abot kasi, pare-pareho tayo tanan, lalo na sa Philippines pa. So, parang more comfortable ako to do projects iya sa Philippines. So, yung mga challenges lang talaga pag nasa guwa ka. I think everybody has that experience anyway. No, not just in entertainment industries, also like, you know, kahit anong industry of their choice, di ba? So, parang ayun, mas naging comfortable ako, mas happy ako iya sa Philippines to do things. And then also may yung business ko naman, I'm in the pharmaceutical distribution then. So, I'm trying to push some products din na dinidistribute naman sa Philippines na sa US na iya sa Philippines.
0: Yes, so parang ninyo.
1: Ano na, yes, dago na. So parang nandun na tanalin, pwede nako nang gawin lahat, alam mo yun. So, nagpa dual citizen na nga din ako kasi nag-apply ako ng citizenship for Filipino.
0: Ah, okay.
1: Kasi nandito na permit, so para hindi na kumuha ng visa and obviously I'm born man ako na Filipino. So, nag-apply lang ako ng citizenship. Mm-mm. For the Philippines.
0: Sir, ano yung mga tips or pwedeng mahambaw? Especially, kapin kong yaka sa communication na arts or mga doon kita imo nga gitapusan or imo nga field o syempre kita mass communication sa media syempre sakop karon kaabo-abo pwede yung production ang sambilog sa handom is mga international production mga production national TV ano ro mga pwede mong ma-advise karon sir ano nang i-expect kaya giagod niya hindi ba sa dama culture shock makaroon na pimana
1: So let's say man ano gabi ka ng media sa Philippines. Sa Philippines and you wanna do it big or you wanna do it sa ganyang field. So siguro ako kasi sabi sa amin no na nakita ko din myself na you need to be very professional and you need to be very nice to everybody and to anyone on the set talaga. So it doesn't mean na you're big actor ka na or small or you're starting small pa lang, let's say ano ka pa lang dyan, let's say utility ka pa lang dyan or something. Kasi you'll never know yung utility na yun, nagiging producer mo na, you know, at the long run. So parang sinasabi namin sa mga students din, sa mga baguhan na you need to be very nice to everybody kasi you'll never know. Kasi may mga bagong student kasi, I'm a graduate of this, I have this bachelor's degree, I have this and that, this lahat na lang. But, you know, it doesn't really matter kung anong graduate mo and then what you have, diploma hanging on your wall, di ba? So, kasi you need to be very nice to anyone. You know, yun lang. You need to, yun, kung ako yung importante ka, you need to have a good PR talaga.
0: Yes.
1: You need to have a good PR. So, kasi pag may attitude ka na, wala. Wala na.
0: Medyo madasig at asserted mag-kalhit sa industry dahil eh. Especially sa production.
1: Oo. Yes, lalo na sa production. Kung mahirap ka katrabaho, matatag ka na gano'n, or late ka sa work, yung gano'n ba, sa call time mo. So, kahit gano'n ka pakagaling, and then kung wala kang, you know, yung social skills mo, yun yung mahirap. So, if you're in this industry, kailangan yung social skills mo, ano yung grade nila? A ba yung grade dapat? Or number or one? Yung ganun ba? Uno yung grade mo pagdating to that. And then also, hindi kasi siya natutunan sa school. So you just need to, you know, understand things, read the room basically. Parang ganun ba? So para mapalapit ka sa mostly sa mga directors, sa mga EP, sa mga ED, so mga ganun ba? So ganun lang, like you just need to be very nice to anyone. Kasi yun lang masasabi ko talaga sa mga nag-start up na mga media. And then that's it, mean na sa mass communication ka, graduate, bachelor's graduate ka, tapos yung trabaho mo lang, utility ka lang muna, di ba? Yung parang ganun. You still get it kasi nasa industry ka na ganun eh. And dapat happy ka sa ginagawa mo. So hindi yung parang you go to work every single day, you neglect doing these things, you know, every day too. So it doesn't make sense, di ba? So dapat mahalin mo yung trabaho mo, know your craft well. Yun yung sabi ko, know your craft well and make the most of it hanggat kaya, di ba? And just be nice to anyone. Yun lang sa production talaga. Kasi you'll never know talaga sa isang set yung dating, kasi meron ako, I don't wanna mention names, but you know, merong dating utility lang, ngayon producer na.
0: Wow, oo. Dating tagahila lang ng mga wire sir, ngayon artist
1: exactly. Tagabutang lang ng scotch tape, taga art tape lang. Alam mo, yun, pero ngayon artist na, producer na, executive producer na, alam mo yun, floor director na. So you'll never know eh. You'll never know, lalo na sa industry. Itong industry, hanggat...
0: Very complex. Parang,
1: yes, parang ganun. When strike while the iron is hot. Ganun dito. Ganun dito sa industry na to. So, pag may opportunity, grab it. And then if that opportunity like makes sense to you, then do it. Pero pag wala, then, you know, think about it. Ganun ba?
0: Sir, siguro imo nga ano, pag-invite sa ato nyo mga katropa tanan, mapaakyanon man tanan yung mga supporters nimo and nga abang imong schedule and of course pag-invite man niya magtanaw, itry ka nga Blood versus Duty sir nga teleserye sa ABS-CBN aga si Inpa pwede ra makitaan aga masubaybayan ikaw sir, Sir Tamerlane.
1: Yes, salamat po. So, ito po si Tamerlane Mopia, yung Alaska boy niya. Taga-Aklanon, gina. I'm very proud of it. Aklanon talaga, permit. Kaya, may even sila Tito OG, yung mga staff, ginaano ko talaga, I'm from Aklan. You know, hindi ko sila sabi na from LA. Well, hindi sila sabi ko na Los Angeles or US based, pero Aklanon talaga. Kaya, I'm proud to be proud na Aklanon ka mo, di ba? Anywhere you go, any industry, be proud na Aklanon ka mo. So, gina-invite ko po kamo tanan nga magtanaw pa at tumutok pa sa ano pang mga kaganapan sa Matabo, sa Blood versus Duty. And ito po, Rosamilo nga Aklanon, yun yung nakast po as Nurse Peter. Ito sa set. Sa project po nga ra, gaway pang support na ninyo every night po sa prime time bida, 8 o'clock po kami sa iWant, also sa All TV, and then sa YouTube channel din po ng Kapamilya channel, and also sa Netflix Philippines po, kasi mas nauna kami i-air sa Netflix Philippines 72 hours prior po sa regular airing. So, ina kami sa Netflix Philippines, and also po of course, doakan nyo itong platform sa kamay pa nga patuloy niyong suportahan. Do showbiz update ni Tito OG. OG Diaz showbiz update. Do show nga ichika mo na dali. So, nandyan po ako as a regular show co-host po ni Tito OG as a Alaska boy.
0: Alright. thank you so much. Good sir, as a time nga. And of course, a chance nga. Mas makilaga ka na mo na Aklanon to Aklanon. Mas kinsin man nga platform dago na. Very proud Aklanon gina ikaw. So, thank you so much, good sir.
1: Of course, thank you mga katropa. Thank you, Ms. Kier po. Thank you.
0: Alright. 3 minutos. Mga katanimang sa oras, alas 10 agahon. Kanami makipaga. Kung maabo ang gid ko kontakit ang oras, mga katropa, maabo pag nakuntang chika man. Roato niya, pag-a-oisteryahan with Sir Tamerlane. Na very interesting, no? Roana, karon niya journey, pero wala eh.

0: showbiz or entertainment industry o kung ano man niya industry ro ana karon man niya pagasudlan pa. So congratulations. 4 minutos, mga talimang sa oras, alas 10 sa agahon niya, mga katropa sa mga hindi tagi natin mabasahan na nga mga comment ay nagpanibago bigat at live na putol do aton kaina nga live. So, may kumalabo nga mabalikan ko ro mga comments sa isa nga live ay kurabos na kita sa oras sa mga katropa. Mga katropa, thank you so much. Magay liba, magakalito man kita karahin aga at love it webes, kada sigunro in ad love.
1: Exciting!
0: At para bang nga na hay katong anan nyo takita sa dagoy na no adlot 9 sinaga mga katropa same time same station alas 9 at alas 10 sa agahon na bantayan man inyo masulkira nga drama boxing gloves hagat katunod ni Texa from Network Philippines nangin ka partner kabulig technical side katropang Zipril Kit Palmon sa nga ni tatong station manager katropang Jen Allen Escanio sa tanya general manager Sir Edwin Garing so we're also version ni tatong niya Alver Generous malwan mabot niya Chief Executive Officer Dr. Remy Lito Uy ako man si katropang Claire Tiad nga nag-aiwan kinyutanan it mayad-ayad niya gahon keep safe everyone niya mang ron sa programang Serbisyong Katropa it XFM 96.5 kalibo ang katropa mo
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: FM.
1: XFM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
5: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Matag sa kabagpitik sang taknaan. Lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Ibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata si Sakon? Baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
2: Exciting!
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Jerry, hindi mo bala siya madumduman?
1: Hindi. Kagwala ako sa natandaan. Kaya hindi ka niya ako makadumdum sa nawang mo. Hindi ako makadumdum sa imo, Roger.
0: It's okay. It's okay. Hindi ka na mag-ipi, ha? Kaya basi kong makapalahin sa imo.
2: Papahuayon lang alay natun siya. Tubtob nga magkalma ang balatya ko niya.
0: Okay, though.

0: Doc, anong panawag sa kondisyon ko ngayon eh?
1: Amnesia.
0: Amnesia?
1: Oh. Amoy ng kalabanan nga resulta sa mga car accidents. Hilabi na kung nangin mabaskog ang trauma sa ulo.
0: Eh, wala man ako sang anuman nga head injuries, Doc?
1: Sa sulod ang lastro, apang wala sang dapat kang akabalakan. Wala kami sang nakita sa CT scan sa ulo mo nga dapat mo kabalakan.
0: Posible bala na magbalik pang memorya ko, Doc?
1: Aba, oo. Dako ang posibilidad. Sama sa mi, temporaryo lang nga amusin ang kondisyon. Pero in due time, mabalik gid ang memorya mo.
0: Ay, san o, Doc?
1: Amoy nang hindi ko pa masabat, Chiri. Mahimo nga buwas. O kung sa madason nga simana. Mahimo man nga after a year. Depende.
0: Sa diin?
1: Depende sa imo. Ara gihapon sa imo ang yabi sang imo nakaligad.
0: Anong mahimo ko nga buhaton? Para nga mangin madasig ang pagbalik sa nga kong memorya, Doc?
1: Mangin open ka sa guidance sang imo bana. Sa subong, siya gid lang makahibalo sang imo ginagyan. Sang imo nakaligad. Bisan hindi gid man tanan, apang ginauyatan niya ang yabi sang pila ka mga bagay bahin sa imo pagkatao. Ginauyatan man niya ang mga sabat sa madamo mga palamangkutanon bahin sa nakaligad mo. Apang kinahanglan man nga mangin open ka man sa iya. Kagsaligan siya sang bugos sa imo kasing-kasing.
0: Paano ko saligan sang bugos sa kasing-kasing ang isa ka estranghero?
1: In due time, amat-amat nga magbalik ang imo memorya sa nakaligad. Kung may mga bagay, inaga, o kung ideya nga makasiling sa imo bilang bana mo. O wala man akong makahibalo kung dinggid ang extent sang imo paglimot sa nakaligad. Mahimo nga hindi mo madumduman ang specific things kag mga hitabo sa kabuhi mo. Abang ang imo personalidad magapabilin sa imo. Ang skills nga natun-an mo from the past ara lang gihapon sa imo. Halimbawa, ma-discover mo later on nga makahibalo kagali magpinta. Bisan hindi mo man ini matandaan o kung maghambal. Halimbawa sang foreign language. Bisan hindi mo matandaan nga makahibalo kagali. Things like that.
0: Amat-amat ko na nga nahangpan ang kondisyon ko. Kag ang limitasyon sini. Kag si Roger ang bana ko. Siya ang yabi sang tanan.
2: Hi!
1: Ari na galing bana mo. Mabilin ko na kamo.

0: tagi ako sa espeho, palihog.
1: Nga man.
0: Gusto ko makita ang kaugalingon ko. Ang nawong ko. Gusto ko makita kung ano ang dagway ko.
1: Bay, hindi mo na matandaan ang hitsura mo?
0: Oo.
1: Ah, sige. Madali lang. Oh, aray niyo espeho.
0: Salamat.
1: Ba, Jerry? Gagin pala yung mugulping espeho sa nawong mo.
0: Dubis, gali ang itsura ko.
1: Ano? Come on. Hindi ka magsubong sila.
0: Nga mo sa itong itsura ko.
1: Be, niya, anong nakita mo?
0: Isa ka makahaladlok na sapat. Panulay.
1: Oh. Sweetheart, panulay? O kon anghel?
0: Oh my...
1: Jerry, ikaw gihapon ang pinakamatahong mga babae nga nakilala ko. Magpati ka.
0: Roger.
1: Ah, sige, abi. Lantawa, abi, liwat sa espiyo ang itsura mo. Sige na.
0: Sige.
1: Ote, anong nakita mo?
0: Lain ang makita ko dito sa espeho. Isa ako kamatahong nga anghel. Maputi. Pagmapinong ako na wong. Nagapula nga akong pisingit. Mataas nga akong ilong. Almond-shaped eyes. Ngang kolor. Dark brown. Sa di na nakita ko nga malaw ay kung itsura ka ina.
1: Okay ka na bala?
0: Okay na ako.
1: Good. Nakaasugilano na gali kami ni Doc. Na-explain na gali niya sa imo ang kondisyon mo as of now.
0: Oo. Kag nasugid niya sa akon nga ikaw lang makabulig sa akon para mabalik ang nadula ko nga memorya.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil. X.

0: handa ko nga buhato ng tanan, Cherry. Para nga makabulig sa imo. Sweetheart.
1: Salamat. Just be patient with me. Wala gid ako sang adumduman sa nakalikad eh. Kagang matuod. Hindi gani ako komportable nga kaupod ka. Bisan ikaw ang bana ko. Do hindi ko madumduman ang feeling nga. The moment when
0: sweetheart,
1: we...
0: Sweetheart, wala kasing dapat niya kabalakan. I will be patient. Kaya tipanong ko ikaw. At tipanong ko ikaw sa mayo. Kaya matamat ka alalayan ko ikaw. Pabalik sa nadula mo nga memorya.

0: Cherry Santiago.
1: Oh.
0: I like my name.
1: It's a beautiful name.
0: I just don't remember writing it though. Pati pirma ko, hindi ko madumduman kung paano.
1: Ipakita ko sa imo ang iban mo nga mga documents. Kung makapahuli ka na sa balay, para nga madumduman mo.
0: Saan mo ako makagwa diri sa ospital?
1: Mga 3 ka adlaw na lang siguro. Kung mabaskog na ang lawas mo.
0: Mabaskog na ako? Doon din ako makahulat ka makapauli.
1: Ginaobserbaran ka pa ni Doc. Gusto niya masiguro kung okay ka na din.

sila ang mas na kaibalo sa makapaayos sa akon. Ganin nagpasugot ako sa ila desisyon. Total, tatlo na malang kaadlaw. May 2 days na ako ang nakabugtaw. Sugod sa nakoma ako. Sang pila kaadlaw. Tungod sa aksidente sa nagligad ng mga inadlaw. Kag madamo gihapon ako sang gusto nga mahibal-an. Suno kay Roger. Ini ko no pwede ako nga gulpihon. Kibase kon hindi madalas ang kaisipan ko. Kibase ko no kon mapugat ako. Ay, makontento na lang ani ako sa mga basic information bahin sa kaugalingon ko. Pareho sang bugos ko nga ngalan. Kung taga-diin ako, kung saan ako ginbunag, kag kung ano pa.

0: orphanage?
1: Oo. Ginatipan ka sa mga social worker. Kagsang nagdalaga ka na, nakatapos ka sang kurso mo na computer science.
0: Amo pala?
1: Oo. Nag-aubra ka. Kag nagapangabuhi ng isa hanon. Sagwa sang balay alaypan. Tubtub nga nagkilalahay kita. Kag masiling ha. It was a love at first sight. A whirlwind romance. Kag wala pa kita nag 1 year sang magpakasal kita dayon.
0: Aba?
1: Yes, sweetheart. 22 anyos kasadto. Kag ako naman, 24. Still young. Apang sobra ang pagpakamahal naton sa isa kag isa. We are so in love. Ganang importante sa aton sadto. Amo nga makasal kita dayon.
0: Ay, ano dahil ang natabo?
1: The next day, nagkatudayan kita sa City Hall.
0: Aba? Ay, anong ginsukso ko nga bayo sang tiyon nga to?
1: Sa radumduman ko, daw nakabistida ka sa to, bala mo?
0: White dress?
1: Daw hindi. Daw naka-green ka bala mo?
0: Ah?
1: Oo. Kaya ko naman, naka-polo shirt. Kaya naka-pantalon.
0: Sinong kaupod naton?
1: Kita lang ang duha.
0: Ha? Paano aton mga witness?
1: Dira na lang mismo gin pangbutong sa opisina sang judge nga nagkasal sa aton.
0: Ano?
1: Matuod din ha. Kag bisan simple, kag madasig ang seremonya. Sa gihapon, malipayon kita.
0: Samtang ginatulog ko si Roger. Nga ginapaminasar ang moment nga to. Ini ko malikawan nga mahisa sa iya. Kag nainit ako sa kaugalingon ko. Kay hindi ko malang madumtuman. Bisan ang dutay lang abahin sa espesyal nga tion nga to. Samtang si Roger, makita ko sa namong niya nga dumahibi siya. Samtang nagasugod sa espesyal nga tion sa diin. We tied the knot. Pamatsyag ko. Nagpamati ako sa isang istorya. Nagtuman kalayo sa akon. Ang pamatsyag ko, hindi akong ginatumod gamabay sa mga kasal. Nga do kalayo ko sinipara sa akon. Nga wala ko sa matandaan.
1: Oh. Sweetheart? Nga nga hinali ka lang naghipos. Wala ka ginsang nadumduman, bisan ano?
0: Wala ako sa natandaan.
1: It's okay.
0: No, Roger. It's not okay. Paano mangin okay? Samtang tuman si nakamalahalan ng memory sa aton? Abang, bisan landong sa nga mga hitabo? Wala ako sa makita.
1: Hatagi lang sang tiyon ang kaugalingon mo. Idigay man amo sila kadasig magbalik ang tanan eh.
0: Ay, gusto ka.
1: Ang importante, nga nasuguran na naton subong. Kag kung masuguran mo na nga madumduman ang isa, sunod-sunod na lang nga mabalik ang tanan.
0: Ay, pasensya ka na sa ako na. Pamatsyag ko, Abi. Sobra pa ako sa bulag.
1: Wala ka sang dapat nga pangayuhan sa pasaylo. Once upon a time, we made that promise sa atubangan sang judge. For richer or poor poorer, till death do us part. Remember?
0: Well, I surely remember those famous lines. But I don't remember visions of me nga ginahampal ko ina sa imo.
1: Whatever. A promise is a promise. Kaghanda ko sa pagtuman sina.
2: Gold Live Testimony.
3: Lynn and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.

0: mga katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Vlogs. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: suka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Premium D3. Premium D3.
1: ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: 7 Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: 7 Plus Herbal Soap.
9: System Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon arthritis. Side sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
13: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:54 sa Udradlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro.

0: Uldo. May rayad nyo drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. May rayad nyo drodlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayung Udto. Probinsya Raklan, Banuet Kalibo, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Welcome sa aton makaron nga palatuntunan. Sentro. Adlaw kita makaron itaya karang Miyerkules. Petsa 13 sa bugan it Mayo 2021. Ag sa inyo karangamangin alagad, sa inyo karangamangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rogin Teodosio. Well, rato na nay pag-abi-abi, pagtamyaw, itmayad-ayad nga Udro Adlaw. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok, naka-standby na. Sanda karon yung mga tagsa-tagsa karon ka mga radyo, kama naman. Siyempre, aton karon yung pagpanamyaw, itmayad-ayad nga Udro Adlaw. Sa aton karon yung mga suking tagpagamati nga nakatutok iya sa aton yung kabisera, Banwa it Kalibo. Kama naman, siyempre, aton karon yung mga katropa nga nakatutok sa may isla naton it Boracay. Sa uno segundo distrito itaton karon nga probinsya Caronita Clan, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Sentro. Aga sa aton karon nga mga suking taga pagamati nga naka-monitor, nakatuto katon sa aton karang nga pag-rurat sada sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan. Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suking taga pagamati man nga nakatutok naka-monitor. Sanda karon nga mga panimagay, Mayung Udto. Sa mga nagakino, tanda karon nga mga ilabas. Sa mga nagailabas, sa mga wapa nakailabas.
1: Wow!
0: Abay, amat-amat na kamo mga katropa. Tro adlaw na! Udro adlaw na! Tiempo na karon para magilabas. Tiempo na karon para karon nga mag... magkaon. Ag magpatigayon, itaya karang... ilabas doon, no, di ba ga?
1: Wow!
0: Sa mga waparuna na kailabas, mga katropa, abay, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan, ha? Ilabas-ilabas na kamo, amat-amati na ninyo itaya karang ilabas doon na. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok naka-monitor, sa aton karang nga pag-rurat sada, sa aton karang nga pag-ililiba makaron. Siyempre, mayad-ayad nga Udro Adlaw man. Sa aton karon nga mga mangunguma, mangingisda nga nakatutok naka-monitor katon, sa anda karon nga mga... So iba karon nagapahilay-hilay na anay ho, ay mainit-init ro tiyempo. Grabe it-init do aton karon nga tiyempo mga katropa. Matyagi na dangdang kita sa raya karang ulingan. Ba, ulingan? Aga, syempre, sa aton karun yung mga suki mano, mga drivers natun, uy, nga nagaw ilabas, pero nagasuroy-suroy gihapon. Mga nga nagapupahuway, anira nagaw ilabas, ay do yun nga mainit-init pagidro aton yung paniyampuhon. Was-was humandayon, mga angan, mga katropa. Matapos dupilang oras karon, kumusta ka mo? Kumusta rin yung kitaan makaron? Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa runa nga naka-monitor. Sa aton manuna karon yung mga tendero-tendera. Sa aton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Mayung Udto, Mayung Udto, Mayung Udto. Siyempre, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok sa aton karon nga Facebook Live. Pwede ninyo i-share, i-like ro aton nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. I-like ninyo ag magkomento kamurunay aton nga pagabasahon. Ro inyo karon nga mga greetings, ro inyo karon nga mga suggestion. Komento ay aton gidron nga pagaw istoryahan. Makaron nga Udro Adlaw mga katropa. Iya sa aton karon nga palatuntunan. Pero mga nakatutok makaron ha, kay Ney Leyson de la Cruz med ayad nga Udro Adlaw. Kay Sir TJ Nuynoy Tanlok Solidad, mayad nga agahon sa tanan, nakatutok ko noon na imaw sa San Francisco, California.
2: Sentro.
0: Ay mayad-ayad nga Udro Adlaw. I-commento rin yung mga greetings. I-share doon nga Facebook Live makaron XFM Kalibo 96.5. I-like, i-follow man ninyo doon nga official Facebook page. XFM Kalibo 96.5 mga katropa. Ay agud nga mangin updated kamo sa nagakaganabo riya sa aton nga palibot-libot.
1: Wow!
0: natanan-tanan naton nga mga suke sa mga overseas Filipino workers man gali nga nakatutok aton sa aton karon nga XFM Radio mobile application sa sin man ka mga parte kalibuyan kalibutan mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. O kada tro adlaw nga ra gina nagadagamhilas gid ari imo karang hugas. Kaping kung kakatapos kak ilabas, grabit init. Grabit init sa imo karon nga pamatsyagan. Anyway, welcome na sa aton karon nga palatuntunan. Sentro ibihin ninyo ako sang oras sa itong nga pagratsada pila karon ka mga balitaan. Pila karon ka mga tagagupang doon aton nga mga tupiko nga aton karon nga pag-awistoryahan. Pagatala kayon sa aton karang nga pag-ruratsada. Sa aton karang nga pag-ililiba makaron. Nga udro adlaw kay Jory Jorfo. Good morning sir ilabas. Kita abaw inubaran nga manok nga native. Pampagata. Anong pampagatas gid aron gali? Matining klase ta si katropang Jory Jorfo nga ra. O, nagkatuto ko nuna sa RSZ Gravel Inside sa Tabaaw, Bangabay, Mayadayad nga Udro Adlawa. Wow! Nga nag-monitor, nagtuto kidriya sa aton karon nga pala. Well, anyway, ano rin mga balita nga aton karon nga pag-check yaron? Aton karon nga pag-atalakayon sa aton karon nga pag-ruratsada. Sa aton karon nga pag-ililiba makaron nga Udro Adlaw. Ano rin mga tagayupang doon aton nga mga balita nga aton karon nga pag-awistoryahan. Sa aton karanga paga ililiba makaron sa aton karanga pala tuntunan. Unani kita sa mga dagagkuan naton nga mga balita lokal. Pinapahayag nga ruraya karanga bag-o naton nga Kalibo Public Market ay posible gon kuno nga basi masayluhan next month sa buga ni Taya karanga Hunyo, itaya karanga mga vendors. Posible nga matapos suno sa contractor sa June 15 mga katropa. Sentro. Bebantayan abi naton kun ano dodaya karang magiging plastada kun matapos gid man ay handa yang ra it must temprano mga katropa. Sentro. Sentro. Sa dugang pagid naton karang mga balitaan banwa dugang naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga topiko. Aton karanga pagaw istoryahan ag aton karanga pagatalakayon pagboto ETS ni Congressman Jess Marquez impeachment kay BP Sara base sa mga ginplastar nga ebidensya ag bukon it bangod kuno sa politika. Rayaro ana karanga naging patag matapos nga rodaywa karon ka mga kongresista iya sa aton nga may probinsya karon itaklan hay nagboto pabor sa raya karang impeachment para sa aton nga vice presidente. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan dugang sa aton karon nga pag-arurat sa damakaron. Lima nga mga senador ginhinyo nga mag-surrender gon sa mga otoridad si De La Rosa.

Ug, syempre, mag-check man kita karon ito aton karon nga weather update. Localized thunderstorms do mag-apekto sa aton karon nga pungsod Pilipinas makaroon sa mabaho nga parte ito aton karon nga nasyon mga katropa. Ug, pag-abot sa raya karang heat index, ito aton karon nga DOST pag-asa. Ano ro daya karang plastada ha, base sa daya karang heat index. Itaton karon nga DOST pag-asa mga katropa. Ano-ano nga mga lugar do daya karang posible maka-experience it mataas karon nga heat index. Nag-abot karon it 45 degrees Celsius, posible una karon sa may bahin it daya karang Itiagi Isabela. 44 degrees Celsius man or 45 degrees Celsius man una karon sa Butuan City, Agusan del Norte. Samtang 44 degrees Celsius do mga lugar karon ito gigaraw Cagayan. Sa may bahin man kara itdaya karang Alabat, Quezon. Yaman sa may bahin itdaya karang Iba, Zambales, 44 degrees Celsius man. Sa Tayabas, sa Sangli Point, Cavite. Ag sa Ambulong, Tanawan, Batangas. Aron do mga 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius man, posible. Sa pila karon ka mga lugar, kapareho karon it Muñoz, Nueva Ecija, sa Subic Bay, Olongapo. Yaman sa may Hacienda, Luisita, Tarlac. Posible man iya sa may bahin itdaya karang Infanta, Quezon. Iya man sa may bahin ita Coron, Palawan, ag San Jose Occidental, Mindoro. Iya sa may bahin it Region 6 sa Western Visayas sa Roja City. Posible magabot sa 42 degrees Celsius. Sa Mambusa, Okapi, sabay magumagapit katunda. 43 degrees Celsius. Sa Iloilo City, posible magabot sa 40 degrees Celsius. Ag sa bahin itdaya karang Dumangas ay posible magabot sa 44 degrees Celsius. Aron do aton karon nga ginabantayan man makaron nga heat index ha, mag stay hydrated gid akamo. Inom it maabo karon nga tube. Sa aton karon nga mga katropa ay tuman gid ana. Kainit ro aton karon nga paniempuhon. Ag hindi kamo magpinainit. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa. Hindi ka mo magpinainit, mabudlay. Inom itabong tube para iwas kita sa heat stroke. Mga makaranganik nga nga tiyempo, manami karang magpahilay-hilay sa idagom itdaya karang nga mga puno. O, mahangin-hangin, butangan mo duyan duna ag magduduyan-duyan katimo baw. Wow! Nami is pumatsyagan. May rayad ngon truad daw karon ha sa aton nga mga suki kay Feliba Besanti Pamatian. Good noon katropang Nin. Happy birthday sa akon nga manghod kay Rose Valencia. Ito Chando New Washington. Absent anay kong duna sa X-rated ay gahugog ako at entry sa Parmasya Gomez. Aga join si Tala sa crafter noon sa City Mall ko no ba o gidaan. Diba makahugogon gali sa katropang Feliba karait anay karon nga entry man. Sige gang. Gudigang itpaghugog kay katropang Sherwin Marco. We mayadayad nga udro adlaw man. Mayong udto sa imo dira sa Iloilo. Nakatutok na ka-monitor sa ato. Sentro. Taya ka na nga porsyon ng balitaan. Uy, sa mga kakatapos siyang runa karon it anda karon nga pag kaon-kaon or daya ka nga pag-ug-ilabas ay mag-inom ka mo itay ka nga Santon Gold Herbal Tea. Sayid ka mo nga Santon Gold Herbal Tea mga katropa ay manami sa aton doon yung ikaayong gawas kapin kong bag-o ka mo karon nga kaon. Santon Gold Herbal Tea himo ron sa malunggay o kon moringa, may turmeric ag cinnamon bark. Ginasuportahan ka raro aton karon nga healthy digestion. Ginabuligan nga pagwaon rotoxin sa aton nga gawas. Ginabuligan o aton nga gawas sa natural weight management mga katropa. Santon Gold Herbal Tea ay mga katropa. Himo raya or mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong nga lugar, mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Santon Gold Herbal Tea, produkto ron ETS to Health Incorporated. Oras na naton sa aton nga pagpangalagad.

0: alas 11:09 na sa Udro Adlaw, mga katropa. Sa aton karanga palatuntunan makaron.
1: Sentro. Sentro.
0: Sa aton karon nga pag-ililiba makaron. Sa mga pagatalakayo naton nga mga balita nga aton karanga pag-aug istoryahan makaron. Politika, no? Ay nagainit nga nagainit do daya karanga politika mga katropa, miskin nga ni iya sa aton karon nga local politics, na kasayid kamo karon nga nagainit nga nagainit man iya ro politika sa lokal nga senaryo.
1: Sentro, sentro.
0: May mga nagagutawon karon nga mga pangalan nga mga posible nga magdagagan mga katropa.
2: Wow!
0: 2 years, ha? 2 years away pa para karon sa 2028 national and local elections. May barangay election pa nga ni kita. Ay matya hindi man mapospon do barangay election niya ra. Ay kinahanggan karon nga may una nga layi para karon nga masuspend ro raya karang election. Ay matya madayon matara imaw. Pero pag-abot sa national scenario, aghambag ko gani, even sa lokal nga scenario, init nga nagainit do daya karang istoryahan ay itay karang politika. Sa mga nakikita natin makaroon sa national nga scenario, we all know nga Riba Cara is politically motivated mga katropa. Hamba ko nga ni, dayang administrasyon is hindi natin maintindihan eh. No? Magulo, kunanuro plastada. Abo-abong nagakaganabo. Kabiingan ni sa sesyon it sinado bao gin complaint ni Senator Robin Padilla si Senator Kiko Pangilinan nga ginsinggitan kuno imaw.
1: Sentro, sentro.
0: Ay manganit iba to hay kun makaruyon malang mana hindi kating pwede man karon nga maging senador. O ay makaruyon taro nature karon itdaya karang syempre kung nagabaisay kamo agun wa kamo naga saktor inyong mga or wa kamo naga kasundo kung katon pa sa inyong mga argumento kapin pa una sa raya karanga plenaryo.
1: Sentro, sentro.
0: Now gusto kong emphasize makaron mga katropa hay ruraya kara nga makabig naton ha. Makabig naton mga katropa nga sambilog abi kara makaron is do mga nagaguwa nga ra nga mga survey. Oh, may raya nga naguwa kara nga survey nga gintambal-tambal bali ano ra imaw ginatawag karon nga hypothetical 2028 presidential and vice presidential tandem mga katropa. Agro nag-research ruraya kara nga nagpaguwa kara is dudaya kara nga Okta Research.
1: Sentro, sentro.
0: Okta Research kara ro nagpaguwa. So nagaguwa rikaraya sa tandem-tandem nga ra mga katropa. Nga may una karon rupang utana abi sa anda karon nga pang nga survey kung ang eleksyon ng Mayo 2028 ay isa sa gawa ngayon at ang mga sumusunod ay ang mga tambalan para sa pagka-presidente at vice-presidente. Aling tambalan ang inyong iboboto? Ay runagwa riya karon mga katropa hay raya karanga daywa agro nagapanguna hay si Robredo Tulfo si former vice president agnaw naga mayor Lenny Robredo ag si senator Rafi Tulfo nga may 44% base sa raya kara nga mga nagtaot anda nga ano anda karon nga sabat do sample size kara is 1200 adult Filipinos ro andang ka kontra in kaso si Vice President Sara Duterte ag si Senator Amy Marcos.
1: Sentro, sentro.
0: Girl power.
2: Wow.
0: hay dunag sabat nga pwede nga sanda is 40%. So di karaya naton makita, no? Di karaya naton makita mga katropa nga kasi nagagawa man sa ibang survey nga rupangaywang ginapili it mga supporter it daya kara or mga supporters it daya kara nga ni Mayor Lenny kun in kaso nga hindi mo magdagagan hay si Senator Rafi Tulpor andang pagabutohon. Ag kay Vice President Sara Duterte kun di mo magdagagan rupangaywang ginapili nanda hay si Senator Bongo. So kita mo ambag itiba, raya nga nga mga survey is nagapakondisyon. Ha? Ginapakondisyon ng dakara, rupinoino it mga pumuguyo sa mga makaraya nga klase it daya kara nga survey. Well, hindi man natin matuod mabaso kung makaruyon doon dakaroon niya pagpati. No? Pero, karabi natin masairan eh. No? Agri kara nagabuo it daya kara nga makabig natin nga mga tawag kara decision making ha rikara sanda nagabuo it daya kara nga mga decision making nga anda karon nga pagahimuon or anda karon nga pagaobrahon
1: sentro
0: kung madagagan kita although si Senator Rapi ug si Mayor Lenny naghambagot asanda nga indi ta sanda un magdagagan on the national position pero may naghambag man nga mga ibang political analyst nga medyo ruin man nga ron is strategiya ron man akong amat. Ha? Nga hambagon mong hindi ka magdagagan pero samtang nagabuhay nga nagabuhay abo ron nag-urge nga naga or nagapilit nga magdagagan ka. Sa makaroon niya pamaagi hay pwede man mana nga istilo ron sa politika.
1: Sentro,
0: although
1: Sentro.
0: Si VP Sara ay naghambat imot mas simprano gadagagan ta ako mana. Sa pagka-presidente, although nga wala na paginhambag kung sino roana karang nga katandem. Ah? So, haro, no? Hindi man siguro natun da, kasi kabuhay pat amatudi, daywang dagon. Agsaid man natun niya sa daywang dagon nga ron, kabuabo na karon nga matabo, mga katropa.
1: Sentro! Sentro!
0: Kabuabo karong matabo. Ah, buabo pata karon may mga lipatan pata karong matabo. Mga suporta, mga kongresista nga ra, before dudaya karang election, basi di ka to natin masayran kung sanday sinuro anda karang pagasuportahan. Hmm? Kato natin masayran kung sanday sino, ag kung sino gidman, ro anda karon nga mga pagasuportahan mga katropa.
1: Sentro! Sentro!
0: Well, siguro may una karang part nga basi kung mind conditioning imaw, pero, kung imo kara nga isipon, posible man kara, mga katropa, posible man kara, nga, dudaya kara, nga, dayang mga survey nga ra, is gin-commission. Ah, posible ron, nga gin-commission, it mga nagakasari-sari karon nga mga individual.
1: Sentro! Sentro!
0: Para sa ibang, pwede lang gin-commission it politiko. Na? Para masaira nanda kung sa datong atong eleksyon, sino baga mana ro akon kara nga suportahan ay?
2: Oh, no!
0: Sino baga mana kara rumabas ko? Ay kung sino rumabas ko, di ka to kumaapin. Estilo ron eh. No? Istilo ron itaya kara nga politika kung sino man na rumabaskog, di ka tao kara maapin. Pero sa inyo mga katropa, with this sa mga nagkakainabo nga ra, recently, umpisa ko Lunes, hasta kabie, nga ginabinantayan it mga Pilipino, rung mga drama nga ra. Actually, sa inyo, rung mga nagkakainabo ko adlaw nga tot Lunes, ro the impeachment ni Vice President Sara Duterte sa House, Ruraya karang ano nga ni katawag kararo pag dinagagan ni Senator Bato de la Rosa na-catch imaw sa attention it international media. Sa inyo rong mga headline, drama in Philippine politics, drama in Philippine Senate, a lawmaker chased by blah blah blah. ag mga dagagkuan nga mga international media organization gin headline aro Pilipinas, no, nga maurundo yon do daya karang nga naging plastada makon moron nakaabot sa ray ag gaban mataman, no, gaban mataman nga makaabot gid man doon sa daya karang nga international media aro raya karang nga mga makarang nga mga nagkaganabo kasi
1: Sentro.
0: Imagine mo may senador ka nga nagadinagagan e ginagagas it NBI.
1: Sentro.
0: Imagine mo may vice presidente ka nga sa ikaywang kahigayunan gin impeach sa House of Representatives.
1: Sentro.
0: In one day at aron na. Pero at the end of the day, sinurulugi, no? Sinurulugi kara rung mga Pilipino hamain. Kasi rung mga Pilipino nag-observe at asanda. Ah, maagi malatamando daya karanga eleksyon. Pangasawahon yung mandayin kamu karo na pangakuan, promisahan yung man kamu. Oro andanganing naging promesa ko 2022 nga to ay wapananda na 2022 gidman. Wapanandangani na fulfill. Diba ga? Haman na batsyagan nyo ro pagbago? Diba ga? Same-same malang naglala panganid bangod sa raya karanga krisis.
2: Oh, no!
0: Sa mga nagkaganabo nga ra, mga katropa, ro pinakalugi sa tanan ay ro mga Filipino. Sa mga drama, sa mga kunano una nga mga nagkaganabo, Filipino ro lugi. Haman, wa managnaba kararo bagakon. Nagatili naas do aton nga ginabayad sa serbisyo. May una pakita nga krisis sa produktong petrolyo. Wa man nagtaas ro sweldo it mga pumuyo. Ha? Dayat aron mga isyu nga magapit sa mga Pilipino nga dapat gina-address. Pero sa mga nagakaganabo makaron, sinuro may control kara? Sinuro dapat basugo naton kara? Siguro ba si isipon naton kita man siguro eh.
2: Hamaan
0: kasi kita nagbutang kanda kara sa posisyon.
1: Sentro.
0: Kunwa naton na sanda ginbutangan sa posisyon. Ay ba si wat araro mga makaray nga ra? Or kun matino or ginbutang naton sa posisyon, ay ba si wat araw mga maurundaya nga ra nga mga klaseng drama-drama nga.
1: Sentro!
0: Di ba ga? May part man katon nga kita raw pwedeng sagaon sa mga nagakaganabo nga ra? Mga katropa? Ha? Bangod sa raya karang can we say, saga naton nga pagpili or sa aton karon nga mga desisyon sa pagpili, pag-ilihir it mga gina-ilihir naton. Nga, kabay pa sa madason nga ni, no? Maging ano kita? Maging critical. Maging critical kita karon sa aton nga nga mga ginapili, nga mga gina-ilihir, mga katropa. Haron dumabudlay. No? Sa, doon yan eh, balikan ko. Sa mga nagkaganabo nga mga katropa, hay may una baga nga nagbag-o sa kabuhi it mga Pilipino? Uwa. Uwat nagbag-o sa kabuhi it mga Pilipino? Pare-pareho malang gihapon. Mataas ro bagakon, manaba ro sweldo, mataas ro servisyo, sigidas ro pagtinaas it inflation, hindi yun mapunggan do daya karang pagbalanse sa dolyar ag sa piso nga nakakaapekto sa atong ekonomiya. Nga pinaka-direktang apektado hay kita man nga mga Pilipino.
1: Sentro.
0: May taron sanday, may mga kwarta. Hay kita nga mga ordinaryong Pilipino. Uwa akaron kita it daya kara nga mahimo kundi mag-obserba. Ratong mahimo sa madason nga eleksyon. Katuman naton sandahusgan ay mabuhay pat atong mga katropa.
1: Sentro.
0: Hinuno pat aro daya kara nga madason nga to nga eleksyon.
1: Sentro.
0: 2028 daywang dagon pat akitang ilinantos kara. Imbis nga magobra sandaruna it daya kara nga mga layi nga makabulig kato nga mga Pilipino since they are lawmakers and they were elected as lawmakers. Ay, kun amat, hindi nga ni naton masayran kung siin managaagto kun or kung siin paadto ro direksyon itay karang nga gobyerno.
1: Sentro.
0: Isipon mo lang kaguoy ng Pilipinas. On the other hand, sa Senado, kabi may mga drama, pero harap pagidro sa bilog, may lima karon ka mga senador nga ginhinyo nga mag-surrender gon sa mga otoridad. Ginhinyo sa mga otoridad or ginhinyo nga mag-surrender gon sa otoridad si Senator Bato. Si Senator Bato nagapabilin nga under protective custody at Senado ag makaron hay hambang nito tibay kunwa kaya man na si Senator Bato nga ra nagguwa para nga magboto para sa change of leadership ag kudita at Senado. Siguro man na nagapinanago gihapon mga niti Bato doon nga matcha haluko lang ani mana imo itaya karang change of leadership or kudita nga ra
1: sentro.
0: Machalo ko lang ani man na imaw ka ng mga katropa. Haysang ka-resolusyon makarunog in file sa Senado nga nagaingganyo kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga voluntaryo nga mag-surrender sa mga otoridad ag mag-agi sa tamang nga proseso itlaye may kaangtanan sa warrant of arrest nga ginpaguwa kontra kana it International Criminal Court.
1: Sentro.
0: Ay sa Senate Resolution number 395 nga ginfile nanday Senator Kiko Pangilinan, Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino samtang nagapabilin nga una sa Senado sa De La Rosa sa idagom it protective custody. Kulunes, ginbutang si De La Rosa sa protective custody at Senado sa idagom it bago karon nga liderato at Senate President ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon, ginpahayag it mga senador nga apisar may gahom ag pribilehiyo rumatag-as nga kapugungan it Kongreso sa idagom it konstitusyon wa kara ginapasugtan no Senado nga magserbi nga sangtuwaryo or magtao it immunity maghalin sa pag-aresto sa sinuman nga miyembro kara.
1: Sentro.
0: Ginpatag nanda nga ro may una man ang immunity nga ginatao ro konstitusyon sa mga senador ay limitado gamang sa mga kasong may una karon nga pinalidad nga hindi mag-sobra sa anong nga dagon nga pagkakulong samtang una sa sesyon at Kongreso. Dugang pananda wat provision sa konstitusyon at Senate or sa Senate rules nga nagatao at gahom sa Senado para nga magtao at protective custody, institutional refuge or immunity kontra sa lawful arrest or surrender process. Itawan man it punto it mga senador nga mga sanagtaliwan karon nga kaso nga ginakakutanan day dating senador Juan Ponce Enrile, Laila De Lima ag Antonio Trillanes IV ginatahod it Senado ro judicial process. Tinutuyo sigon it nasambitan nga resolusyon nga ipadumdum nga what constitutional or statutory authority ro Senado para magtaot proteksyon kontra sa lawful arrest or judicial proceedings. Ay, di mga rang senador, ay una unda makaroon sa ginatawag naton nga minority. Oras, alas 11:28 na sa Outro Adlaw. Nalang siguro kimo ako iya, hindi ko makita iya eh. Well, sa aton karang pagrurat, sana sa aton karoon nga pagililiba, sa aton karang pagpangalagad makaroon nga Outro Adlaw.
1: NBA Update brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.
0: Gindumina ita San Antonio Spurs roger game 5 kontra sa Minnesota Timberwolves sa score nga 126-97. Di karahin nagpakitang gila si Victor Wembanyama gamit ro dambuhala nga double-double ag gintambakan ro Wolves sa makaron. Buyot yon it Spurs ro 3-1 nga abanse sa serie.
1: NBA Update was brought to you by Winsr. Get your free bets today only at winsr.ph.

31 minutos, makataliwan sa oras ito, alas 11 sa Udro Adlaw. Sa atong yung mga suki, sa atong yung mga katropa, magabili kita after gamang, it pila karon ka mga reminders. Standby!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nation. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
6: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe.
8: Yahoo!
6: Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
9: Yes, to help.
10: The secret of health.
11: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
12: Yes.
11: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
12: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
11: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
12: Yes.
11: Kung wala na gid.
12: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
11: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
6: Santon Plus Gold.
10: The secret of health.
11: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
12: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantine, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
11: Hindi na sa kabatsyag.
12: Yes.
11: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
12: Again.
11: Again.
12: Yes.
6: Gusto mo ba ng pinakamalukot?

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaadyaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababaihan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ang ito sininga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyong pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: oras na nato na alas 11:45 na sa Udro Adlaw. Paliksadon pala tuntunan. Sentro. Sa gihapon ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Well, sa atong karang pagrurat, sada, antes kita magdangop sa iba, karon nato yung mga tagagupang doon, yung mga tupiko makaron. Ruato na na yung pagpanamiyaw sa atong karon yung mga suki kay katropang Mike De La Torre, yung naka-monitor na katutukaton. Una karon sa CVM Phone Shop. Nakatutukaton makaron. Umayad-ayad gid nga udro adlaw. Oo, sa atong karon yung mga suki. Anyway, checkanay natin si katropang Ariel Culasa na karon yung mga natipon yung mga balitaan report, police report. Sa paglibot-libot, itatong karon yung patrol. Katropang Ariel, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Report. Katropang Rear, go ahead.
2: Sa ito nung natipon nung mabalita katropang Rujin na ninahando dahil ka nga sang katricycle driver nung matapos nga gabon ita anak ka nga kagapit bagay ari ka sa may sityo Talisay no particular sa may barangay Aquino Banwag ita Ibahaya dahil ka nga biktima bali 49 anyos samtang nung suspect ka 48 anyos nung mangunguma ag parihong residente ita barangay Solido no Banwa kra ita nabasa so saging pagwa mataan ni taton kada nga nabasa sa municipal police station pinagi kada kay police major Rahib Salvino pero hipe ita ibahay nga nakangkon ita wa pagkaintindihan drong daywa bangod sa host no ita daya karon nga tubi so ginasugid nga ginbuog ita biktima rung connection aga tinaon no sa ibang tawo rason niya ginkaking ita suspect aga dugang pakarang mabuhay yung raya no nga issue it day karga daywa bangod na one and it source ita tubi ray karga suspect ru mainit nga diskusyon ita daywa ay nauli no sa pagpanggabo kun si nakaangkon no ita lastro no sa wagang uyahon aga baga daya kara nga biktima so insigida man raya no nga gindaga si Bahay District Hospital o galing kulihi hay ginrefer no sa atong karang Aklan Provincial Hospital para nga ni no sa nagakaigaw para nga pagbugong samtang ang suspect ay gilayon man niya nagsurrender no sa mga otoridad agud sa ugaling no sa uwa magbuhay ginpahilway man matapos mag-angkon ita settlement. Sa piyak man ka nga party no may isang ka flower shop man sa aton ka nga kaliburong nakabaton no ita pike ka nga 1,000 pesos bill wow. Katropang Rujin aga ginasugid ita dahi ka nga tag-iyat flower shop nga uman nga naglinibot rung mga counterfeit bill sa that's why nga gin panupod nanda ru daya karang kwan niya insidente agud makatao no ita kabagaka no sa mga negosyante aga publiko bali makaroon na ginasecure makara ru nga CCTV footage ang mga himo ita tikang no nga legal nga kusasin kontra sa rong raya kara nga responsable aga ginasugid di kara ginreport nanda no sa bangko rong nasambitan kara nga pike kara nga kwarta aga ginbutangan raya no ita panbaga na yung buho no agod na masigurado nga hindi na mauman no nga magagamit raya kara nga pike kara nga kwarta so nagapanawagan sanda
0: pero ginpablatter nanda.
2: Yes, katropang Rujin, no? Kayo man tinangan, no? Para nga ni nga mapa-request man sanda, no? Itadaya karon niya CCTV footage, no? Aga ma-secure, no? Kung pinambilog, no? Karoon nga yung kibahan, itadaya nga ni karoon niya suspect. So, nagpanawagan lang sanda, no? Sa iba pa ganyan mga business owners, kamangin, kwan ba nga, busisi, aga... Sityaron, ro mga nababaton karang kwarta agud maprotektahan ro anda karang negosyo aga mga empleyado no kontra sa mga nagagamit itday karang pike karang kwarta anyway no bukod it first time nga nagkagatabo ra hagos binugan may nabibiktima no nga negosyante hagos iya sa aton karang probinsya karang Aklan aga gaban kara ro nabibiktima no ro aton karon yung maigmangod karon yung may mga edad ana syempre kung may mga edad medyo madali lagi dandara or mabiktima baga no kay man sa kagan yung mikwa roy bakarakaton ay malabo-labo guman randa karangapanan awon ang katropa garo din sa may banwa man kita no itaday karang ni Washington update na to no sa nunay karang 37 anyos nga gagaki no nga ginaristo sa kasong act of lasciviousness sa may banwa ita ni Washington bali maura ay nagkapiansa gun makana no so di kara madumduman naton kumartes ita day karang kaganhon Mayo 12 ginaristo ray karang 37 anyos nga lalaki base sa gintao kara no nga warrant of arrest ita aton karang municipal trial court no ag susin samtang nakapiansa matimaw mag ita 36,000 no para nga ni sa day karang temporaryo no nga kahilwayan ita nasambitan karang nga suspect man niya ra patropaga Rujin. So daya no hay panumdurom syempre no sa aton man karon yung mga igmangon no, ng day update no sa day karaga 37 anyos sa aro aton man karaga BFP Kalibo bali nag respondi man no sa Katlia Street istansya Kalibo katropaga Rujin matapos ni banya makabaton itatawag nga may sangka gamuhan nga naga inasok ana medyo makabigot na itong grass fire gut ana ra eh kay mandi karon sa May Katlia Street istansya nga ra ay ako adlaw man niya Domingo ay may natabo man una karon niya grass fire no mismo karon sa lugar kapin makarano aktibo gid no nga mayad daya kara nga silak nga ra no that's why karon do rukinangan lang git karon ay tara-taraon no sa aton karaga palibot kay ko amata no gulpi karon di nagatuhaw no ray karaga grass fire agud para mantaw anya gi ita day karang action man no ita aton karanga mga BFP katropa nga ro din sa piyak man yabahin na madungan aton karaga balita man ikaraman sa may poblasyon Altabas baw kabi iman no ag natigayon no nga madakpan ita aton karaga Altabas PNP ray karang illegal karaga pa first ball nga ra ano gina katropa garden or gambling man no it posasiin kara na aktuhan giday kara nga sangka gaki kara nga suspect ka para karon sa may poblasyon Altabas ag sa report no day kara nga suspect residente ita barangay man of Altabas ag posasiin sa gipatigayon no nga anti-illegal gambling operation ni aton karang Altabas PNP hay na kumpiska ro mga ginkita kara sa ginabawal kara no nga sugal so nauna man kara ro na recover ro 100 pesos subscribe money aga maliban karon may napagit kara nga 740 pesos no nga kwarta bullpen ang papel nga may nakasulat yung numero nga 1-75 nga may pangagan niya mang may pangagan pa no ita mga tayador bingo shaker ag bingo chips nga ra samtang inkompis ka mananda rong ebidensya nga ra no nga dayong bilog no ka mga paaman dahil ka nga baboy nga nagaserving pa premium ita suspect sa nagkara nga pa fistball no aga ko sa siin yaging gindaga sa tagatapan ita kon kareng Altabas PNP rong suspect nga sa makaron niya ni ay sa kustodiya no samtang ginapahaom kara kanarong kasong pagabag sa PD 1602 anti illegal gambling law kontra no sarong naya karang suspect kara katropaga Rojin. Anyway no katropaga Rojin dio naton kareng manatipon nga mga balita nung natipon ng mga halin sa aton karang area of responsibility. May katropang Christian Villanueva, ako man si katropang RR Plus na XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report, Police Retro.
0: Thank you kay katropang RR Kulan sa nakaroon niya natipon yung mga balitaan report pag-checkyar sa mga municipal police stations. With katropang Christian Villanueva, ay karang portion ng balitaan ay ginahatod ka ton it assess the pain, you're all in one relief gindisenyo para buligan ka mga madasig magmayad sa masakit kaparitiag na at ubo pagbara sa ilong bangod sa sipon nagpagpaganakit itiawas may paracetamol nga nagabulig sa pagduga at mga stress related agpagpaganakit itugo ginapabilin nga manami ro pamatsyag ang makafocus sa mga aktibidad at maging produktibo sa nga mabakal sa mga magapit nga butika sa inyong lugar. Sasda Pain, your all-in-one relief produkto, iti Esto Health Incorporated. At syempre, mga katropa, pero aton gihapon kinyo karon hanga pag-ingan nyo nga maghugog it inyo karon nga mga entries sa Miyerkules yun makaron. May hinaga pa hasta pat Biyernes it agahon. Pwede ka mga maghugog para sa aton nga santon. An XFM libo-libong pa premyo sa gihapon apat nga mga produkto iti Esto Health Incorporated. Rinyo karon nga ipasakop una kararo Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Subgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. And ay nang magataw kinyo chance nga magadaog it 3,000 pesos. Inyuan karon nga habakal or hatipon so sang kabanig it Santon Plus Gold equivalent sa sangka entry sang kabanig it Premium D3 Softgel Capsule high equivalent sa sangka entry 5 nga sachet or 5 nga sachet it Santon Gold Coffee Mix ay sangka entry man ag sambilog man nga banig it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men ay sangka entry sa puti nga sobre isugat rin inyong pangagan isugod rin inyong proof of purchase nga ron isugat rin sa guwa it sobre isugat rin pangagan address, proof of purchase, contact number, ag perma. Ihugog entry sa Dropbox, iya sa XFM Kalibo, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo, iya ron sa mayunahan it Barangay Health Center, iya sa Villa Crisilda. Ag mayun naman kita ng mga Dropboxes, sa Daiwaro Dropboxes naton outside sa ato niya stasyon, una sa Farmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, rupik up time namun karon. Mga katropa hay kada Biyernes alas 9 it agahon aga Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon Bangar pick up time karon hay kada Biyernes alas 12 it udro hay kada Webes alas 12 it udro adlaw mga katropa. Santon. An XFM libo-libong papremyo. Alas 5 or alas 5? Alas 5. Alas 11:58 na sa Outro Adlaw. Atong karunya oras. Thank you guys sa atong karunya mga suki nga nagtutog, nagmonitor katon sa atong karunya pagpangalagad, sa atong karunya pagruratsada. Makaroon nga adlaw it daya karang Miyerkules. Pet sa 13 sa bugan it Mayo 2026. Saan ba'y kamusta man sa atong karunya pagpangalagad? At XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbike partner natin sa technical side, katropang si Pearl Kit Palmon. Sa patrol, katropang Rear Colas at katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni Tatoy Caronia Station Manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon General Manager, katropang Sir Edwin Garing. Ag sa... Ngagan, itamon karon niya Chief Executive Officer Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang ninyo Rujin Chodosyo nga nagaiwan nagdagamba kinyo. May dayad nga Udro Adlaw and God bless us all. Tayaro XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Centro, Centro.
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong

0: Ama pauning headlines, katropa hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng gutom, tumaas sa unang quarter ng 2026.
1: Headlines. Vice President Sara Duterte unbothered sa kasalukuyang impeachment proceeding.
0: Headlines. Senator Pangilinan tinawag naman na temporary setback lamang ang naganap na Senate reshuffle.
1: Headlines. Ombudsman natanggap na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases.
0: Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up.
1: Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso.
0: Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nang ipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran.
1: Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy.
0: At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagpabot po na may karamay sa pagpanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom sa unang bahagi ng taong 2026 ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather

0: babang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panaya mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubayan niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na itransmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ang mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst ng bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate President Chiz Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wheel. So, ganun tingin ko, ganun din ang gagawin ni Senate bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wheel. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede naman ituloy. Kaya nga lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte, ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya, yun nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
2: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ng analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa Kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende pa ho yan, kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to, sa kasawayang palad, nanalo si Vice President, at ikinangampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacanang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Palasyo ng Malacanang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pa siya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Maal pa rin arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kung may

0: susunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo, hindi hadlang ang protective custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon na dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilinan na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Legarda bilang Senate President for Tempore, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
3: UP Broadcasting Association pinuna ni Senador o pinuna si Senador Lauren Legarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report. Kinuwestiyon ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Legarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Legarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation, and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasamay ng banta na magahin din siya ng counter affidavit o counter complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado, ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ng proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng biglaang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomenda ng pagsampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, si incumbent Senator Cici Scudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din si dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Saldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panpilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumamang ang tambalan ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem, habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR Numero na sa Central Rapid Tulfo ang pangunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Sa nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya si Senator Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Rizzo Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita, dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sa bayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato, at 104.7 sa XFM Malaybalay.
1: Balitang regional.
2: Nahin natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
1: Live report.
4: Patay at putol na ang dalawang paa ng sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop, kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan nito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara, Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug by bus operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
4: Patay ng isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Bayan ng Lagastellana noong gabi ng Mayo 11. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng Lagastellana PNP. Samantala, kinilala ang mga suspek na sina Edward Acupan, 41 taong gulang, isang street level individual, at ang kanyang inana si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipelango V, hepe ng Lagastellana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ang insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Carampantana sa dibdib matapos itong makakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahan ni Carampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit indineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Carampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa Bayan ng Lagastellana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM.
2: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ay pinadalang sa PINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang paggalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
1: Breaking news! Breaking news! Balitang regional! Regional!
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG Binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Amblang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
5: Live report. Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway ng Matalam, North Cotabato. Kinilala ang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente ng Picoyan, Cotabato, at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanyang Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top-notchers sa LET 2026. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
6: Report. Muling pinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon itong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.4 40% rating na kinabibilangan ni Marchester Batak at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Mikayla Laureano ng ISU Kawayan Campus na may 94.40% at Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echague, Desiree Dakaka ng PNU, Jane Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Cabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Verdadero ng ISU Echague na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon para naman sa bagong lisensyadong guro. Ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap na pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang outdating ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa profesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisabing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Lalaki sa Cebu City binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima, na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa ilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang investigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, natili na lamang bilang low pressure area, LPA, ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Birak, Catanduanes.
3: Katropang Badi, dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
2: At tama po sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Chage, Sabela, kaya din sa may Camiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte, habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Dadikit po sa may Naiya, Pasay at siyempre sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6, GC sa East ng gabi.
1: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to ng Santon Gold, Katropa, likas, subok at epektibo. Nagipagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na diniklarang on life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
8: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres sa Siritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanyang ang kanilang sanggol. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang sports.
2: Ang balitang sports sa tedzante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyang pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Idala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Mga katropa.
10: Mga katropa, maaari niyo po balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
8: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: XFM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold na wala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom kang Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: XFM
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Samsung Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako binangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
21: Mag Santon Gold Herbal Tea.
20: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
21: Santon Gold Herbal Tea.
20: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
21: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.
23: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
24: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
23: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
25: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

Ipon sangkat na sa akin ay waging wage. Spirulina, mangustin, garlic at ampalaya. Malunggay na, napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santong Pasko, siguradong hanggang lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa, mabisa, gamit ko ito. Nakakagaling pantanggal ng ubo. Kahit

Kaya't magsantong gold na, kung gusto mong healthy ka, halika tayo sa bayan.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan, mga suki nato sa ring matag para mati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ini kaedisyon, isa ka oportunidad para makahinambala na kita, makainistoryahan na kita sa mga sikrito, sa mga pagkaon, kung ano ang madulot niya, nga kayuhan o kung kalainan sa ato sa ring alawas. Tandaan tayo, hindi tanan nga ginakaon ta, may maayo nga dulot sa ato sa ring alawas. Sometimes, ina, mga abyan, nagadala langit sang kabulusgon, ang feelings sang pagkabusog. Pero ang ato sa ring ikawang lawas, wala sing may masuyup sini ang mga organs naton, nga mga good nutrients or mga vitamina kag minerals. Sa baylo kon kay samo paninagabuli gagud to magpalala kon may ara na kita ngadaan sa mga kondisyon o kon masakit. Aton ini amat-amat nga ginatukib ang sikreto sa mga pagkaon halin sa prutas pagkadto sa utanon kararuton. Paano ini ipreparar sang insakto nga ma-retain ang iya sini nga mga nutritional value o kon ang mga nutrients. Para nga pagpasulod sa lawas ta, may ara sang konsumuhon ng ato sa ring lawas nga mga vitamina kag minerals. Kag isa naman ini ka edisyon kon sa din magatalakay kita sang benepisyo sang isa naman ka na preparar naton sa ring bunga. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita sa tanan sa ring mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Sa inyo sininga mga queries o kung sa inyo sininga mga pamangkutan o naangot sa ikayong lawas, party sa kung paano kamo mabuligan, sa kung anong may ara sa inyo sininga palibot, paano ini-prepare, feel free sa pagpadala sa inyo sininga mga queries, sa inyo sininga mga palamangkutanon sa ato sininga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or XFM Iloilo 100.7. Or hindi gani mag-text sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. Sa kutob sa masarangan sa ato sa ring consultant sa programa The Secrets of Health, ato nina nga paghahatagan sang nagakaigo nga sabat. Siyempre nga ito sa ring pagparagad sa gihapon o puntang ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ito sa ring programa The Secrets of Health.
1: Welcome man, Sir Jocelyn. No? Kaga, thank you. Amuman sa ito sa ni mga tagparamati nga huwag ginagakataka sa pagupod sa ito sa ni halos matagadlaw nga pagpangalagad diri sa pagtukib na ito sa mga secret to sa ikaayong lawas. Kag susubong Sir Josil, sanglit nga ang mga okasyon sunod-sunod, ang mga kinananay, ang mga pulaw, inimnanay, party-party, aragid. Atun dala kayon Sir Josil, ang isa sa nikatanong mo kung isa kabunga nga makabulig para nga bisan paano makapiyan-piyan bala sa ton sa nga ikaayong lawas, makabulig Sir Josil, neutralize sa mga ginakaon bala naton nga hindi healthy. Kag makabulig tinlo sa aton sining sistema para bala Sir Josil masiling man aton nga malampas manining season bala makalabot kita sa sunod pagid nga season Sir Josil makasapol kita.
0: Ang kalimbawa yes ni ano mo hindi naton ginasiling hindi kamo magkaon kay ti inaya depende sa inyo gihapon ang final decision. Ang aton diri is aton na lang sining tinguan nga mabalanse as much as possible bisan hindi man ya patas. Pero bisan pa paano, ma-lessen na ton ang posible sining bad effects sa ibang tanga ginakaon, Dok Leo, sa lawas ta, ma-neutralize in the sense parihos ang kapait sang kung ano man ang ginainom ninyo, kung simbugan nyo gani sang tubi, nagalasaw ang yasiri kapait. Amo man ang himuon na ton. Hindi na ton napunggan ka mo magkaon sa mga namantika nga mapagkaon, matamis nga mapagkaon. Which is nagpa-deteriorate sa ato sa ring ikayong lawas. Pero ginapangabayla naton nga kung pwede kaunon nyo ini kung may ara sa inyo kay makabulig ina para ma-neutralize ang mga ginakaon naton nga bukat maya, Dok Leo.
1: At tama Sir Josil no, kay hindi man gid ni manigar nga ang season niya kada tuig Sir Josil ara gid. Ang okasyon kada tuig ara gid. Ang di talang sigurado sa niya kung kita ara pa sunod nga okasyon.
0: Muna nga hambal nila nga hindi tama balaan to, di. manginaon kita subong mahambal nga ti bulngon lang yang masakit.
1: Mm-hmm.
0: Kaunon lang yang kalaunon dok layo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pamangkot sini ugaling base kon hindi ka kaubos. Antes ka dulaan sang gana magkaon or dulaan ka nagidya sang opportunity nga makakaon dok layo.
1: Kagantes ka madulaan Sir Josele sang hurangos. Muna ba lang mahulog na lang sa listoryahan nga kasadya pa sa amon tagabi na gulo istorya naminom pa kami. Subong wala na.
0: Kagpabalunan ka lang dok sang ahay.
1: Na.
0: Ahay. Buot la si tao tanito mo. Ay man to damo taning ambisyo. Galing kay ambot na taman guro kaon litson. So, sa ato sa ring pagparagat, isa naman ini bunga ni actually or in very very abundant kag bisan sa pugsaran mo lang ni tanom dok layo makasurvive ini siya mo.
1: Sir Josel, tama ni ka kumbaga adaptable na klase utanon no kon kasi klase bunga kay mapaugsaran mo man mapatalamnan man o kun diin mo man sa tanom halos makatubo gini siya
0: sa una sini kon magbakalikaw kada hakop lang ni dok layo ginahakop lang.
1: Mm-hmm.
0: Subong inabugkos inabugkos na kalastiko.
1: Mm-hmm.
0: Ang lima kabilog pulo kapisos kon lulagba.
1: Mm-hmm.
0: May ara kon kay sa anong pamanan niya kon lulipot.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos kon balian mo gani punta sila niya hindi mabali buta manus niya medyo gulang-gulang na.
1: Gulang na
0: siya pamanan talang kaduha.
1: Maganit na mo.
0: Oo. Pero ini siya actually madanlog ini yung klasika bunga dok Leo.
1: May mga topiko na magkasa nagliligal, Sir Josel, no? May matamis, may maaslom.
0: May mapait.
1: May mapait. Subong niya, madanlog naman.
0: Oo, oh, dari kita sa madanlog kay... Ang ato sila nga belief, actually. We are not a medical doctor. Why kita personally, why kaya makatuon sini. Pero ang pagpati sa kalabanan niya, kung madanlog ang ginakaon mo, Dok Leo, dako mabulig niya sini para sa imo sini nga pagpamuhin.
1: Yes, Sir Josel.
0: So, now it goes really nga makabulig ining madanlog ang ginakaon ta sa mahapos nga pagpamuhin.
1: Tama, Sir Josel.
0: Oo. This time, abe, tanawon ta kung anong mabulig niya sini sa pagpamuhin ta. Kag iban pagin sini nga binipisyo sa lawas ta, ang pagkaon sang ukra.
1: Amon nga ton sini tunan Sir Josel no kun ano ba lang iya sini nga cleansing power.
0: Mm.
1: Ang iya sini nga puwersa, ang iya sini nga benepisyo sa ton sini nga lawas pag-abot sa pagbulig limpyo. Actually Sir Josel nagabulig siya ang okra, nagabulig siya para ang mga sistema sa lawas nga responsable sa paglimpyo sa ton sini nga lawas maayudahan niya ukon mas strengthen man niya para mas mapahapos ang ila sini nga pagtrabaho.
0: Kaya ang pamangkot nila siniti, paano limpihan ang lawas sa Dok Leo? Ikon sa sagwaya, kon maghambal ka nga, higko na dilargo mo kagbayo, labahan mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang unod niya sa lawas ta, hindi tama na pwede mabalis ka kaglaban, Dok Leo.
1: Nagbalis ka rin mo, tinahin mo.
0: So, maghamagitan nga pagpanglimpyo, maayo ini magsipot sang mga ato dito nga nagatiner sa aton sining intestine, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Nagabulig siya para mas mapamagaan ang trabaho sa aton sining atyan, sa aton sining tinai, sa aton sining liver, sa aton sining kidneys. Nga po responsable sa pagpagwa sang higko sa aton lawas.
0: So, dako ang mabulig yung gali sini kay kon ang guwa niya daw, ano ini, mga street sweeper.
1: Mm-hmm.
0: Sila ning nagapanilhig gali, amo ni siya nagasilhig dito sa higko para ngalulunon yung higko para mapagwa ta. Pinagi sa pagpamuhin.
1: Yes, Sir Josel, para mas mahapos na ito sa nga ipagwa.
0: Ano may ara, Dok Leo, sa okra kung nga mahapos ang pagpagwa na ito sa ato siring higko kag malimpihan niya ang ato siring intestine especially?
1: So dapat, Sir Josel, ano, nga dapat, nga limpihan gin na ito ng ato siring lawas. So kung buligan na ito ng ato siring lawas sa paglimpyo, tungod nga sa panahon, Sir Josel, nga tambak-tambak na. Ang ginakaon mo bala, mamantika, ginisa, pinrito, makalamay. Both ha, Sir Josel, sa giniinom mag sa ginakaon na, may kuan ka na, may rice ka na, nga carbohydrates. Pagkatapos may pasta ka pa, refined carbohydrates.
0: Oh.
1: Tapos may sugar kapagid iya mismo.
0: May cake ka pa.
1: May cake kapagid.
0: Mag-usap ka palit, son.
1: May soft drinks kapagid.
0: Pagkatapos mahambal mo nga para lang ni pampapatay sang ugat. ugat. Ini pang paluya sa ugat para sa tulugan ko. Ma one shot ko ah.
1: Na, amo nang
0: lito?
1: Yes, Sir Josila, no? Kag, waya, no offense meant man, Sir Josila. Pero antes ka man lang magkaon, pangamayuan o pangagaan ka sang ikaayong lawas.
0: Mga amo ni nga panginaon, subong dokleo, kag bisyo tabi, no? Nga nagagilinuwa, kay ti damo gatherings. At pangamayon, mukabay pa kung mamakabugtaw ako sunod niya ka.
1: Pero, hindi lang masaklaw na nga aton sa mga tagpalamating nga may amo sina nga pagpati. Ang puntulan na aton diri tama-tama lang bala kagibutan lang kong tani sa lugar, hindi magpatuyang. Kaya okasyon suliton ko, kada tuig may ari kita sini. Pero hindi taman sigurado. Ang sigurado ta kada tuig ara, gid. Ang hindi ta sigurado kung kita sunod tuig ara pa.
0: So we need to survive the 363 days. The next, kiti, inasulog naton luha mo na ni kokasyon especialmente ko mag-Disyembre, no? So, may 365 kita. So, we need to survive the remaining 363 days para masulit naman ang sunod naman nga Disyembre.
1: Correct, Sir Josiel. Nga, healthy kita kung mahimo pa lang.
0: Oo.
1: Okay? Gani, buliga na to ang aton siningalawas nga hindi sa matamaan dumuok, Sir Josiel, kagkabugat sa mga nagsululupot dito sa sulod. Ang isa sining ginatawag manami sa okra, ang pag-abot siya sa digestive tract cleansing. This is okra's biggest strength. Amo ni pinaka-pwersa, gani, o kung diri sa ni pwersado, o kung manami sa ni, o kung takaw-benepiso sa okra. Kaya nga man, may kombinasyon kita sa soluble and insoluble fiber. In fact, high sa ni soluble fiber plus insoluble of fiber nga nagabulig ni sa Sir Josila, no? Ang insoluble fiber add bulk sa atong sa stool. Nagabulig para may prevent ang constipation. Nagabulig para nga ang waste nga nagahulag, nagaagi sa aton sa nga tinai, mas madasig magkadto sa aton sa nga large intestine, kag maghulat nga pagwaon na lang dito. Samantala, soluble fiber naman, nagaforms a gel-like substance. Nagabulig na sa Sir Josiel para matrap ang waste, ang excess na cholesterol, kag toxins, and even ganit Sir Josiel, no, ang sugar halin sa aton mga ginakaon, kag nagabulig para makari pagwa sa aton sa nga lawas during our digestion.
0: Ang gwa sang okra galikon ni pasulod ta sa sulod da parios ni sang mga molding clays. Ikon ipaligid mo gani na sa mayabok sini nga party sang imo sini nga balay. Ubos siya kalulon ang higko Dok Leo kag marurunon na sa sulod sa molding clay.
1: Tama Sir Josil, no. In fact gani sa mga appliances tabla o kon mga gadgets naton or sa mga salakyan naton, di ba ang hindi malabot sang brush, hindi malabot sa nisang trapo, may mga clay para dira. Nga ipaagi lang naton dira magsulod dito sa mga singit-singit, sa mga hilit-hilit. Nagapilit ang mga higko, Sir Josil. Pagkatapos lulunon mo lang na, kag ihaboy mo na, upo na dito ang higko, limpyo na ang emotion nga gadget.
0: So may amo na nga characteristics na kleyo ang okra ha?
1: Yes, Sir Josil, tungod siya sa nga soluble fiber. Magambal kita balan, Sir Josil, nga soluble fiber. Kasubong ni Blas ang gel. Kung nakakita sila sang familiar man guro ang mga ginatawag tagpalamati naton sa okra nga kun utdon mo bala.
0: Danlog
1: sa kinagalaway kag may danlog dayon sila nga manutaran o kun mahikapan.
0: Daw hindi mabugto ang iya sini nga ano bala? Tawag nato sini ang liquid niya kagang sab ang tubig niya ginlakot nimo kun ikiharan mo sa okra do hindi siya mabugto Dok Leo.
1: Ang termino sa ibang Sir Josil galaway.
0: No,
1: doon di mabugto. Nga doon laway, nga doon di mabugto.
0: So, amo ina nag-trap sang higko dito sa sulod kag ginapadala sa ato sininga rectal area para nga ma-excrete na to no kon madala sa ato sininga pagpamuhin. At the same time, Dok Leo, sa daw slime tawag na to sini.
1: Yes, slime.
0: I've got that word slime. Hindi molding clay, but slime. Alampangan ini sa mga kabataan eh. So, ang ano abi Dok Leo? For example, damo kita intake nga mamantika. Isa dira is nagadamo aton nga cholesterol sa sulod sa lawas. Number two, ang acid abi for example, ara malana sa aton man sini kung kaisa sa digestive tract. Mabuligan Dok Leo sang pagkaon na ito sa Ukraine man neutralize?
1: Yes, Sir Josel, makabulig siya. In fact, isama na siya sa separado niya nga beneficyo. Maglawas siya sa nagabulig dinlo sa aton sa nga intestine by preventing waste from sitting too long sa aton sa nga tinae. Iya nga trabaho.
0: So, pero kabulig siya, Dok Leo.
1: Makabulig, Sir Josel.
0: Parte naman sa nag-support ini sa beneficial gut bacteria. Buta malun sa ni to maintain internal balance no, sa sulod sa ato sa chanda parius para sa ato ni environment that we should maintain sa inatawag na to sa ni ecology. Sa sulod sa lawas ta, there must be a balance internally sa tanan ni nutrients pagkanto sa magagina pasulod na to sa mga pagkaon sa ato sa lawas. Hindi man na pwede nga vitamin C lang tanan, why ka na vitamin D? Hindi man na pwede nga vitamin E lang, why ka vitamin A? So, dapat balance yung tanan. So, paano yun ni ginabuligan, Dok Leo? Ang ato sa niya, tawag na ito sa niya, makasuporta sa beneficial gut bacteria sa ato sa niya lawas.
1: Sama, gid ka dako nga bagay, Sir Josel, no? Masuportahan na ito sa niya balance sa ato sa niya gut microbiome. Actually, magambal kita sa niya may mga makahalalit nga bacteria. May ari na sa sulod sa ato lawas, Sir Josel, sa ato sa niya tinae. Only, nga kung ara lang sila sa balance, hindi ni sila makapurma.
0: No.
1: Problema sa aton sosyedad bala, Sir Josel. Kung aktibo nga aton sa nga mga ginatawag kapulisan, militar, force multiplier na aton, may mga hindi mayo ganyan nga tinutuyo sa aton palibot, di ba?
0: No.
1: Pero kung aktibo ganyan nga aton sa mga safe keepers, hindi sila basta makapurma. Puro aralan sila. Amo man sa sulod sa aton sa nga tinae, hindi mo siling naubuson tapapa sa mga bad bacteria, Sir Josel. Why is steril nga tawo?
0: Ang kalimbawa ay sinectally sa balikan ng ecology ha. Ang anay ispiste niya para iya sa balay sa tao, Dok Leo, nagpropidad. Pero ang anay nagabulig a good to mabalancing ecology kay amo ini sila ang nagapudpod, amo ini sila ang naga bulig pa decay sa mga bagay sa kalibutan nga hindi na naton iban mapuslan kag kalabanan gid.
1: Tama, Sir Josel. Kagamalon gyud man naton na. Balan mo magambal gani kita, Sir Josel, sa cycle bala. Sa aton sining environment, hindi mahimo ang ginatawag husto kagbugos nga proseso. Like for example, sa decomposition, kuno ay man sing mga bakterya. Ti anong matabo, karon kung nalibaw, may napatay nga sapat dira. Hindi mahimo karon ang proseso sina sa decomposition.
0: Hindi na madunot.
1: Yes, hindi na madunot.
0: Gatumpok ang ilaga sa...
1: So, dakawagin nga problema yun, Sir Josel.
0: Lain ni kita. Kung hindi kita madecompose bangod kay wala sang bad bacteria, inano na lang, bay? Banta ko, gutok ng kalibutan. Pero hindi isang buhi, kung isang patay.
1: Sa bagay, mabayran man na ang arkila kada tuwing. Kung nalimbawa man ganda. Pero ang pinaka-point na tondere, dapat balanse lang. Homeostasis ang tawag sa na, no? Balanse sa nutrients. Bisan pa, Sir Josel, sa aton temperature, sa tanan-tanan, sa fluid, sa lawas naton, amuman sa aton sininga gut bacteria. Ang fiber sa okra nag-act as prebiotic. Kinanglan din isang mga probiotic kung mga friendly bacteria. Pagkauni, nagapakauni sa mga good bacteria kagang ining mga healthy bacteria, Sir Josel, sa aton sininga tinae, nag-breakdown sang waste more efficiently, nag-reduce sang gas and bloating, nag-support sang immune health, nag-improve sa nutrient absorption. Tamo, Sir Josel, kung nalimbawa ang imo sa nga pamatyag daw hindi ka komportable. Hindi o maintindihan ang pamatyag sa imo sa nga tiyan. Daw kapamuhinon siya nga daw hindi man. Daw nagakutoy nga daw wala man. Daw puno sa hangin hindi ka man makatigab. Isa na, Sir Josel, sa indikasyon nga ang imo sa nga friendly bacteria dito o kung ang gut microbiome ni mo hindi balanse.
0: Okay.
1: So, isa ni siya sa mabuligan o kung benefisyo sa fiber nga halin sa okra.

0: ulo niya sa mga gitatawag waste matters dito pinaagi sa pagpamuhin. Arya pinaagi sa aton sini nga pag-ihi iban sini sa balhas. Ang aton sini nga liver, ang aton sini nga kidneys mabuligan sa okra pinaagi siya sini mga antioxidant like for example, ang yasa nga polyphenols, ang yasa nga flavonoids, ang vitamin C niya nagabulig para ma-reduce ang oxidative stress, nagaproteher sa aton sini nga liver cells, nagasupport sa aton sini nga kidney filtration efficiency. Masaganami galing pagtrabaho sa aton sini nga kidneys sa pagsala ano sa fluid sa aton sini nga lawas para mapagwa sini ang mga higko kag ma-recycle ang mga mapuslan pagid naton dira pinaagi siya sini maayo nga pagfunksyonar sa aton. Bottom balon Sir Josil, less oxidative stress ang organs naton maka-work more efficiently and removing at removing waste from the blood. So kung manami ang trabaho sa aton kidneys, manami trabaho sa aton sini atay Sir Josil, manami man ang aton sini paghulag, manami man ang aton sini paminsaron, kag manami gid ang aton sini pamatyagon. Kapin pagid Sir Josil kun ang aton sini nga gitawag soliton ko nga sitwasyon na sa subong wala too ang mga sinalo-salo, bugat ni saton Sir Josil kidneys, bugat ni saton sini atay kun hindi kita kabalo sini magbulo balanse.
1: Kaya ang kalimbawa is sini ang aton atay actually sang primero sini kon bugat ng gidang iya pamatyagan di taman gid na dayon mabatyagan ang iya sini nga masimtoma kung sa ginaneglect naton nga ka normal lang abi no sa ato sini nga lawas. Pero kon padayon nga hindi balanse ang nutrients sa sulod sa ato sini nga lawas, ang kidney naton will slowly deteriorate.
0: Yes, Sir Josil, no? That's why may iban gani sini nga makibot na lang. Pagpa-examine nila, malala nagli ang kondisyon. Kaya nga man, ang atay kag ang kidneys, Sir Josil, ginasiling ini sila nga mga silent organs. Kutob sa makayan nila, kaya no ni nila, kag sa mga early stages, sa nila sirig pagbatyag, why kalos sa mga symptoms sini nga mabatyagan. That's why iban sini matingala pagpa-examine nila, malala nagli sini nga kondisyon.
1: Nambaga, doktor, siling nga, hindi ka na magpauli, ipa-confine ta na lang ka.
0: Yes, Sir Josil. Kagang isa pagid sini sa dapat man naton na balantayan, Sir Josil, ini gina-normalize lang bala naton ang mga pagpabatsyag sa naton sa nga lawas. Kaya pa man niya, simple man lang nga kirot, simple man lang nga sakit-sakit, o kung pulo pa lang alay, dapat maging vigilante kita kung tani, Sir Josil, sa mga pagpabatsyag, sa mga yamo, o kung mga reklamo sa naton sa nga lawas, kapin pagid kung kita mismo nahibalaan naton nga hindi healthy ang aton sa nga lifestyle.
1: Isa dira kung kaisa gina-neglect na ito ng pagpalang-alay sa ato sa nga lumbar region, hawak. Kung kaisa mahambal kita ay natamaan lang ko kagay na kapungko or hindi gani sila nga tamaan ko kinakadungok or duko ang mga panag-alay nga kung sa nga lumbar region nga kung sa nga hawak. Pero anon to us kung hindi nato ina pagpakonsulta ina posible pati maana nga ato sa nga kidney is telling us ka problema na ko di sa sulod.
0: Correct, Sir Josil. Kag posible man nagahambal man naton sa nga kidneys nga dugang-dugang ibi pag inom sang tubi, buhin-buhin ibi pag inom sa soft drinks. Amo nang mga palatandaan, no kung mga patimaan kung tani Sir Josil nga nagahambal lang aton sa nga lawas sa aton.
1: Kag sa ato naman sa nga atay, ang kalabanan sa nga nabatsyag sa atay is just like that hepatitis. Sa aton mula mahambal nga ay siya nag-yellowish ka, may hepatitis ka. Actually, ti infection man sa ato sa atay. And ang feeling mo, permido, gasudo, imo sulok-sulok, gasakit ang imo dari idalom sa rib cage, sa tunganan sa imo sining stomach, ag rib cage or ribs, the floating ribs nimo. Kung kisa gina-neglect lang nato ni Nandok Leo nga kung magdalagan kita nagasakit, abi naton nas normal, mahambal, anormal lang, inigihin na maguhan ng kauguro, gali kay ang aton nga atay, gabanog doon.
0: Correct, Sir Josil. Kagang isa pagit sa balantayan, sir, sa atay. Magluwas sa mga nagainom, Sir Josil, ah. Kati kung nagainom kita sa makahulubog nga ilim nun, ito ginatawag ina nga alcoholic fatty liver disease. Kung makapulan na sang tambok man ng aton sininga atay o liver cells na ton na dira, sobran sa tambok. Pero, Sir Josil, sunod sa pagtuon, pabata nga pabata ang ginaigo sang non-alcoholic fatty liver disease. Tungod ni sa Sir Josil sa mga concentrated starches, mga simple carbohydrates, more kita sini sa mga makalamay, mga matamis, nga mga

0: nakaon kag mga ginainom naton nga nagaka problema kita Sir Josiel sa aton sining insulin nagaka apektuhan ng aton sining atay.
1: Kay kun kay sabi may ara kita sang habit or may ara kita sang lifestyle, hindi kita magkaon sang rice. Nambal hindi, why na ko subong naga-rice. Pero ang pasta tay sa kabandihado. Pagkatapos siling niya, why na ko nagainom sang kape nga may sugar, siling niya sugar free na kon coffee. Pero ang iya masami nga ginakaon sa snacks, cake. Pagkatapos niya, why na ko gainom siling niya sa mga ano na mga colas or mga sodas. Pero ang iya gininom siling niya naga ano na lang ko ga lemon juice. Pero ang kalamay apat ka kutsara. So gina-defeat yapo na to ng purpose sa pag tawag na to sini daw gininutan ta katon ko galingon bala hindi ka mag-inom sina, hindi ka mag-kaon sina. Pero anon to us ang iya nga counterpart amo yang ginakonsumo ta.
0: Amo ni Sir Josiel na kinang lantagid magtuon, no? Gati sa termino, bala nga, unknown to us. So, butang balon gali, sa ato ng kulang. Kay ara, maling gali kontani, Sir Josiel, ang ihibalo, ang kaalam. Like, for example, di dosano malang bala na nga kung sasalakyan kita, matuniin kita sa 100.7 kada alas 12:30. Sa pagtukib sang ginagmay malang, posible, para sa iban, nga mga ihibalo sa ikaing lawas, pero dagko galing impact. Kung masundan pirmi ang ining programa, kating pinakapunto malang naton sa Sir Josiel, hindi lang sila nagpakilala kita sa mga product. Kagdamo naman actually ang users ni, kundi ma-equip kita sa knowledge nga kita mismo makahibalo kung paano naton kilalahon, especially ang mga reklamo sa naton sa ningalawas, ang mga sinyales, mga mabatsyagan naton para maging maalamon kita Sir Josiel kag maagapa naton, kag especially Sir Josiel, malikawan gid naton ang paglala sa balatian kun puno kita sinisang ihibalo. Kaya for example, di simple malanggali Sir Josiel nga ukra o kun utanon. Puro masiling kita nga, tinga damo karon may problema sa kidneys, damo kinadialysis, damo may problema sa liver, damo may mga alcoholic and non-alcoholic fatty liver disease, mahepatitis, o kun iban pagidira nga problema sa lawas kag organs.
1: So, morning nga dapat tunanta ang mga kapuslanan sa makitaanta sa ato siring nga palibot. Importante gid na kay basi kon mapuslanta and then panilaganta ang aton lawas kay basi kon may mga sinyalis sa Dadok Leo kay tiya mo nang hambal gani isang iban sa mga Marites siya panilagan mo gani pangabuhi sang piyak balay lawas mo na gid kag panilag.
0: Tama. Tagalim busy sa panilag sa iban mo.
1: So diri kita balik sa okra ha. Ang okra may dako galing ang bulig ini for hydration sa ato sining lawas Dok Leo, kukon may inom ka lang sang liquid fluid isa sa mga pamaagi to hydrate our body. Pero kung pala kaon kay gali ka okra, dako ang mabulig yun sini sa paghydrate sa ato sining lawas Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel, kagang isa man sinibalaan sa pamaagi kunya mahydrate man ato sining lawas tungod karon sa aton preparation sa sining okra. Kung paano na ito nila i-prepare. Pero ang okra mismo, bisan pa sa iya sa pagka-okra lang, o direkta, mabisa nga kaunon, high in water ni siya mismo. Sa iya sa nga bunga. Ang mga ranon, o kung bugana, manali sa magnesium, potassium, kag calcium. Nga nagabulig si Sir Josiel, no, para magnami ang pagsala sa aton sa nga kidneys, sa mga fluids, dira, o kung sa aton sa nga dugo, dira. Kag nagabulig mo sa balanse sa fluid sa aton sa nga lawas and even makabulig si Sir Josiel sa muscle and nerve function. Butang balon, good hydration plus minerals makabulig Sir Josiel para ma-flush ang waste sa aton sa nga lawas efficiently.
1: Kagang hydration actually is not just about niya mainom nga mainom lang kita sang fluid gali Dok Leon. Ang fluid dapat nga mag-stay man somehow sa ato sa nga lawas.
0: Dapat gid Sir Josiel kay amo nang purpose mo ngay absorb sa aton sa nga lawas. Hindi parehas bala Sir Josiel nga daw straw. Pagsuyop sa pagsuyop sa puno lapos sa punta. Dapat ma-absorb gid na sa aton sa nga lawas. Manotice naton Sir Josiel sa aton mga tagpalamati nga kun mahina nga kun pati maan bala nga mahina ang absorption sa aton sa nga cellulose, sa aton sa nga lawas sa tubig. Nga pag inom naton dugay-dugay kita nagihi. Okay, suppose pag inom naton hindi kita dugay-dugay magihi kun manami ang pagbaton sa aton sa nga lawas. Manotice mo isa man Sir Josel ano nga ginahaboy sa aton sa nga lawas ang fluid nga ginapasulod naton kun di maayo sa aton sa nga lawas. Kun nagainom ka sa mga matamis ug makalamay. Dugay-dugay mo iihi nga iihi gid na. So resulta imbes ka na hydrate ka, na dehydrate ka.
1: Amo ning masako man ang turnover sang vitamin C sa lawas ta. Kun sako ang pagwa ta sang liquid sa lawas ta. It's either sa balhas or if not sa ato sining pagpangihi Dok Leo. So gaupod man da ang vitamin C amo nang mahambal nga. Ang vitamin C according to studies it stays sa ato sining lawas for around 8 hours. Pero kun sako ang imo sining pangihi Dok Leo kay pag inom mo dugay-dugay ka nang ihi kay dapat kuntani sina puno man sa electrolytes ang inainom ta. In short, sinega upo dira ang vitamin C. Kaya ka-deplete na yun ang vitamin C sa ato sining lawas.
0: Correct, Sir Josel, ano? Kapin pa kon hindi healthy balang fluid ang aton ginapasulod sa aton sining lawas.
1: Kanyang 65 proof?
0: Dami pa dumduman ko dayon. Dami pa labot, Sir Josel, sa mga owns na ginainom. Magluwa sa may proof. Aray at hard na yan, Sir Josel, ano? Hard drink na yung hambal sa kilala ko. Te, Dria sa Piyak, may soft man yung drink. Which is both bugat sa ito na tayo kagidnis.
1: Sa morning mabulig, ha, sang okra para sa ito sa ring hydration. And it simply states, it cleanses our body. Ang pag-take na ito, pagkaon sang okra, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josel. Salwis ay nagabulig. Para nga ang aton sining mga body organs nga responsable sa pag-cleanse and detox mapamag-an ang ila sining trabaho sa paghatag niya sang material like mucilage, like insoluble and soluble fiber, like vitamins and minerals kay iban pagid sining mga antioxidants.
1: So importante ini kay hindi man ang okra may katulad sining function. May iban pagid sining mga prutas, pagkaon nga may katulad man sining function sa ato sining lawas or gina-supply sining nutrients sa ato sining lawas. Only that, ang okra is famous sa amoning function kag pagbulig sa ato sining lawas kon ato nining ma-take or ato nining makaon. Now, diri kita sa method of preparation kay diri kita masami nagakatalo. Kay insakto ang aton ginakaon dapat kag ang ginakaon aton insakto kontani nga kitang lansang lawas ta nga mga utanon or hindi gani prutas a problema lang sa preparation sala. So diri kita sa pagpreparar sang okra, paano naton ini preparahon, paano ang pag-plastar, pag-prepara na ito sini para ma-maximize na ito ini nga mga nutrients nga magsulod sa lawas ng araw sa okra, Dok Leo.
0: Ari Sir Josel, kumun ni siyang preparasyon kagtuman ni siya kahapos. Kuha kita mga duha, tubdob tatlo, sarik, fresh nga okra. Hustuhan lang ah, kada ko kung medium size lang. Pagkatapos, so, hugasan na ito, Sir Josel, and then utdan na ito sa pungango, utdan man na ito ng punta ng person sa isang okra.
1: Ang taliwis.
0: Yes, ang taliwis. Ang ginaligto, bla na itong linghod, bla. Pero kung medyo gulang-gulang na, bisa nun mo kabali na maganit. Okay, so piliyon na ito siya ang linghod. So ikat na ito ng both side, ang yasaring pungango sa pungango, kung taliwis yung side. And then, isok lang na ito, Sir Josel, sa isa kabaso kung 250 ml ng water. So kung may garapon kita dira o kung may mag kita dira, ibutang na ito dira. Pero mas manami, Sir Josel, kung matakpan gid na ito ng aton sa jar o kung
1: aton siliyuhan.
0: Hindi, not necessarily, pero at least mga Sir Josel, kung matumba, hindi mauyang, hindi masikan sa ngayabok o kung mga hindi masudlan sa higko. Kaya nga man, ang aton ni siyang tubi o kung okrang may tubi ng isa kabaso ng tatlo bala kabilog, isok na ito ni Sir Josel overnight.
1: Okay.
0: Pabayaan na ito na da siya overnight. Actually, 8 to 12 hours. And then, pagkaaga, kwaon na ito ng okra, kag-imno na ito ang tubig. Preferably sa ni, antes kita magpamahaw pinakamanami gina nga timing, Sir Josil.
1: So before meal, ha?
0: Yes.
1: Mas manami siguro sa ni pagbugtaw nyo gid sa aga, Dok Leo.
0: Pwede, Sir Josil, pagbugtaw sa aga. Kaga, ang recommendation sa ni Sir Josil, isalang gid ka baso sa kada adlaw. Sumahapos sa aton sa ni mga tagpalamati.
1: Ay, hindi, tama ka trabaho, so abi, ha? Kay once a day lang, no?
0: Yes.
1: Preferably before meal sa morning.
0: Yes, Sir Josil. Kag hindi ka man makasiling, sininga misan masako, o ka akong ga-opisina, kan di ka makahimo, sani?
1: Oo.
0: Kati makapamahaw ka man gani antes maghalin. Therefore, makainom kagid sani, sang sabaw, sang ginhuluman, sininga okra, before ikaw sani magpamahaw. O kung hindi man gani, Sir Josil, ano, kung gusto mo gid lapit-lapit sa imo sininga pagpamahaw, kung hindi magid nga pagbugtaw ni mo mismo, at least 30 minutes before ikaw magpamahaw.
1: Oo. Ang isa lang diri ka mahatag nato sa ninyo plastad kag sitwasyon. May prepared kay amo nang ginahambal nila madanlog adan ang ukra. So ang iya sa ninyo kadanlog nang transfer sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang pagduot sa bibig mo, Dok Leo, may ato na to sa tiyan mo.
0: Gadalhay.
1: Hindi ko napalisin siya mo. So gadalhay lang siya.
0: Yes.
1: So inang kadanlog ya, amo na to ang nagabulig sa sulod sa ato siningat yan para limpiuhan man sa mga ato siningat yan para mapadala ang tanan sining mahigko, solid nga higko pagkanto sa ato sining pagpamuhin.
0: Correct, Sir Josil, hindi lang sa pagtinlo kundi kung ikaw sini ang may GERD o kung may hyper acidity, makabulig man din sa stomach irritation. Kag sa mga may sensitive stomach, kag especially, Sir Josil, kung may problema ka sini sa acidity, especially kung may GERD ka, constipated kapagid, nagalala pagdating mo sa ninyo mga symptoms nga mabatyagan, kag makabulig diri ining mucilage o kon slime o kon ang kadanlog nga dolaway nga ina nga halin sa okra.
1: Okay. Ina iya sa hilaw nga ginhuluman sa tubig, ha?
0: Yes, Sir Josil.
1: Ti kay ang kalabanan sa Tondok Leo, ginalakot na ton sa putan. Ang iban sini, and I myself, ang inihimo ko sini is ginalisuhan lang kaininit.
0: Mm-hmm.
1: Nagargumo pobla.
0: Mm-hmm.
1: So, can we maximize, can we do the same? Amo man naghihapon ang yasin nga may epekto sa ato siling rawas, Dok.
0: At aliyari, Sir Josil, kaya na-extract na biyang yasin nga mucilage, yasin nga slime, dira nag-mix sa tubi.
1: Mm.
0: Samantala, kung halimbawa, imo siya nga ibutang sa utan, or like inaliswahan mo lang siya, or madali nga pagpabukal nga medyo crispy pa siya, kung nagaragumo pa siya kung linghod, okay man si Sir Josil, ano? Pero unlike iya sa sining tubi na lang mismo, nga diretso na lang kita sining sa absorption. Why na kita sining sang digestion pa sa mga solids?
1: In short, sining makapatulutawhay sa ato sining digestive system.
0: Tama.
1: Kung liquid ya lang ato sining take.
0: O, kagin extract naman mismo o kung nakuha naman mismo dito kaya nag-upod na siya sa sabaw sa paghulom na ton.
1: Kag pwede, ang imo sining hinuluman nga ukra, pwede mo malakot sa imo sining utan.
0: Pwede gyapon.
1: Pwede mo man kung gusto mo gid, lisuhan mo lang ininit, pagkatapos pwede mo gihapon makaon say mas bilog.
0: Bisan hindi na paglisuhan, Sir Josil, pwede mo kaunon diretso. At least may insoluble fiber ka dira.
1: Sa iba niya, makauyon niya hilaw gid, Dok Leo, nga way gid na lisuhan sa ininit.
0: Yes.
1: Pero ang gusto niya nga ti lisuhan niyo pa ininit, pwede man.
0: Pwede gihapon.
1: Pero mas better kung wala sang ininit niya upod.
0: Correct, Sir Josil, ano? Actually, ang ining okra water, kung ang paghulom sang okra sa tubi tapos si overnight na ito nag-ibnon pagkaaga, this is the most gentle method sa pag-prepare na ito.
1: Amo na yung hambal tangan, tanan niya man nutrients sa ara na da sa tubig ya.
0: Tama.
1: Arius lang na sang nag-autan, bala kita nga may ano ka, may rayuma, tawag na ito, may arthritis. Nag-utan karon sang baboy kag langka, ini kay mo ya magkaon sang baboy kag langka kay sabaw lang imo.
0: Mm-hmm.
1: Sakit gihapon ang imo arthritis kay nga kontra gihapon ang baboy ara sa sabaw ang lugar sang baboy.
0: Para hindi ka mag konsumi saya, Pastor Josel, para hindi ka magmahay. Hindi ka manugon. Kauna na lang tataw niya.
1: At least nabulong pa kay Dlaw mo. Amo mangyapon maragay kay. So, with this kabaypan nakuha ninyo ang method of preparation sa okra. Now, pamagos ni Dok Layo, in the absence of okra, sa mga produkto abi Dok Leo available just like the Santon Plus Gold capsule premium D3 soft gel capsule sa duha nga ini pwede naton ini mas substitute with almost the same function the same benefits nga makuha naton kag the same almost nga epekto man nga mabulig ya sa ato sini kay ang lawas Dok Leo
0: pag abot Sir Josel sa mga iban nga utanon atali basta gani utanon Sir Josel makabulig na limpyo sa lawas kahit may mga fiber ina sila. Kunwa ay manbutang naton sang soluble fiber, may mga insoluble fiber gina sila. Mga uganot, nindang mga hilo-hilo bala sa ila sa nga parte sang stem o kung parte sa ila sa nga stock or sa dahon nila. Pag abot Sir Josel sa paglimpyo sa aton sa nga lawas, isang makabulig dira amo ang moringa. Kaya ang moringa may cleansing and detox benefit siya. Nagabulig support sa aton sa nga liver detoxification. Kag manggarano maso sa chlorophyll and antioxidant. May anti-inflammatory man gani siya. Kaya nagabulig stabilize sa aton sa nga blood sugar. Ang bitter melon may ara maso Sir Josel sa cleansing and detox benefit. Strong blood cleanser actually Sir Josel. Ang bitter melon mapait.
1: No.
0: Basta mapait ganito Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton panunaw, nagabulig para magnami pag-function sa aton saring atay sa paglimpyo sa aton saring dugo, bitter melon. Kag ang mangosteen Sir Josel, powerful antioxidant tungod sa saring sunthone, nagabulig reduce sa cellular toxicity, nagabulig para ang aton saring liver and immune detox detox pathways ma-suportahan para sa manami pag inapagpagwa sang higo. Kag ining tatlo Sir Josel, bitter melon, moringa, kag sunthone nga lin sa mangosteen, mga sangkap ini sang sunthone plus gold capsule.
1: No.
0: Nga makuha naton ang benepisyo ang okra gani isa lang eh. Samantalang ari tatlo sila nagabinuligay, idugang pa naton Sir Josel, ang spirulina, ang natural antibiotics sininga ahos nga nagabulig pagpabakod iya sa aton sininga immune system kag support pabakod sa aton lawas tungod nagahatag sila sang bastante nga vitamina, minerals and antioxidant.
1: Kag ining slime like function sang okra Dok Leo, that can be provided also sang virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 sa premium D3 capsule naton Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Actually pag tinlo sang lawas naton Sir Josel, depende man mo sa kung anong aton ginapasulod dere. Like for example, ang okra nagabulig siya tungod siya sa ninyo mucilage, bulig sa aton tinae para mas mapos ang pagpagwa sang higko. Although may ara man sa benepiso sa liver and kidneys, wala sang malunggay iya ang bitter melon, ang sunthone, nagabulig sila para nga magbakod pagid ang pagfunksyonar sa aton kidneys kag atay sa pagtinlo sa aton lawas kag sa aton sa ninyo dugo.
1: So this, if we speak about pwede naton makuha ining mahatag sininga benepisyo sang okra, may ara kita sa Santon Plus Gold Capsule, may ara kita sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kaya nga may moringa oil man na, may vitamin D3 kag virgin coconut oil. Kung vitamin C sa okra, in the absence ng okra, inom ka mo supplement na Santon Vitamin C. Kung kinanglan pagid naton ang katulad sina nga function sa ato sining lawas nga pwede mahatag sang balunggay o kon moringa, pwede even sa ato sining mga coffee variants, Santon Gold Coffee Mix may malunggay na gindugangan lang sang collagen kag glutathione, may malunggay mangustin ang palaya garlic spirulina. May premium D3 coffee mix kita nga may VCO, malunggay oil, at the same time may vitamin D3, may balunggay man And then ang Santon Plus Coffee Mix nga may balunggay, may mangosteen kag may soya powder. Dok Layo.
0: Yeah, damo sang healthy options or choices ang aton sa mga tagpalamati Sir Josiel. Kumbaga, hambag na sa kilala ko sa niya doc tip ko sa mga listeners. Ang isa sa pinakamanami nga pang regalo, Santon Plus Coffee Mix.
1: Now,
0: Santon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Actually, kung nga nakahambal siya, kati siya nakabaton mo. Kaya kasi nga, gintilawa niyang tatlo. Actually, hindi sa user, ah. Gintilawa niyang tatlo. So, nga daw ay sasang mapili, kaya puro manami. Pero, ang bintaha pagin sa niya, kaya hindi lang sila yung Sir Josiel nga, diri lang sa dila, tubtob o kung asta. Kundi may binipisyo pagin sa aton sila nga, ikaayong lawas.
1: May nag-muno sila sa akon, Dok Layo, kilala ko. Ang inahimo iya. Kay gusto ya gid nang itong gidya Dok Layo ang kape mo. Selling ina himo ko, I have my own coffee, may coffee maker ako. Selling ya gid ang wa ya do double dose nga kape Dok Layo. Matimpla sa sang medyo lasaw nga kape, black. And then simbugan niya sa Santon Gold Coffee Mix Dok Layo. So ara gyapon ang suplemento.
0: Yes.
1: Ara gyapon ang mga nutrients nga ara sa Santon Gold Coffee Mix. Kay ginsimpon niya sa iya sining na andan iya nga coffee.
0: Tikon gusto niya Sir Josiel yung extra kick pagid mo. Medyo may tawag man lang balaan Sir Josiel yung ang isog nga timpla para sa iban. Matahaw pa na sa iban.
1: So may ara iya pa kapihon mong tao Dok Layo nga ang sabor sang kape kung kaysa pa ipa sa whiskey.
0: Tama gid. Dumduman ko na sa una nung drama to sa una. Duha ka klase ang kape nga kinaserve nila mo. Gusto ka maisog, sipa sang kabayo. Gusto ka nga medyo mild lang, luha sang kataw.
1: So amo ina, we're not saying in untatun yun agad, no? That's one way to masiling natin, ikombinar ninyo. Kung gusto nyo agad na iya, mambalat, hindi ko iya magbulag. Di po na namian ako, anon ko ba? Pwede nyo actually na makombinar. If you like, pareho sabi, gusto nyo isamo sa kapigid yan nga tunay, ang Santon Plus Coffee Mix. Why niya caffeine, why niya coffee beans? It's up to you.
0: Yes.
1: Pwede ninyo inamahin mo. Hindi man madula ang nutrients nga ara, dira. And then, ang side effects sa lang ugaling, hindi nyo pag imuno nga because of Santon Plus Coffee Mix, kaya most likely ang effect, ang side effects nila is with your coffee nga puno sang caffeine. And then, pwede nyo man samuan of your coffee, of your choice of coffee, parehas ni, ibang kapagalingin dyan, native nga kape pagkataw si butang sa coffee maker, premium D3 coffee mix para iya sa mga taas ang blood sugar or conscious sila sa nga blood sugar level, Dok Layo.
0: Kag sa mga tao, Sir Josiel, nga nagalikaw gid iya sa paggamit sang table sugar. Kay, actually, pwede man kita makapasulod sa lawas, Sir Josiel, sang damil nga araya po ng katamis, pero zero calorie kagway disturbance sa aton sa nga blood sugar.
1: No.
0: Ini kung ang source ng aton pampatamis salin sa stevia. Nga amo na siya ang gingamit niya pampatamis dira sa premium D3 coffee mix.
1: Okay. Ining mga produkto, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, and our three variants of coffee, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga butika or pharmacy. Kag kun sa Bacolod, pwede ka mo kabakal sini sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front of Marayo Bank. And then, diri naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Euro Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre din ang konsultasyon kay clinic inay. May consultant kita naga-duty dira in the person of Dr. Empinado nga naga-bulig sa inyo gabay on what to do. Depende sa inyo sa ginabatsyag. Kag kung gusto ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients, ano nga vitamins, minerals ang kulang sa sa inyo sining irawas, may ara kita dara sang machine that could determine kung ano nga mga nutrients ang kulang sa inyo sining irawas, kag kung ano ang inyo nagakadapat nga himuon para nga makaparan ang kakulang sang nutrients nga ina, vitamins or minerals sa imo sining irawas. Bukas na ang clinic, umpisa alas 9 sa aga. And with that, Doc Layo, hindi lang amo na eh. Protection inside and outside ang kinanglan tasubong. Kaya nga, bisan katulan na, Doc Layo, kututon ka lang imusang subay, kututon ka imusang sapat. Very, very uncomfortable. Iba sila, kaka-stress gani, Doc Layo mo?
0: Kag ang isa ka-piligro dira, Sir Josil, gahalin mo lang sa kutot sang sapat o kung kutot sang subay, kun maluya ang imusang nga internal terrain, kun mahina imusang nga immune system, kun mataas imusang nga blood glucose.
1: Oh.
0: Kaya dira lang na, Sir Josil, nag-umpisa sa gamay nga samad, hindi basta-basta, hindi madali magpali, nagadugang infeksyon, nagadako, nga nagadako. So, halalungan katama, Sir Josil.
1: Hey, may kilala kita, Doc Leo. Ako personally, may kilala ako. Diyan lang, ano lang ginhalinan ko, ginutod ang iya sa nga batiis.
0: Mm-hmm.
1: Nalapukan lang siya sa nagsuksok sa sapatos nga wala sa nagsuksok sang medias. Mm-hmm. Iti sunod man sa uso, ay medias-medias.
0: Mm-hmm.
1: Tika nalapukan sa satikod, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Nagbanog, gali kay taas-taas siya blood sugar.
0: Mm-hmm.
1: Wala recourse ang doctor pagpa-ospital. Ginutod ang iya batiis.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na ka-importante nga dapat from the outside, proteksyon ang tama na ito sa ningilawas against sa kutot sa mga sapat-sapat ni at the same time malimpyuhan ta nga to sining ilawas sa mga ano germs, mga microbes or microbio nga nagatapik man sa ato sining ilawas, Doc Layo.
0: Yeah, correct, Sir Josil.
1: So isa diri sang pwede nato mahimo kun maligo kita, make it a habit yang inyo sining ginahabon ang may mabulig parang magpanami pa sa ato sining kutis, mapatay pang microbio, mapatay ang germs sa ato sining panit, at the same time mapahumok pa kag mapa-younger looking ang panita, gamit ka mo sang Clear Skin Beauty Soap kag Santon Plus Herbal Soap.
0: At tama, Sir Josil, kag ari reminder to lang sa aton sa mga tagparamati, mga Facebook Live viewers na ton, nga sa paggamit na to sang bath soap, Sir Josil, hindi lang ta magsalalay o kung magbase sa basta humot lang.
1: Oh.
0: Kundi pangitaon gid naton ang mga bath soap nga gentle sa aton sa nga panit, bisan hindi tanto kahamot. In fact, Sir Josil, ang mga beneficial sa aton sa nga lawas hindi tanto ka isog ang mga ginatawag ingrediente. Hindi tanto sa nga humot, pero may ara sa ginatawag epektibo nga antibacterial or property. Kasubong blas, Sir Josil, matingala ka. Gamay nga balas pangalis nga imo sa nga lawas. Butamalo nagamuad, nagaukad ang bakterya sa nga dira. Nga pag-mix sa aton sa nga balas, alis nga o na yun. Layo ka, papaktan ka ng ara ka eh.
1: Kasi kwan na rin.
0: Pero in a gentle way, pwede gilin na ito na si Sir Josil nga mamat-amat neutralize. Pinagis paggamit sa Santon Plus Herbal Soap tungkol nga may ara sa sang antibacterial property.
1: At talima namin ni subong ang December. Perfect timing ini. Pag hinangop ya December, kag-December, ang pagregalo ninyo sa Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap, sa mga tao balang na notice ninyo masami gaslum dayon ang iya sining balhas, iya sining lawas, mabinalhason, so timing it ini para mabuligan ninyo siya nga hindi mag-aslum ang lawas niya. Kaya ang kaslum sa lawas ta mostly dala ina sa mga mikrobyo kag bakterya nga nagasamo sa ato sining balhas nga mo ina daw nagakapanos ang baho niya, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josil. Kumbaga, kuha na lang, sunod na lang sa season nga nagahinatagay man. At least, amo gani na, Sir Josil, nga may nagapinamangkot sa aton ko na masuggest. Mismo ang aton na lang listener nga nagsuggest, regaluhan mo coffee, set sinisang Santon Plus, o kung ang aton sa nga ultimate trio nga iga hatag kay siling. Mismo ang aton sa nga listener nga nag-chat sa aton dari kay Dokadamo, subong sa mga mga unhealthy nga mga ginakaon naton, at least may pambalansi kita healthy nga mga ginatumar pinaagi sa dekalidad yung mga supplement like Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthan Vitamin C nga aprobado pagit sa FDA.
1: So, ladies and gentlemen, kung protection naman sa mga sapat-sapat parang hindi kapagkaluto na ito sininga panit. Number one, especially kung diabetic kapag ida, kutot lang sa lamok. So, sa iban sinibinulan kag mag-ayo, Dok Leo. Mm-hmm. Kaya ang iba, nagabanog kag pagkatapos kung di mahingagaw, nagaitom inang palibot niya kung diabetic ka. Bisan hindi ka diabetic, kung kututon ka sa lamok, delikado sinibasi kung dengue carrying mosquito, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga, daytime, nighttime, mas manami ipamanios ang Xanthan Plus Herbal Oil, Dok Leo.
0: Ariye, Sir Josel, why kontratiyempo?
1: Oh.
0: Mapagabi man, kaagahon man, aga, udto, o kun hapon si Roman, why gini kontratiyempo? Kaya nga man, Sir Josel, kung libo, may ginatrabaho, kinanglan mo focus, makabulig sa saton sining memory. Tungod ang peppermint oil, Sir Josel, base sa pagtuon, may binipiso gini sa saton sining olfactory system. Nagabulig pa nami sa saton sining konsentrasyon. Pero kung gusto ka man magpahuway, nagabulig man pa-relax, Sir Josel.
1: Oh.
0: Kagti labot pa ang mostly, Sir Josel, kung kalabanan nga rason kung anaga pamanyos ka, kiti may palamaol ka, may palang alay, palamoy po yung palanakit sa kalawasan, komo na ina. Which is, ara man na sa binipiso sa katon sa nga Xanthan Plus Herbal Oil. Pero ang isa, Sir Josel, ka ginatawag damo, gid ang nagaworry, kapin pa ang naka-agi na bla biktima sin eh.
1: Mm.
0: Ang naka-agi bla nga na-infect sang dengue.
1: Oh.
0: Pertiyan ng ila sa nga pangaman. Pero, ari siya, bisan uay ka pa sini maka-agi, hindi mo na paghulaton. Isa sa nga sa nga bonus benefit, Sir Josel, ang sa nga insect and mosquito repelling benefit.
1: Mm.
0: Hindi ka basta mahapunan sini sang sapat-sapat kung napalapitan, lakip na ang lamok nga posible magdala sa imo sang infection kasubong sinisang dengue tungod nagabugaw ka nagatabog ining peppermint oil nga sangkap sang Xanthan Plus Herbal Oil.
1: So, protektado ka mo daytime sa kutot sa lamok nga most likely dira nagaglinwa ama dengue carrying mosquitoes.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos kong gabi, kung magpabanyos ka mo, kung si Mr. Gani, hambalo ni Mrs. Banyos si Kuanay, kinahanglan sina nakapanghimulsa ka na turbo.
0: Mm-hmm. Preparado na?
1: Dira mo lang na tanan ka umpisa mo.
0: Mm-hmm.
1: Paghambali nga, galiw ko ganyan, iba nyo siseling nga baga ko. Oh, sinanano na nga, download na gidang Xanthan Plus Herbal Oil, siling nga lapaw sa baga, perming haplos mo.
0: Galapos panaog. Hambalas ang kilala ko, Sir Josel, sobra pa na sa sale sa mall mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung may banyos, pagkatapos may turbo. Sige, buy one, take all mo.
1: Langkoy na na. Muna kinanglan kung manawag na gani, kung babae karon na maghambal si Mr. Nga, liyo ko gani yan, iba nyo sa Xanthan Plus Herbal Oil siling nga nga baga ko.
0: Mm-hmm.
1: Preparar ka na sina, kailaban-laban, kung kaysa tatlo kaplos, mahambal ngayon, sakto na na.
0: Mm-hmm.
1: So, ang sunod sina is, ready si Mr. Nga sa turbo. Pero, isa pag-idari, Dok Leo, ang ato siling nga mata dapat tinita pagbabayan. Sa subong iya nga tiyempo, Dok Leo, tanan ara da hindi ka kung sa makapangindi mag-attend ka sa mga gatherings, reunions, parties, ara da hindi ka man makapalagyo kung may nagapanigariliyo.
0: Mm-hmm.
1: Makapalain sa imo sining mata na, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka man maka palagyo subong sa dalapugan kay kinanglan mo gid magluto kung uling karon ang ginagamit mo ang aso, grabe.
0: Tama.
1: So makadami sinasato sining mata. So kinanglan ta suplementuhan man ang mata. Hindi ta lang pagpabayan. Kaya nga, after all, ang paghinulsol, ara gid permi kung ang mata ta na gani madamage. Kaya nga, mga kapgid ka mo, amo nang ginahambal nila nga amadahog ko no ang without discrimination ang mga bulag sa Masayay, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Madahog sila.
0: Mm-hmm.
1: Wala malisya mo.
0: Mm-hmm.
1: Bisan mag-uba yung babae nga ginamasahi nila, waya malisya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man sila kakita.
0: Mm-hmm.
1: Si pero kung papilion sila between sa pagkabulag kag sa hindi bulag, mas pakamoyon lang hindi sila bulag.
0: Mm-hmm.
1: Bisan pa malisyahan sila.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni nga kinanglan ang matatama maintain tang healthy, mag-inom kita sang Vision X Plus.
0: Tama gi Sir Josil, kay ako unta man nagsa indi sa kada hulag naton sa pangadlaw-adlaw naton, tuman gi ka importante ang aton sininga mata. Kag tama man lang kapo Sir Josil kun pinsaron mo gid. Tama ka praktikal ang aton sininga mahimo, mapabilin healthy ang aton sininga mata. Kundi naton malikawan Sir Josil ang mga contributory factors, pero manami Sir Josil nga ligwaton gid naton mga unhealthy lifestyles. Pagkatapos provide naton, hatagan naton, supplyan naton sa nagakaigo sininga sustansya like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E nga tuman ka convenient tag practical Sir Josil kay matumar ka na lang sa Vision X Plus soft gel capsule.
1: So there you are, ha? Huh? Well, protected kita actually. Ini mga gabay kagiya namon sa inyo sa tion nga kinanglanon ninyo. And actually, ang suplemento para sa ato sininga eyesight, to maintain good eyesight, it should be daily man. Kaya nga, ginagamit man nato ng matataan, always ginabusuhan ta na. Kaya number one, kung kaysa mga tunto sininga, ginadalahig pa nilang mata nila sa tremendo kleo mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pagpanglingling is a sin, is a crime.
0: Pero bulong mo na Sir Josil?
1: Sa ubo.
0: Daw, kabalota sa mga ano? Kabalota sa mga ginatawag aplikasyon na gali sa na. Kay tituma, nakapraktikal mo. Kung gaubo ka, ang balsang kilala ko, kung gaubo ka, panglingling ka lang.
1: Kay bisando, maubo ka na, ginawa mo ka po. Kung ba si mandatpan?
0: Matuslukan pa.
1: Ang isa, there is, kung hindi na ka mukagwantas ang sakit, kag dapat may stock ka mo sini para sa inyo sininga toothache. Amugining nabudlayan tagid ko niguon kita sang sakit sa ngipon. Magbatsa kita magsakit ang ato sininga mga ngislo. Magsakit ang ato sininga tutunlan, magpalanakit ang ato sininga lawas. Sometimes kinanglanan naton ang relief. Kinanglanan naton dayon ang tambal. So ara da ang cease the pain dok layo.
0: Correct Sir Josil, no? Para hindi bala ma-prolong ang aton sinidugang pag-antos nga nagadugang pagid sa pila sininga mga complication. Kaya sa loot ko lang Sir Josil, pag-abot sa aton sininga mata, dapat magwardyahan man naton ang aton sininga blood sugar. Siyempre. Kay isa sang ginatawag naandan, kag halos nakabalo na ang mga tagpanamatian naton sa kung taas mo sugar, isa sa resulta sa niya mong pagburon sa pandulukan. Kag pagkabulag kung hindi niya siya maagapan. Ang paggamit bala Sir Josie, ang pag-inom bala sang aton sa ringa Sunson Gold Herbal Tea, makabuligid siya. Kapin pa sa mga tao bala Sir Josie nga mahina ang panunaw, mahina ang tulog tungod ka disturbo, kundi dalaman tiyandihan nila sa ringa tiyan nga daw butod, nga daw kung ano nga pamatsyagan, dira nga daw hindi man makatigab, hindi man makapagwa sa hangin dito sa alatrasan. Pagkatapos budlayan, pagid sila mamuhin, ang cinnamon bark Sir Josil, nga sangkap sa aton sa ringa Sunson Gold Herbal Tea, makabulig para dira. Kag speaking of cleansing, may cleansing benefit man sila kung nagainom sila sang aton sini nga Sunson Gold Herbal Tea, nagabulig para ang aton sa ringa liver, aton sa ringa kidneys, magmaayo silang ang iya sa ringa pag, kunang ila sa ringa pag function. Pwede nila inumon Sir Josil, 1 hour before bedtime.
1: Okay.
0: Inom sila isa katasa sa ni nga Sunson Gold Herbal Tea, nagatawhay ila pamatyag, nagabulig pa nami sa pagtulog, pagkaaga, nagabulig pa hapos sa pagpamuhin.
1: So bali nagaparelax sa ato sa ringa lawas, no? Dok Leo.
0: Speaking of parelax Sir Josil, yung isabi nga nagadisturb sa aton, especially sa aton katulogon, kundi komportable aton tiyan. Disturbo kag halos hindi agid sini makatulog. So kung hindi ka makatulog, ang gamay nga butod sa busa ninga tiyan, nagadugang pagid Sir Josil samtang nagadalom ang gabi. Nagadugang pagid imo sa ninga anxiousness, gadugang imo pagkabalaka, kag pagka irritable. Which is, mabuligan sa Sir Josil nga malikawan nina. Isa ka oras, antes ka mo magtulog, inom isa katasa sa maalabaab nga Sunson Gold Herbal Tea.
1: So, initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa suki niyo sa mga butika, sa mga arada sa kabanuhanan o syudad, just like sa Negros Island Region, kag sa Kaiping sining mga kaprobinsyanan, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras. Kadto lang mo sa suki niyo sa mga butika, kag ipamangkot ining mga produkto, siguraduhon yan lang ninyo nga ang tatak Yes to Health. Star, isa naman kay edisyon sa ato sa ring pagparaga dari sa programa The Secrets of Elves. Kaya na walang alan, nagikita sa tiyempo. Taganta na lang sa iya sa ring tiyempo, parting words, salin na sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos, Doc.
0: Sa pagtatap sa ato sa ni ikaing lawa, Sir Jocelyn, hindi naman kinaglan ng mga malahalon, good actually, ng mga bulong o kung mga suplemento. Kada mo sa makita na ito sa ato sa ring palibot lamang dapat makahibalo kita kung paano na ito sa ring gamiton, kag paano na ito ini i-apply sa ato sa ring kaugalingon para tumakuha sa ring bugos nga benepisyo, especially sa pagbulong sa balatian kag pagprevent para makalikaw na kita sa dako sa ning kagastuhanan. Kag ang pagpadayon mga pagpamati dari sa aton sa ring programa, Sir Jocelyn, nagkatudlo man sa aton para sa aton kasakoon may makonvenyente kita nga pamaagi para nga maprevent man ang balatian, mabuligan niya mabulong kung ano man ang aton sa ring mga ginabatyag sa aton kalawasan, like ang pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, ang pag-inom sang coffee, healthy coffee for health and for beauty, coffee for all, coffee for our insulin sensitivity, ara dira sa aton sini mga produkto nga gi-introduce dira sa inyo. Kani padayon lang ang magsubaybay sa aton sini nga talakayan para sa dugang pag-insini nga impormasyon kag mga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man manginuli ang tanan. Kay sino pa sa gi-resiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan.
1: There you are, ang ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josil Banias, XFM News.
3: Inilabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Mas gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take pictures ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balanced diet?
5: Check.
2: Regular exercise?
5: Check.
2: Vision X Plus?
5: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: po si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang sense the pain.
1: Sense the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sense the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
11: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: oras, mga Ketropa Philippine Standard Time, in punto alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga Ketropa. So, happy midweek, everyone. Nadaw kita magkaroon ni Arcolas, May 13, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Ketropang Yani.
1: At si Ketropang Mengay.
0: Yes, mga Ketropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Ketropa mo. So, iba naman kami Ketropang Mengay. At alas-alas ay medyo makaranya hapon. Of course, naka-live kita sa atong kanya Facebook page, Sir XFM 96.5 Kalibo, Agro XFM Kalibo 96.5 ang Ketropa mga page. Pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shout out. Ag sa tumani mga karapa out there nakatutok sa ano kanya XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy happy midweek yun yung mga katropa. Ag sa tumani mga radio listeners iya ha, pwedeng pwede gid magkapabot man ito yung kami sa pagtamiyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Sa katropang Mengay, happy midweek.
1: Yes, katropang yun yung happy midweek. Idaan sa mga katropa out na ito naroon na aga. Ibag idaan na vibes no, basta nasa ka tunga-tunga ka o timo mga katropa rayo pero mahambal nato niya kinangan nato may energy may pera sa kita may siya lalo may nino katropa yes. Yan kasi nga
0: mahambal mo malayo pa pero malayo
1: oh,
0: na
1: oh, sana mahambal ganyan nato kabuhay maraming biyernes nga biyernes ang gidra mong ginahugat-hugat nga rin pero hampaw ni nato na madali malang mando inadlaw kung amat mga katropa basta may ginaubra kita yes. May ginakasakuan gida na kita aga syempre kung mga makaraya binga oras katropa nga ni siesta time gida may gapor pahuway may gabangon may
0: kanya-kanya at ginaubra.
1: Oo, sige na sa gapon na matara kung ano man na isipon niya trabaho, ano man madang hikuton sa makarangapang orason.
0: Ikabu-abog itang ginaisip, no? Abu-abog itang obligasyon, maski may intro pa niyan po.
1: Yes.
0: Ita pwede nga magpahuway, magpundo. Kasi gusto man natin magpahuway ko, ama. Siyempre, may times man agamang nag-aoy ka.
1: Oo.
0: Or inside mo ron, kung di ba worker ka, may times man ako, ama, nga, bukod ka ma-stress sa work,
1: yes.
0: Pero you wanted to rest lang talaga.
1: Oo,
0: nga. Kung gusto ni mo nga, hindi naman ako magsugod makaroon.
1: Oo, tama.
0: Di ba?
1: Kasi nga ni Haya, kita birang
0: yan.
1: Naiisip ka ba lang sa imo siguro nga nababatsyagan. Nagakaangkon ka makatropa it. Imagine niya, harba si Mauraya, what if mo ka to?
0: Yes.
1: Pero nagamauron mo lang kita eh. Kasi sa'yo dato sa sarili, ito, kung mas ginatabad kita, may something.
0: Which
1: ana.
0: Is legit, oh, matano. Siyempre, wag ka man matod it issue. Tsaka, bagay, all is well naman. Pero it's just that your body lang talaga, isuway mo na ilang maghugag ka anay.
1: Yes. Yes.
0: Diba?
1: May nani karong-karong pangyani nga side bone niya gaagto ka in duty side mo oras
0: pero kapabuhay-buhay ka
1: ano ka tinggi hapon nagaungot ka tinggi hapon mga katropa sa uban hindi na maghalin diba
0: yes at may times ka gina-extend ba yung alarm
1: diba
0: halimbawa gin-advance eh. Syempre ato niya alarm clock advance gin man taan naroon
1: yes.
0: Pero may times si down niya gina 5 minutes
1: harang ito to katropa pangyaniro challenge pag once nga na natuga nabugtaw ka diba gaag tapos say syempre sa alarm mga katropa ay nagbasko alarm eh.
0: Yes.
1: Ay, ikaw, gagugulpe ka 8 bangon. Nagpapahandali ang ano eh, 10 minutes ah.
0: Oo.
1: At ano, animana, 5 minutes ang animana eh. Asa tada, nag-ano, tabaga.
0: Hatapilukan ka.
1: Harang kita, ano, kaki, haman, ano, no, katapang yan, nagagabugtaw ka 8 kusa pag once nga late yun.
0: Oo.
1: No, nag, di ko samantalang,
0: gadali-dali ka, gadasig-dasig.
1: Oo, samantalang ring oras nga to, katapang yan, nga, nabugtaw ka, okay, panatag, imbuo.
0: Bastante, tato.
1: Bastante, pero tagraya, tagindrelas, mga katropa nga, isang tanaw, mo at agit numero numero malang inatugok eh pag tanta mo it numero ay harawot a uwa gun
0: patsagi say mo ron tag imo adrenaline napukaw diba nga tag matsa sobra ka pa sa sinabyan tube nga
1: yes,
0: dali kang bumangon diretso sa tube diba nga
1: tag mapapahambay ka ut ibo nga ay nasobrahan ta ako ah ay em ko napanami tara akong idlip
0: gabangon ka man gali
1: 5 minutes ba lang to pero min ko nag 30 minutos ara ko niya tugo pero
0: min ko mahambay ang traidor nga part kasi kung sin niya say mo ron, inugbangon mo ron, di ka to nagnami yung tugog,
1: yes.
0: Ay nagdagom.
1: Tama. Pero grabe man to, ba, katrapang yan ni Ro. Miski na late, karing pamatsyagan eh, okay ka.
0: Yes.
1: No? Diba nag-out no, kahit duty ni mo.
0: Macha feeling ni mo, ay satisfied rin yung tulog.
1: Oo. Napapaisip ka nga to nga, ay nalate lang, pero kunamit ang pamatsyag, di ba
0: yes.
1: Nga?
0: Yes. At to relate nga, worth it, nga wala ko pinagsisihan. Kasi
1: yes.
0: Nga, choice mo yon.
1: Mm-hmm.
0: di ba? Hangit na nga ni mga katropa, rinro nag, anang butang balon karon, makarin imong pamatsyagan kung wa ka napipilitan.
1: Ay, yes, so,
0: i-compare sa temprano ka man nga ni, pero bakos maud ka.
1: Taro. Diba ka?
0: Lagi di man madrawing rin imong itsura. Pero kung ikaw, paski ano ro result, rumatabo abi man na kimo, basta ginusto ni mo siyang kabagay, happy ka ting sa anak karon niya magiging resulta.
1: Yes. Grabe kita bitod mga katropa, pag-usapan niya tugog nga ron eh. Usapan niya pahuway. Ay, di ba? Habang ibay nakanami kung no, makaidlip it, makadali sa makarangapang orasun.
0: Tapi kung adlaw rin hapon, sa'yid mo, makapiyong-piyong kart, maka 15 minutos, feeling mo't ana, ay kanami uting pamatsyagan.
1: Yes. Aga, nagigets natin ko amat may mga tricycle drivers nga katropang yan, nga nagapundo sa mingilin, nagapahangin hangin.
0: Yes.
1: Nagaidlip, anay sanda ita, makadali.
0: Which is, kailangan ginatawad ato ni mga driver, kasi bukmat biro mga katropa, ro magbiyahe ka sa arsada, kapin ko mga long drive. Kaya nga ni, di ba, gina-advise doon sa mga truck driver, sa mga van driver, bus driver, nga magkaroon ni pahuway. Nga kung medyo hindi kaya, ay magpa-swap or yes, tawag ka rin, magpundo lang anay. Di ba, nasa kapin sa ato niya mga trucking, hayro andang delivery from Mindanao to Luzon to Visayas, di ba ga?
1: Aga, sa idea na ito, no, may nakaya ka na pangyanin

0: driver, kaya kapili sa daron eh, tawo nga bukot maduigon sa biyahe.
1: Yes.
0: Kasi kung ikaw driver, tapos imong pahinanter, ikaibahan sa printe abimana, tapos may the driver seat man niya ron, is ano, tugog man.
1: Yes.
0: So, siyempre pati man, ikaw kapinang huy up.
2: Taro.
0: May tawo ko malang
2: ikaw
0: man eh.
2: Ikaw hindi man maduwa ko, amat, kaya pangyan rin, inka, ano, gida rin kaduigon. Oo. Kaya rin, sa dyang, nagaanot, agit go, pusa mo, ana nga, nababatsyagan. Agaring pamatsyagan, git, anang dali, yung tawo yakot, bilang oras, anay rang, gasambo, git, abiro mata, di ba?
0: Yes.
2: Pag once magasambo, ing matay, may sign, git, ana ron. Pero dali, yung dadilos, gagawa ka.
0: Oo, may iba sa naging naagtunan.
2: Okay.
0: I mean, kaya paano, imo, tapos makisabay ka na si Beng.
2: Okay, fine. Oo, sige lang galing. Kasi nga, hindi kita nga rahay. So, makarang pangyayang po, karapangyan ni example, ang kainit-init.
0: Yes.
2: Kaya, medyo, hindi ako tagad kita mga, huwag kita na ila, mga maginuwa-guwa.
0: True, kung pwede malaman matuod, yung pungga natong rato yung mga sarili, di ba ga? O, may nga po na, kay karapang Raymond, ingat. Happy listening kita na Kimo. At syempre, si karapang Philips, good afternoon. Thank you so much ito sa pag-highlight. Close ang Tala store, iya kami sa City Mall. Ga-join si Tala sa Crafternoon It Expression. Wow, sana all! Uy, grabe, good luck ha sa imong karon nga grandchild, katropang, tawag nga, imong granddaughter, grandchild, katropang Philips. So, kabay pa nga, mas ma-enhance pa Gedro, anak ko niya talent. Uy, manami ka rin mga katropa, magpasakop ka mo sa mga art workshop or kung ano-ano paruna nga mga para sa to niya chikiting para mas enhance randa ko niya talent, randa ko niya ability sa kung ano man niya craft or may una sanda mga katropa. Kasi manami ron para baga ma-develop randa ko niya social skills, randa ko niya social interactions, and of course to anda gila mismo ron niya talent. Ikaw man tabi mga katropa, may talent kita o galing haywang gid abimani mo natutukan it mayad. So manami ra pras kadi kada pang Filipa, kapin makon summer time so what klase ra aton kanya may estudyante, gaban kanda isa bakante ro anda kanya oras. So pwedeng-pwede gid ninyo mga katropa ibhan. Agbas nami aben kung hands-on kamo sa inyo kanya mga chikiting pagsanda is may mga workshops, may anda karon nya mga pras kara sa una sa City Mall, may crafter noon say it expression. So manami ra aton kanya mga inunga is mas grabe ang takaw involvement, di ba ga? Ag mas manurture do ang takaroon niya mga talents.
2: Yes. Agro mga estudyante, bikarang pangyay, di karong git abero nag-umpisa no ro imo nga ginatago-tago nga talents.
0: Yes.
2: Kung alin rin mo karang mayad ay karong git ano nag-amat-amat it grow, di ba ga?
0: Agbabaho git ang bullying yes. Ro. Support it imo kanya parents.
2: Dami na, ni karong nga gapsag pang tas nakikita na nang gapangulis suit ako no.
0: Oh,
2: ay isa ay architect ra, di ba ga?
0: Grabe na, ginarato niya mga parents.
2: Kung nga pala, sila nga grow kung halat tininangis ay singer da, di ba ka?
0: Tayagi. Pero manami kita kay Karapang Philips kasi very hands-on imo. Mm-hmm. Kasi imagine, gins-close na Rotala store, parang ibhan ro anak ko niya apo, which is grabe mo magtot importansya.
2: Yes. Kaya ka namin gina nga maging part it family si Karapang Philips.
0: Yes.
2: Karay. Ro effort kita bi Karapang ini, hindi it aron mabawi it ano eh, misisin uman.
0: True. Aga, syempre, one day malang man, kabaga, buko mag-inimot, adlaw-adlaw. Mm-hmm. So why not nga i-support tara ato niya maunga? Kung pwede lang agung kaya naton. O siguro pang LK na ba sa happy watching gid ana kimo na sa Kalibo Public.
2: Grabe man abi ra comment ka watching
0: ah. Ay,
2: hello kimo na.
0: Agsa imo balibaran ra.
2: Yes nga nagapur pamati gid ana katon makarang oras kara. Ara isa pag dira kara pang yader ako nga nagalitik ang uwo kita mo ni nagigahingabot kita kay Daddy Lots ba ko iya. Makarang oras abi kung magpanindahan ka hararo gid ana gadali maginit ang ugo.
0: Yes kasi kainit kay Rochempo.
2: Yes. Ang isa pa kainit siguro uwo na kara pang yader kung kugang ka patamasahin.
0: Yes.
2: May kwarta ka mating mga katropa pero rin mo gita kung matatatiming gita na
0: nga raho.
2: Oo, makatsinsilyo. Hindi mo pwede hapon sa driver nga may Gcash ka call.
0: Yes.
2: May imo man ang bank na ano na may bank,
0: bank
2: account
0: transfer.
2: Is bank transfer ko lang man na.
0: True.
2: Diba gaga? Siyempre kung kita binagapamagakumute mga katropa literal dapat nga ano gita kita karay. May atong gita na nga kung mag-cash
0: may
2: gita
0: bit,
2: paano
0: bit.
2: May bit-bit.
0: Kasi although sa ibang lugar matuo gina-applyin man rin ako niya Gcash transaction para sa mga ano. Pero syempre mga katropa, let's ano naman nga, let's consider the thought ba or fact mga katropa. Nabukutan niya drivers is may cellphone.
2: Mm-hmm.
0: Bukon itanan is may access sa internet.
2: Yes.
0: Eh syempre kung babuksan mo yung Gcash or yung mga bank account runa mm-hmm. or imo I mean yung mga online banking,
2: oh,
0: kung may imo man niya internet, syempre kung wakat data, wakat load, hindi man mabuksan. So what's the point, di ba ga?
2: Makaragit matuod nga pang oras nung yara pang yan, eh gadadi, gadatuod mag-init sa matuod ga.
0: At syaka sa bilog pagid abe, may tsabukon na imawit ano kasi may mga area nga what signal di ba so paano ka ka-transfer paano ka kabayad sa imo karon nya
2: yes.
0: Pamasahe
2: kuha
0: man nya bisag may sugod pa may load ka hay maalin nya ni wa nga ni signal
2: wa gid nga

0: baga, medyo mawa kay choice mga katropa kung di padayon ka lang gihapon. Pero grabe gid nakita ko gid ana ro gwapa kun nga raho ba na nakay. Okay kay pang Jane, Jane B sa Randino. Hay kumusta gid ana kuno nang ay na ano na noon kuno ro plano ay sa kay. Medyo ikaw ta ano nag-una-una toy nakita na ko sa imong my team ko sino ma, sino mga makon naman imo ra nga bukid sumakay.
1: Ano ba
0: na ako ah.
1: Diba aside sa running makaron is nauso man ni kanyang hiking.
0: So,
1: which is kabuabong kita nga mga campers at the same time, mga hikers.
0: Yes, diba? Magdahan kita ka mo karapang Jane B, ha? Magdahan ka mo best sa imo gida ng perming mga kaibahan.
1: Oh, yes.
0: Agamin ko nabatsyagan ko hiking kasi raya, abang suksok ka to. Ay, gida.
1: Basta, it reminds
0: you. Gida, ha? Diba? Timing mo gida na naging comment, ra. Basta magdahan yes. Nga, kung may oras siyang kita karon na chat-chat lang. Exciting. Ay, mali mata natin sa siinyo at kitang bukid kaya sumaka.
1: True.
0: Ito, galing rin mga climbers.
1: Ay,
0: diba?
1: Sana
0: ano, mountain climbers girls.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mga mountaineers. Diba? Manami matar mga katropa. Basta, bukod niya taron ita, basta-basta magsinakat bukid. Ah. Kasi may mga mountain etiquette
0: yes,
1: kitang ginatawag. Bukod taaga, may ginatawag pag kita mga katropa. Ngaro, imong basura. Daghon mo man.
0: Yes.
1: Bukod aga, it, kung ano yung basura
0: tama.
1: Ito. Ito may pilak. Ito may makakita.
0: Speaking it man, karapang yan it mga hiking. May mga nakikita, git man kita no, sa mga sa friends nato sa Facebook. Ah. Nga pag once, abing nga nagsaka, kasarato, karang bukid o na sa may Mount Balinsayaw shout out gidauna sa mga katropa na ito nung nagasaka pag makita abit imong friends nga nagasaka ka I'm sure may interesa masanda
1: yes.
0: Ay ako man gali mana
1: ah, kaping ko buko man gidmana imong super gayo
0: yes,
1: diba
0: ay ako man mana ah. Tas ang nangan makita mo ay lang lang dagmay di man si Mauraya mi ko
1: yes.
0: Pero ano ba makar buko man it sa pagiging ano man ako
1: tugad-tugad
0: pingko kahit pa paano ay huo no nagataw sa deita adlaw nagataw man na sa deita activity for example mm-hmm. Haras ang kampod. Di ba, uso ko na, di ba, makaro pickleball.
1: Yes.
0: Pickleball, di ba, ga? May mga kilaga man kita karon. Nangawa man ako, ako nahilig karon. Dahil labi ka na ron, bananakangay. Abo, biman ang friends, nakikita, manaray, biman na ro trending. Ay, paano ba ako kung boxing ro maging trending, maboxing ka man.
1: Di ba, ginaba ko doon last time, mga katropa, nga, do whatever you want for as long as nga gusto mo ron.
0: Yes.
1: Bukod tayo sa doon ro trend. Di ba, example ka ro pickleball. Kasi, di ba, mahambaw natin niya, may kukadasig, abi, na karon niya pag ano
0: yes.
1: Pag-grow
0: true.
1: Community pickleball
0: so
1: ubrahon mo ron kasi gusto nimo or gusto nimo matuto pero kung for the clout ma lang depende pa laki mo
0: pero
1: gabayad ka mating
0: yes oo kung iyo mo kwarta go matana
1: pero
0: paano kating mako nahilig sa mauruyo niya ron ay nakikita nabi ko no ron ako no rotating
1: diba?
0: Which is na enjoy ko no nana
1: yes.
0: Haro matana ro manami kano matana na magsisihan
1: ha matana manami at least bagahay bukon it nagsisi kasi makara tagalira malikrinik lamo ka after
0: ama pinanakakon ay syempre isa biray ko no sa nakita na lang ako kaina kinablit na malangan ako nakita na biro mo kara ko nung gambo anak nung jacket siya outfit ko nung nanda
1: yes.
0: Kasi may na diba karamin siya may pangpapalda-palda
1: actually may sa daron may proper dress code kung
0: yes.
1: Pickleball ka diba
0: ay ang ba na nakako na ikanamit aman kasi mama naroon nga gimba ka kasi TikTok shop pa lang makon ah nagpakatumat na rin ako ka na senda mo nakakon do link kita makon sila kon ka na ay gaano man ako pickleball bo kita makon kita makon ra ano karay sige makon ay mag go-out imo ro nay at least makon side mo as yung sarili nga nag-enjoy ka aga pero
1: yes.
0: Pag makaron mat akikar ko pangyani ko make effort ka matintuod ag may
1: may kabayad ka mating
0: may bakante ka mating makon nga oras ay go-out ana
1: yes so madat magain ka basta gusto mo
0: yes pero ang tagbuhay mo ka ko sa hamba ko gida na paano ako mauso man do boxing to kamata ako magbagayuan ba ko
1: diba? At least your interest pa
0: eh. Yes ano matang hinamba nakikita matabi ko no na ng sarili nga kaya ko ro tama mata hindi mata siguro magsettle do sang kataw kung
1: hindi na kaya
0: no? Tama matatagaban ni karapang yan kung for the cloud at nakiki join ka mat
1: yes.
0: Sa mauruyo niya ro
1: kung matat pagain ka kung try ka mat something new basta hindi ka mo magsisi di ba guys kasi permi man kita may first time kita sa
0: yes.
1: Tanging bagay
0: ang dalipay kita ay syempre pang ano bimogapang kung katun ay nagiging part ka sa anang desisyon nga ron niya pero kung may desisyon matakamat nalipay ka may desisyon nga uwa ay sinana rin kimo karon sa ulihi ay misyon yun mana sunod lang kakon ano napapaisip ka man ko amat ay tantali ang abimakon ha ay
1: kaibahan tagalira
0: oo pero manami matanga part nga ginasampit ka kaysa matanga sa iko matano may
1: kukuluya
0: matamag volunteer
1: yes oy good afternoon na kairapang Aljo Navarro aga kinyo na sa Rowell and Junior Barbershop and of course si kairapang LK Gag to kun mo hinaga. Anong oras si basi kung wa umatana kami kada pang LK ha? Dapat tay makita ka man namo.
0: Yes, oo. Oh. Pero bago galirutan na ni Bobo si mga ma, ano ako basi kung sukton ako sa akon kaya nga iguman kon kut aray. Happy happy birthday gid ana ha kay Jaja o oh, gid ana kay Sia Jace Enero.
1: Wow, happy happy oh, birthday.
0: Ora ako gid ana karang guman kon yo tabo mo akon sang kay edad niya may guman kon yo tama ko nako. Sige.
1: Yes, imo masa tong family
0: oh,
1: tree.
0: Oh.
1: Diba,
0: ayaw ba diyan ni Nang Dayan Kang. Shoutout ng Dayan din ng Dayan. Kita ni Bibi, kita ni Kaba, binanda kang. Nang hindi ka din dapat madi mag-absent, rika to ha. Hey. Siyempre, bagakbakan, abito ka na pang yani. Yes. Paano makon ay hapon, ano makon no, oh, na hindi, oh. Makon ako maka, medyo oh. Maalang-alangan, makon ako sa oras. Pero sige, ang makon ay rakon, kita makon niya, pag-greet ka na haya.
1: Una again.
0: Una again, hama na greet ka, anak. True. Ay, pag, dali, yang, bro. Ano, kalma lang, anay, ha? Kalma.
1: At least, greetings on time, di ba? Oh, oh. Sige na pang matat, good afternoon. About kita shout out kay Juliet Conana. Thank you so much and happy for listening. Sige na pang Jory, good afternoon mga my dear. Kung ako at hay kung ga-drive hindi ako duigon kung may kaibahan ni Chiksa. Biyahe.
0: Permanent oh, aroyon ha kada pang basi kung hindi duigon ay mapundo.
1: Dali ya kada pang may kay di ba kahapon hambang nana ay ga-stay single oh, lang ni mama. Man makaron interesado ka man sa mga chicks.
0: Yes. Nagbag-o wat anira nangyay.
1: Matcha everyday taray kay iba-iba tara na karana oh, ano no.
0: Bagi,
1: mindset ba?
0: Ikaw ha kada pang Jory basi sa masunod ay ibaw matari mong partner.
1: Yes, aba na lalo na kung ang sa angkas mo ay fruit salad panay hikap doon habang nagabiyahe. Bisan long distance hindi ako maduyog karon. Ay, sana all.
0: Ay sana all at akimo karo pang Jory ah. Ay aba kanina mo karo pang niwa ta kami kimo it mahambay kundi tanalat anang yes. Nga klase or
1: bagay,
0: bagay
1: gusto mo ubrahon. Ubrahan at akatropang jewelry basta hindi ka magpangloko at hindi ka magpangargabyado it ibang
0: yes,
1: tabo.
0: Yes. Ang sa hindi mo si sarili mga katropa iwa kagit it hasakitan. O, yes. Hapasadya mo sanda haron niya.
1: Aga, rupang utana nagsadya giman sanda.
0: Ayun. Yaman.
1: Aga, pa 6 PM ay dudaw mo na katropang LK. Medya ang agang mata. Syempre ako wow tanggit ko ang katropang
0: yes,
1: LK. So, sige na pang mengay pasugod man ni Mau sa another program. Oh, so, better luck next time.
0: Ayun, grabe kita. Timing kita, be permit ka na pang LK.
1: Yes.
0: Pero malay matanay na to.
1: Matimingan, oh, di ba ga? At syempre, si ka na pang Risa. Hello, good afternoon. Ay, kamusta man ka mo? Ato niya mga interns iya, ha? Ato niya mga former interns. Aga, sanday, syempre, sanday ka na pang Dion, si LJ, si, sino pa ni? Si Chris Lee.
0: Oo. Oh, oh.
1: At si
0: Marjun.
1: So, kamusta ka mo, guys? Okay lang ba ang buhay-buhay? May klase gihapon.
0: Oo. Oh, oh. Kunta bukod ka mo stress. Bogit
1: yes.
0: Kasi makarang oras dapat ay nagapaliwaliwa ka mo.
1: Sana.
0: Naga, ano ka mo mga katropa? Kahit pa paano, bagay. One, ay nag-aisipit mga homeworks.
1: Dapat, pero ato niya mental tapos, health ay stable.
0: Tapos, ka record. Ang daro, oh, diba? Oh, ma'am ho, hambay nanda. Grabe, naging ano, takita.
1: Duda, kita nga ni ako. So, shout out kita na Kinyo Runa, ha. And of course, si Grapang Shannon Paternoster. Kamusta kayo, my friend? Miss you. Abog, kita. Miss you too, friends. Always and forever, amor. Asa? Sana all!
0: Ay, ito tara sa Hawaii, karapang yan.
1: Yes, bongga. Si karapang
0: hello, kita kimo, karapang Shannon. Na. Thank you so much for supporting us. O,
1: yes.
0: Diba, hato ka, nagidrang kaya.
1: Diba, karapang mga guys, hara kita rin manami. Oh, flexible ro, aton kanya dila. Pag may nagtagaw, get comment, automatic
0: yes,
1: atong dila.
0: Oh, oh.
1: Tapos pag may mag-English man, pero syempre dapat, eh,
0: pero hamad doon, no? Karapang yan, kung hamad, kung may mag-amauro yan, Ranita, direkta ka, ginakakasabat kita. Pero oh, kung mabuhay ra, na, pag-explain kimo,
1: yes,
0: parang ko napapaisip, alam,
1: true,
0: dali yung anay. Diba, hamad doon, no?
1: I need a break.
0: Yes. Kasi may mga tao, mga katropa nga, mga spokening mamoro yun. Oh. Agar, iba mat, ano mga katropa, ay Tagalog, English ko na, man nga, language ro,
1: na.
0: Oo. Ay, di ba, kung magkuta na sanday, dire-diretsyo kung amat.
1: Yes.
0: Ay, kung kita, at ako maparas, kay Karapang Shano, no, kung musta kayo, may oh, pwede, madali, masabat.
1: Pero kung may mga pangutana, concerns, or kung ano, tang story, yun siya, kalisod yun, arayon. Although, naiintindihan mo man, pero, wow, aside kung paano, i-plastar, oh, isabat.
0: Yes. Habang kita narumalisod pag once nga OFW ka, di ba oh, ako oh, na istoryahan yun natin na kahapon niya.
1: Yes.
0: Pag once OFW ka, bigyan na pang yan eh. Pero may gusto ikaw hambagon, pero
1: hindi mo ma-express.
0: Hindi mo ma-explain na.
1: Oh, oh.
0: May pa-example ko, ikaw rin dati ko na si Papa, ay syempre English, abiron. Mm-hmm. Agsay ba natin nga, bukon itanad nga mga OFW natin, ay nakatuon gid oh, na it English. English. Yes. Niya, literal nga, fluent kid ana mga katropa. Ay, ging acting nat ah. Ay, naba ka man, alin
1: which is tama ko. Man.
0: Ay, banata, diba? Nagigets mat ama nananda, di ba? Oh. Walk, walking ko, no, rikato sa may punta, tapos ay kugang laha, banana.
1: True.
0: Ay, madali, matagali makon pa. Mm-hmm. Siyempre, kung sa CR, nagabuhi ko, nabasa ng tiya, nasa yes. Yung aha, okay, rest, rest
1: diba?
0: Room.
1: Tama man, matood. Kasi kita mo nga, may mga sign languages nga, di ba? Mm-hmm. Para sa aton, karunyong mga kaimang huran, mm-hmm. nga, hindi ka humble. So, may mga sign language para mas madali maintindihan.
0: Yes,
1: diba?
0: So,
1: in a way, mga katropa, ko amatero, sign mas naintindihan mo pa kaysa pero, mapahambagon
0: pero,
1: mo.
0: Pero kaladlok, mandusay nga min ko mapagapit ka siguro mapatusi.
1: Yeah. Yes, iba matana ron. Pero kung siyempre, formal talk matana mga katropa, why not? Di ba
0: yes. Aga mga kagat na appreciate man ito ng mga tao, baga nga, say, dandang amin kayo, miski hindi sa makahambag it English man, mm-hmm. or kung ano man nga language. Ay, ano, willing to listen, gid,
1: yes, willing to learn.
0: Understand, oo. Oh, mm-hmm.
1: Oh. Nakagid na pinakamanami sa tanan, yung mga willingness mga katropa. So, oras na to, alas 2:22 na sa hapon, nagrekar niyo oras, ginatod ka to, need premium D3 soft gel capsule. Haror capsule mga katropa, kontra sa mga viruses at bacteria. So, manami, rapa, imnumon sa inyo kanyo mga chikiting. Kapin pa kung sanda, iside nyo ron, mahilig, mahinampang sa mga baga, sa mga bato, sa mga gapok nga ra. So, hindi kita malikawan, yag, subot, andang maalima, wakahuga.
0: Yes.
1: So, hindi malikawan ng mga bits.
0: Oo, oh, oo. Oh. Agraya, may mga katropa, ro, delikado nga abin natin kung amat, hay, malimpyo kita. Oh, oh. Malimpyo kita sa guwa, pero
1: kasi
0: wak
1: what,
0: kita.
1: Kasi what, mga,
0: oh,
1: ano?
0: Oh, eh, pero wak kita kasi mga katropa, may mga nakakaon kita nga may hiko nga kaibahan.
1: Yes.
0: Kung alin pagit sa party natin itiyawas, raya, oh. Mga katropa, pang overall, ang nira katropa nga yan. Ako, wawa man ako, nako, it bias nga pagpagpiliyon sa tanan. Premium D3 soft gel capsule, gita makundo isa ka ra. Kasi pang tanan, abi mo katropa,
1: yes.
0: Pang pahaba it buhok, pang pa-healthy it
1: kasi
0: buko.
1: May virgin coconut oil, oh, imaw. So, manami, gida mo mga katropa para sa iyong
0: yes.
1: Skin, sa iyong hair. Kasi yung digestive.
0: Oo, oh, oh. Diba? Isa pa, pang pabaskog, imay tugan, pang pabaskog, mm-hmm. may mga katropa, ita. Ray, karang, sa tuhod na to, na
1: yes.
0: Aga syempre mabaskog pagit sa kagawasan.
1: True.
0: Kaya mga kunhaya, kung ga-invest ka lang mga katropa, mm-hmm. tagpang tanan yun alagi, go kaot imo ka
1: na. Perfect, agira to yung premium D3.
0: Oh.
1: And of course, mga katropa, available rin mo sa mga butika nationwide. Pwede nyo man-order through Shopee at TikTok Shop. Ang isang bilog pa, kaibahan pagit imo sa ato niya, Santon and Exapam, libo-libong
0: yes.
1: pa-premyo. So sa mga users, una, itry ako niya, premium D3 soft gel capsule. Hindi nyo mga katropa, pagpila ka rin inyo kanya banig or blister nga empty. Tagwant sugod ha. Ay, gamitin nyo lang as entry para ipasakop sa ato niya weekly draw. Iya sa ato niya, Santon at Exapam, libo-libong pa-premyo. Diba? Nagnami yun mo kanya kagawasan na tawan ka ba chance
0: yes.
1: na magdawag 3,000 pesos oh, weekly.
0: Oh. Harun din, ano, pinaka, ano, karo mga katropa, exciting
1: yes,
0: sa kanan.
1: Diba? Rewarding yun oh, mga sa inyong apart mga katropa. Naging healthy ka na, nagkakwarta ka pa.
0: Haron, diba? Oh, grabe, as karabang jowry, karabang yan niya, oh. Actually, I'm kind and, ah, buka, I'm
1: grabe.
0: Kind and I'm looking for a woman who deserves to
1: gumat,
0: accept me. Haman, English mo, tagadari mo nga kinakunomet, adlo-adlo, come on.
1: Hindi, gina mo magpaperde kay karapang Shannon.
0: Oo. Bogida na, but in reality, I'm kind. Aba, duda ako karapang jury, giisipan mo, gina nit mayadra.
1: Yes.
0: Maski akganon, pero nagigets man niya, ginamon
1: doon. But thank you so much, ita si mong effort ha, karapang jury. So, good luck lang, Kimo, sa imo kanya pag-usoy. Basta nga ni, maghugat kang sa tama nga tawo para Kimo. Gaabot, agaabot, gidron. Don't rush anything, mga katropa. So, oras na ito, alas 2:24 na sa hapon. Ma-commercial break, ano kita mga katropa, may aton ko niya pag-istoryahan niya manami, ra, kapin pa sa, magapit mo, June!
0: Oh,
1: ay,
0: oh.
1: Kita, ginatawag na ito mga June bride.
0: Ay, iba, yes, Aron.
1: Iba, nagpakasag, itrakaw niya summer, and the same time, rakaw niya June. Kaya ginatawag na ito niya, June bride.
0: Magapit
1: ng balik, mga katropa, programang X-rated, makataliwan ng hamang, rupin lang ka mga reminders.

0: Zantone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision S Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: FM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Exciting!
7: The secret of health.
8: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
9: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Southern Plus Gold.
8: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
9: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
8: Amo na kalaba ha.
9: Amo lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
9: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
8: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
9: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
8: Oo.
9: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
6: The secret of health.
10: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sinito maintain sang manami firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
6: The secret of health.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhol Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santhol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santhol Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santhol Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
12: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
14: XFM.
12: Santhol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
15: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
12: Santhol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ah, dali na.
18: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
19: Mag Santhol Plus Herbal Oil.
18: Garantisado.
19: Maaasahan.
18: Sa sakit ng katawan.
19: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
18: mag Santhol Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
19: Santhol Plus Herbal Oil.
20: Masaya ang buhay. kaya inuumpisahan ko ang araw? Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
22: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Sister Pain.
24: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: oras, mga katropa Philippines, at our time is 2:38 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanumbalik kita sa ito niya programang X-Rated! Nagsige hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanny.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutugsige hapon ka mo sa programang X-Rated. Maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Uy, good afternoon, na katropang Rene Apolinario. Happy for listening. Shoutout, gilakin nyo una sa mga driver it, Balatoda, sa Panuit Banga. And of course, si katropang Claudie de la Vega. Thank you so much for happy for listening.
2: Exciting!
0: Balik katropang Shannon. I mentioned you with a special tag to all my friends worldwide to watch your live.
1: Thank you, Shannon, Paternoster, aga, support, yan, hibok ko niya nga mga para sa gidaan, nga kato. Kundi sa iba pagida. At least sa iya, na-appreciate natin na mo kong naiintindihan, pata kita taga iba ka nga lugar.
0: Yes. Kaya thank you so much sa effort, karapang Shannon. And of course, karapang Juliet Conanan, thank you sa pagpa-shoutout ng abo. Grabe kita na friendship.
1: Hello, kita kimor pang Juliet. Yes. Ay, permi kita na si karapang matet, ngaroon huwag di ita absent ron karapang Juliet. Permi kita na ga-ail at highlights.
0: Yes, aga sa tangan kita pa niya programa it XFM. Kaya thank you so much kita karapang matet. And once again, hapa, good afternoon kita pang Aljun ha. Naka-twice kita mag-comment. Ay, syempre si Telio Poldo. Bago kita, good afternoon mga katropa. Kahidlawan.
1: Hello, kita kimor. Kay Nay Elda o na kay Lioski.
0: Permi kita
1: na. Permi kita na hidlo si Taylor Pauls ka ito yung katapang yan miski
0: bukod pa biyernes hay huwag pa nikita ka day of tay
1: kung magmakaroon kat imo mag-comment ikaw katapang le Pauls sa medyo alamin ko feeling at alam na mo na a day
0: Friday.
1: Of ko tagad
0: man kaya yung medyo ginapadali mo lang man kami itadlaw nga ra pero thank you so much ha and yan nikita mga katropa ang pakuha ni kay Ina haram manami ta kasi marapit yung to June biskan tayong Mayo mga piyesta nga ra kababok ng kapakasal ag timing man kasi piyesta para isang handaan di ba exciting mga katropa. So, ato ni istorya mga katropa, pero pila ka mga signs, mga weird signs ko ng mga katropa, nga ikaw is ready gon
1: okay.
0: Nga magpakasay. Aba, sana
1: medyo kakakita ko ang kainat, may nag-share katropang yan.
0: Magpakasay.
1: Magpakasay. Wow. At sa mga kabundukan.
0: Ah, yes, mga prenup.
1: Oo, nakita ko may nag-share, nakatoy si Gimakon.
0: Yes, hard naman namin.
1: Timing kita na Makon kasi sa aton karang istorya. Maabog kita, bitod katropang yan, pero gusto nga magpakasal, mas lalo kung makaraya nga ginasakto ng dagit man sa
0: piyesta,
1: sa mga okasyon.
0: Para ano man baga all in one kumbaga i-record niya celebration is tingog mo tanan. At kung ako matay yung budget, pwede ka matinga mag-separate, di ba?
1: Tama. Ag hindi ka mo makatropa ma-pressure kung may makita kari ka to nga nag-proposal, nagpakasal, mabot ka man niya. Ako tawa tang gihapon.
0: Eh, hindi ka dapat mag-isip karon. Syempre imong isipon gihapon ro availability funds, kung ready na ba ka mo, di ba? Kasi kung permi lang kita nga i-kumpara nato na yung self sa iba, magkaiba kita sitwasyon mga katropa. Sige na pang Jory, shout out sa anak ko nung kaibahan sa company na RLC Gravel and Sand ag sa gas station sa Fastron C Abaw. Good afternoon ha. Shout out kita kinyo una. So yan kita mga katropa number one. Hara ha. Wakaon ko no na, nagiging envious sa pagpamati sa mga imo ko niya mga friends baga sa andakar niya wild dating story.
1: Oh, okay.
0: Wild dating story.
1: Mato na yung
0: story
1: ano, ta, no? Mahambag ka gading abi pag wild nga dating story kita pang yan. Step by step gede bagay detalyado gid ano
0: at bukod karon imo it mga pangpapilab gud anang istorya kundi wild gud ngani
1: mga tagasin ano tagid abi no kung kato ni mga private gud nga pwede mo i-share pero sa id mo ron hindi mo kinahanglan i-share sa tanan sa tao at ano makatrapa nga ginakapagkatiwalaan nimo
0: at pang adult ta ibaw nga mga istorya kamin pa sa pagpamilya about sa romance di ba gay kay bahin taron kung kag-asawa di man pwedeng hindi kating magtao
1: tama
0: partner.
1: Yes, grabe ako tig-tig ah. Hindi ka mo kato na eh. Hindi, tama na pwede. Diba?
0: Pero depende. Mo at obligahan. Pero syempre, part of time at imong duty as husband and wife, diba ga? And of course, number two mga katropa, you're in regular contact ko, no? sa kada pamilya ito okay. Kada isa ga taga pambagay komportable kun ikaw sa pamilya nana pamilya mo ko amat nga ni biskan wow ta imo agto ka igto di ba mi mama aro yon
1: ang isa pagi dayon kuri imo pamatsyagan karo pangyani okay ang sa makaray nga set up
0: diba? Tag welcome na welcome tag wahot ibaga itrinyo nya pag-aalinlangan or worry sa imo karnya kaugalingon kasi ro pinakamanambi abi nga pamatsyagan sa tan mga katropa makasundo nimo ing maging biyanan
1: yes.
0: Di ba
1: aga wa ba ka mga katropa nagaano eh usay gagani mo simo pamatsyagan nya wa era ita something nga kaakig wara ita ilangan
0: oh. Yes hindi ako mahuya kasi di ba ang bayan ng mga katropa mahamba mo kung ikaw ro pinakaswerte kung kasugot ni mo rimo kanya biyanan kasi miskan hampon pa nato niya palanggang palangga kasi imo kanya jowa si imo asawa pero kung kontrabida ro imo kanya biyanan ay wa magyapon
1: yes diba? Karon pag idaga ka angkon karon pang yani it paglalait sitwasyon mas lalo kung ro imo atong partner bukon patat okay sa family
0: yes.
1: Imo partner ka to hay min ko hindi pat hindi ka pat ingin mana mabaton sa anak ng gitna ng parents tapos eh ro pamatsyagan tag it partner ni mo nga gusto imo ipakilala sa parents kaso di gid ay ma-pride
0: what na ila bukon ita syempre ko amatay may kanya-kanya bing rason may una nga may sarili sinang standard may una matangada sa imo kanya ginhalinan yes. Sa imo kanya background diba ga so sige ra pang Melvin Clavel Bartulo good afternoon hapa pa listening kimo thank you so much sa pag-comment at number 3 mga katropa hay wa mo bagin na isipa nga ro engagement picture nga ra is makatagamad.
1: Okay.
0: Kung baga na-appreciate mo, hatong niya ni Kaina, di ba may nakita ka nga mga pictures nga ra, like mga prenup, kasaw, kung alin matauna mga katropa, basta all about weddings. Yung dati, medyo cornit ah.
1: Yes.
0: Di ba, Kaina, bakit ako karun?
1: Ang nireba, di ba, karun na ako, na binagang dating naisip kang karabang yan, ni Haya. Tagsa pa sa ano, di ba, tag-unga kapat imo, nakikita mo si auntie mo, sa uncle mo, naga-picture sa dati.
0: Yes.
1: At nagalikdan at makara sa puno.
0: True.
1: Di ba, may mga, makatupat ang riso o prenup na ginatawag kasi nansaksi ako karo sa
0: ang puno nga ra is may sugat-sugat pa.
1: Tapos may andang acting-acting. Ano na, ano, grabe yun, ama ko.
0: Yes.
1: Pero nakilig ba't ako that time? Siyempre, ako matatakot.
0: Pero hindi mo pa maintindihan.
1: Oo, pero diba? Grabe yun, ama ko doon ng mga pusing-pusing at daywa.
0: Diba? Kasi doon yan yung mga katropa. Kamatay, irita ka pa.
1: Yes, pero sa'yo, bukara pang yan, may inamin nakita ba ako nga AI?
0: Nga?
1: Kumbaga, haya, na yung naintindihan mo't anato, may nag-open, abik ako, nga, sang kata, syempre, ano, naging share na malang, parat, ama na kakumbukot ako man at pabor sa pag-AI man it andang picture. Kasi nagsaray ka ramang invitation.
0: Ah, yes.
1: Sa invitation, nabi ka rapang yani. Karon mo ko, no, di ba, na istorya na itong prenup eh.
0: Oh.
1: Kasi di ba, kung picture na doon, rin gina-display
0: o
1: yun do, picture
0: yes.
1: Sa inyong envelope kung sino yung gina-invite. Mm-hmm. Hira to, nabi ka rapang yani, ging AI.
0: Yes.
1: Ging AI ko, no, ro, mardaywas ang nakaranga. Syempre, no, mag-jowa. Suntu, ano gan, manam.
0: Suntu be married.
1: Yes,
0: diba?
1: So, pero man, nabukot ako at pabor kasi kung tugukon rin invitation, malayo. Ang banadaya.
0: Kahit mo kita may kukarikature, pamatisay mo yung animation.
1: Yes, ang banadaya. Huwag matama na ako. Siyempre, anda matama na ng desisyon. Pero kung ako
0: abi
1: man, kung ako abi man na nagatugo, I mean, kung hindi mo mapil na kasayo nanda.
0: True.
1: Imogit na nag-explain. Banda, para naman na kako. Na ako naman na ng opinion. Bahala
0: yes.
1: Ka mo kung ano man na inyo kako niya.
0: Kumbaga, observation naman.
1: Observation na sa part at family na.
0: Yes.
1: Siyempre, part din na ng family ro na.
0: Ang ibig sabihin, kung imaw matama na rin, kasayo man, huwag mo na ilang.
1: Yes.
0: Makatong AI, generated yung mga photos.
1: Kasi hampan na nakarapang yan eh, kung may prenup ko no, kung may budget ka malating, may budget
0: may
1: man
0: ko
1: no.
0: May makeup artist.
1: Harap again, may budget man ko no, or sa uwa, pwede ka man magpicture nga, at least
0: yes.
1: Ano ko no, literal nga ng kamunaywa.
0: Ikaw.
1: Habi mo na nabir nga ni Manay, ito ka man na sa may niyo, pag ito man na kamunaga picture, okay
0: yes.
1: Yun.
0: At or so, pwede man to katrapang may ganyan background lang re-edit. Aron. Diba? Kasi may green screen man
1: yes.
0: Kita ginatawag. Sa,
1: aga banana, pila malang mana nakakagawa. Ang grabe kita rabihan ng imagination. Nakakagawa,
0: yes.
1: Ani masanda, nakakakaon. Manasanda ako sa mga manami nga
0: restaurant.
1: Ano. Digit manasanda yun na sa may photo booth mana.
0: Yes.
1: At
0: tama,
1: least manami mana.
0: Aga mo mismong dapat itsura nyo.
1: Oo, harong gita. Kaya sinot ama na rin. Paano ama na sa AI nga toro?
0: Yes.
1: Na itsura nga kita. Surbaya to. Alam, oh. Ibat ama na rin itsura. So, ama na rin. Diba na?
0: True.
1: Nag-re-expectation. Na ba rin natin? May inamat ang AI nga. Kapasayaman kita makabulig ka.
0: Yes.
1: Pero may AI man kung amat nga nakakalito.
0: Oh.
1: Mas lalo sa mga tao, mga makatrapang kilagang-kilaga kita.
0: Bukon it, ano tawag ka rabo? Bukon sanda, wala sanda na-aware kung ano AI.
1: Yes. Bigla lang sumugod tuod sa akon katong isip araw. Maura to nga klase.
0: Which is tama man, pero depende matabi ron sa heart na sa mag-partner, ginakasal. Ang tama tabi yung choice ron after all. Pero haron yan yung mga katropa, kung gusto mo maging look beautiful, aga presentable gitabi man sa pictures, magbukat makeup artist. Kasi pwede mo takab mga katropa, kababot na mga pwede matabo.
1: Habo, binanakatropang yan ni Kamro, pagparealist mo na binanakakon, haya, inyong moment yung mana ron.
0: Yes.
1: Mukha to na inyong kunong daywa ron nga ko, ni adlaw ita. Siyempre, matandaan ninyo kung may picture, di ba?
0: True. Ba, na, habo ba na ito? Balik-balikan na ito.
1: Habo ba na ito nga, bukot it big deal sa iba. Pero kung isipon na ito meaningful, abi mo katropang yan ni, di ba? Yung iba kanin nga mga
0: kaya nga ni, di ba, nag-hire kat photographer, videographer.
1: Haron!
0: To, para may mag-capture.
1: Yes.
0: Di ba? Para may ma-preserve ka nga, memories. Kasi may mga pamat mga katropa sa sobrang busy. Mm-hmm. May mga angle, may mga area nga. Ay, harag, ito, tagiraya nga ng tawo.
1: Yes, diba oo. Kita mo rin iba, nag-out of town pa, di ba?
0: Yes.
1: Nag-agto pa sa ibang bansa para rin ka to man na mag-photoshoot.
0: Yes.
1: Kasi bukong tait pag ilinarotero mga katropa. Rin iba, biro ka mo na tayo susuman na picture-picture pa man na.
0: Panggastos at
1: panggasto, taron.
0: Regardless, saan naman talaga bayad bukot ikaw.
1: Taro.
0: Diba?
1: Ang isa pa mga katropa, iba rin kasadyahan. Di ba? Habang ko nga niya, karama na bigkatropang yan, di maisipan sa mga kasal-kasal nga rakong rain nyo gid na nga pagkasunduan na tayo. Karan at sa challenge, naalala ko natin tag movie ni ano ka to, kat-kat niyel, but atag can't help falling in love.
0: Yes.
1: Kasi raka to manabikara pang yan, minko what at decision dro babayi. Minko, nag-ano man ima, kumbagay, ana man man ang idea, pero kinahangan patang ipacheck ka.
0: Yes. Kailangan may approval.
1: Oo, may approval. Bukong mga decision niya, arat-arang gusto ba man iit na himo.
0: Tag machawat imot boses, may anang gusto, pero hindi na pwedeng i-push.
1: Oo. Agba nami matana sa mga ginakasay nga mga katropa. Tagsandat ang mismo sa buot, agsandat ang mismo rumagagastos. Karoon ko't ing makahawag or karoon ko't ing ma-react. Pagwans nga, gusto ko't at mauraya ra.
0: Yes.
1: Pero sa'yo mga, ay bukong mataman at patok sa among budget.
0: Yes.
1: Ikaw man naruninang ha, ikaw't aman na sa cake, dapat tatlo.
0: True. Kaya diba? Mga katropa, kung ano mat ing gusto, basta kutob sing masarangan. Wait, pagain karon.
1: Yes.
0: Kasi kitang kita may kanya-kanya kitang opinion. Diba gaya? Kung couple nga to, gusto matanda AI generated.
1: Diba? Yes.
0: Ikaw ayaw mo. Hindi kung ikaw, kung ikaw matarinog kasal, ay di pagkumbraha.
1: Agawa man at magain ako kung nag-iop ka tao kita itong opinion. At least mga katropa, say that on nga, rotao mo na nasusugiran na itong atong opinion. Hay taga, kaya ka man intindihon or kaya man mga katropa nga, dugtungan.
0: True.
1: Or pwede man nanda nga, ano may ina ba, katropa nga, baliskaran ka mo eh.
0: Hindi na nabapag, ano, ipakamagain.
1: Haroon.
0: Rupulok mo lang, abi ka na eh. Gasite mo lang kung tika at imong opinion. Kumbaga, plain lang. Kung matikaw it, masap ang tinapay, wak mating naibog. Riba, abi, andat ang paghahubot is ginatira ni mo. Bukong kat happy para sa couple.
1: Habag ko nga, di ka na pangyani, haya, ginatawag karon nga tag sa mga beach wedding. Tapos, haya, true, may mga tutol ba? Katra pangyani, haman manari ka na, kabulok manari ka ron. Bukong manari. Pero isipon, ikaw't aro ginakasag. Ikaw't aro nag-celebrate it mauruyo niya ron.
0: Ikaw nga nagapilit venue. Pagkaon, reception, tanan-tanan.
1: Kaya nga ni, di ba, mga katropa, bago ka mo magpakasal, ay ginapahauman ninyo kung kaya ninyo or bukon.
0: Sa ito, doon the reason ko, amat katropang menge, haman do iba, kung magpakasal sa very intimate,
1: yes.
0: Limitado ro, rekaroon niya, tawag ka ra, invites. Kasi nga ni, ro, ang data karon is, gusto lang i-invite, mga taong ma-appreciate sanda, matuod, yaga palaga, kanda. Kasi mag-umbita ka, it kabo-abo, massive nga,
1: yes,
0: mga katropa. Tapos ro, katunga karon galinibak, gabi nantay mo lang kung naano ro bulok, di ba?
1: Yes. Aga habon ni natong mga katropa sa raya kara nga abi nga pag ni topic nga pagpakasal. Syempre, ikaw abi kara hay nag-prepare ka eh. Aga
0: yes.
1: Bago ka pating mag-proceed sa preparation nga ginasure mo pa yung sarili nga ready yun baga ako kasalon.
0: Ang kabuabo okay, kung baga, sang Domingo nga preparasyon, it takes a month. So, iba
1: yes.
0: Nga, it takes a year.
1: Diba?
0: Diba?
1: Ang explain ko nga niron sang manghod la, last time nagkuta na imaabot sa mga marriage-marriage yung katapang yani. Kasi haba, binanak ako na may sang kagagaki ko nung naila akong bagay. Kung nailang-ila, gina ako sa bayi, ginabuntis na na.
0: Sana,
1: tapos ko na, grabe, gina nga naman ako, naharam ako ni mo. Ako, gina ako ni mo, tanam mo ah, sige. Hara. Kasi haba, nana, may ina ko nung pobre man lang man or mayaman. Pero ang banan, hama man naroon, no, may mga may laki man na nga, inagita man ng ugali it yaki nga ginaw para man hindi sa daiwanan it bayi nga ra ginabuntis tapos
0: which pag once mo, bulok nga mindset
1: tapos pag once nga mabuntis ko na ro babayi hay inaon ko nung proceed sa pagpakasal
0: yes.
1: Abay kasi kung no, doon gidabi ng mindset nga
0: kahit pag once
1: nga nabuntis ko na ro babayi syempre
0: no
1: required ko nga pakasalan din
0: true actually iwa ko gapati sa mauyon kasi if you truly love someone pangutanan mo money kung ready yes, mo. Kasi kung amat, tabi, napaka-selfish mm-mm. act, tabi mo, para kakon, ha? Kasi gusto mo malang to, eh. What if bukong patanat gusto?
1: Yes.
0: Diba ga? Kasi napaka-unfair mo naman na gusto ni mama ikulong.
1: Mm-mm.
0: Kasi, rumeri siya, be, bukong mahabang natin, oh, manami, mga formal, oh, imaw. Oh. Pero, bukong imaw, it, yes. Garanti nga, hindi ka magwalay. Eh, paano kuha, tayo mo kimo na ila? Oh, after na mabuntis, na nauay, tayo mo kimo. Ginpilit mo, tayo mo sa sitwasyon nga, bukong pati mo, ready. Diba ga?
1: Napakapilaon man naman niya explain na makatropa. Siyempre, mas lalo kung sa mga batang mga unga nga ra, sa yes. mga batang ina, batang ama mm-hmm. nga ginatawaga. Pero ang bani nato no, niya explain ko man niya sa akong karang nga mangkod nga, siyempre, parents, abay karon pagwas nga, di ba ang bakunin kung mabuntis sa babay, dapat panindigan man nara, mauray man raya. Dati, mako sa kapanahunan, makon siguro it mo.
0: Atong ginikanan.
1: Makarami, makon isipa. Kaya mo baga makon na bako, kaya mo baga makon pakasalan ro tao nga sa idmong bukon mo italangga.
0: Yes.
1: Ag sa idmong mako si imong piniino nga, wa raging panghandaan.
0: Ang bukon pa ka mo ready sa obligasyon. Ang hulok man abi nga, dahil sa nagkaunga ga.
1: Haroon.
0: Kasi kung may unga man ka mo ukon uwa, kung gusto kang pakasalan itaw, pakasalan ka.
1: Yes.
0: Mabuhay or bukon man ka mo mga magkarelasyon.
1: Yes. Diba? May mga friends man kita mga katropa, o diba, bukon man itanan, hamol ga po natin nga bukon itanan.
0: Yes.
1: May ina katropang yani nga, syempre nabuntis man na ikaw at atong gagaki, waka choice, pakasalira, panindigira man nara. Ag syempre, so wa abi kung amat nagbabat siya ng mga parents, eh, yes. mga ginikanan, kung katon, ingani, no, tama, anat, tama na nagiging inano, rang unga ngarat, tapos anat, tama na ro yun.
0: Which, yeah, kung, kung ato mga ginikanan, normal doon niya doon nandang ilang.
1: Yes.
0: So, syempre, wasa na ila nga, ano ba, ikaw, gusto na daw formal.
1: Oo, ang isa pa, bigger, guro ang naisip, tagrang ginatawag, a broken family.
0: Yes.
1: Rung ginarang isa karon pero, hampay, kung kutana mo rato, masadya ka baga, ro, imo, naghahandong makunta, wala naman ako nagpakasal.
0: Oo. Kasi, bukong mamita. Bata.
1: Oo, kasi pag once, sabi ka pangyani nga bata, kaging kasal, kaging pagkasunduan, sa uli higit na karon gagawa kung haman rawa ko tanda feel nga gina-propose ka ko. Di ba mga maro yun?
0: Kasi nga nagigipilit kung baga mahabat mo arrange marriage.
1: Aroon.
0: Kasi din kamot aroon nagkasugot.
1: Yes.
0: Dahil sa gusto ninyo, bukunit gusto nanda.
1: Oo, wagid man na kami nag-dating stage pa na
0: kumbaga, ako abi ako, kung ako mata, personally mga katropa, kung ako abi man na, nabawa, nabuntis ka, abi man na, tapos ay ginpakasalan mo ako dahil ginhambag kimo sang ginikan. Wa ako na ila karon. Kasi, yes. feeling ko tahay, naobliga ka.
1: Ag pinagkasunduan ka ting.
0: Ag sa'yo mo rin, tag naobliga kang pakasagan ako. Kasi ginhambagan
1: true.
0: Ka.
1: True. Ang isang diba? Pakarapang yan, nakikita mo tagagi nga, ay Raya, tagali dapat ang kaibahan sa future.
0: True. Agong imo isipon, karapang menggay, kung wa ka ginhambaga sang ginikanan, hindi mo galing ako. Diba? Parang
1: yes.
0: ganun siya.
1: Tama. Kaya po, ano maghihapon? Affair, maghihapon sa tanan. Kaya hindi ka mamagsana all sa iba ro na nga ginakasal.
0: Yes.
1: Kasi sa id natin, yung may mga gagom sa dang rason doon, haman ita, nag-ano sanday,
0: natabo ro
1: yun, di ba, nga nima ko, ma-realize mo tayo sa ulihi nga, kung tawala ko nagmadali sa pagpakasal nga ra, kasi, wow, tabi rin, bitaw-bitaw, karang pangyan, yes. hindi mo tapos pwedeng bawiun
0: na eh. Iba, pero, pagiging ginikanan sa pagiging mag-asawa.
1: Ah, oh.
0: Ha? Kaya, ano nyo rin mga katropa, iyain ninyo
1: yes.
0: ron, kung sanda ninyo ito, requirement to ni mga, old na ila kita, pero mas manami nga, willing, gin malakamong daywa, bukong it gusto kang itiba, or na-pressure ka mo, ay, kasagot naman ng mga imang
1: yes,
0: kasagot naman ang barkada, macho ako na taruwa. Hindi ka magmaharoon.
1: Tama. Magapat, imaw, no? Maano, gina mo karapang yan. Grabe kita, it exact,
0: yes.
1: no? Raya nga, topic. Basta pag inambag, inabituod nato niya, kasay nga, Raya. Oh. Kami ni karapang yan, garing akit, agarong kami karoon.
0: Kabugat, gina, imaw nga, ano? Kabagay, ero sitwasyon
1: yes,
0: nga. Kasi whole life po, tamo mo eh. Kumbaga, kapin niya sa Pilipinas, huwa kita yet divorce.
1: Tama.
0: So may annulment kita, pero mahal.
1: Huwa
0: ko ginahambal nga, pag mag-asawa ka, hiwalay ka mo. Hiwalayan, abing mga katropa, may rason doon. Kapin sa mga mag-asawa, bukong taron it, trip ko lang, ay magbugagon kita. Huwag,
1: yes.
0: bukot makaroon.
1: Tama.
0: Magkagain doon sa mag-jowa nga, anytime may makaisip kay. Mag-jowa, nalilisdan ka pa magkakas
1: yes.
0: eh. Diba?
1: Aga, bago mo mapatama pa or imong partner, tagsigurado, sigurado man ka mo sa kanisang emote ay rin
0: yes.
1: pinili. Bukong itambay nga, makasalan ta, pero pag pilang inadlo, hindi ko nagduda-duda doon. Nagdaywang isip ka ba mga katropa? Ay,
0: yes.
1: wala nga, hindi lang man na ako. Tapos imong partner ka ito, gasalig nga, naghambay kabi nga, pakasalan mo imo
0: true.
1: Eh. Kaya hato gagawa ro pag salig na na. Aga, syempre, mga katropa, kung Raya abi, ay, abaw niya mo karapang yan, maabo pa ang proseso, Raya,
0: yes.
1: kung amat yan.
0: Abo-abong sitwasyon, or pwede man karapang menggay nga, halimbawa, may plano matagid man ka mo nga magpakasal. Di ba, may plano ka mo. Tapos, all of a sudden, nabuntis ka. Ay, okay, matang i-proceed ninyo. Kasi before ka nabuntis,
1: yes.
0: may plano matagid
1: man.
0: Di ba, gabo ko dahil sa nagkaunga ka ga. Magkaiba abi to. Di ba?
1: Yes. Aga, sa'yo ba natin, may ina matabi karapang yan, diwa natin yung ginatanan, no? Kung pag hinabay nga ito, may nag-arrange it at marriage ni ninyo. Yes. Pero ikaw mong dayuwang ray. Sige man na, sige man na, haya, na nga total man na, harun yun man na, ging, an istoryahan yun, tapos anong karang ginikanan. Sa sanda man din, karun mapaisip pa sa nalang kung makilagaw na daro kada isa ga, harun yun dahin doon.
0: Kasi maliso yun, nabibawi on, kapin kong napatigayon gon.
1: Yes.
0: Kaya mga katropa ha, mag-isip-isip anay. O sige na pong, Boy Jem Sonyo, good afternoon. Greet mo man do Sonyo Family sa Alfonso 12 Libac. Kagabi ko sa nang tatay Larry Sonyo. At sana ko nung nanay Mary Ann. Thank you kita sa pagbasa. You're welcome.
1: Yes. Okay, si Rilioski. Hello, good Kimo. Katropa Rilioski. Good afternoon, good Ana Kimo.
0: Yes. At sige na pang Ariel Tudo. Sin ko nung gidaro anang ka crush sa daywang.
1: Ay, bahala. Kakarapang Ariel. Ah,
0: sana all to my choice. Katropang Mengay. Mabalik na pang Jory. Parang ako lang dati. Bawat galaw ko dapat detalyado. Hmm. Dapat complete details lahat. Sana ba talaga? Katropang Jory.
1: Ikaw, medyo ikaw malang siguro naghambay si imo sa lingkod karon ha.
0: Pero at least na-assess mo yung self ka na pang jewelry. At syempre si ka na pang dang always si sa ato niya comment section. Happy listening kita na Kimo. So haro niya yung mga katropa ha. To pila pa lang to. Kapag nasa introduction pa
1: yes.
0: Ato niya istorya.
1: Oo, pero hasagot na mo sa mga prenup nga ray.
0: Yes, kaabong kita kita mga katropa karon niya mga maistoryahan. Pero syempre ay oras na to, alas 12:29 na sa hapon. Ma-commercial break ano kita mga katropa. And of course, hi, may aton pa karon niya 3 o'clock prayer. So magpangamuyo ani kita good. Makaisip kita kung ano gid man baro para katon mga katropa. So magapanumbalik yung programang X-Rated. Makataliwan gamang rupin lang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Oras, 3:00 PM. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Santol Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
3: Santol Plus Gold.
4: Ako si...
3: Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Yani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol,

0: Guilty ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Lilo. Nakita ko ang center agent. Burmigin ako ng gawa ka-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Pero sigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Exciting!
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating anak.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
13: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious

0: nilalagay sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan Lenzo Aklan. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: alas 3, 13 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive, X-Rated.
1: Exciting!
0: At syempre mga katropa, naka-live sa gihapon kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, sa XFM Calibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas abo, para itong karang makaibahan, makarong hapon, makarong tag-init, para itong karang panyempo. Ay sa mga katropa, natunuro na nagagamor merienda. Happy eating gid ana mga katropa, magpaunot ana kamuro na, magpamahawon ana, magpakabosog para may energy kita sa makarangarang pang oras. So nay mga katropa, sige da sa gihapon ra aton karanga Santo ni Next FM, libo-libong papremyo. Ay mga katropa, magtipon kamo ha, itry karang isang blister at Santon Gold nga capsule, isang blister at premium D3 subgel capsule, isang blister itry karang Turbo Food Supplement for Men. Agraya karang 5 kasashay, it's Santon Gold Coffee Mix. Saray mga katropa, isuod din nyo na pili ang kamusap at isuod din nyo ron sa puti nga sobre, butang rikator, imong pangangan, imong edad, address, contact number, proof of purchase. Aga, syempre kung ano rikator imong pinili, iron imong butangon. Butang pag-idri, imong karang signature, agratan karang drop boxes. Hay makita, no na karang sa may Pharmacia Gomez, sa may shopping center. Aga, kung kamo'y mga taga-tigayon, matana mga katropa, pag magapit riya sa atong karang estasyon, ay pwedeng-pwede gidin niyo mga katropa daghon sa atong karang XFM station.
2: Sana
0: para bongga mga katropa, magagas-gagas na kamo kasi nga ni sa Biyernes na rana karanga draw mga katropa, karoon na itong masayuran kung sino gumata rumagadaog, itry karanga 3,000 pesos. Kaya kamo mga katropa, magpahaom na yakmat patana ron kung kamo ay Santon users, kung sinuro si nanig si tatay, ayaw ni maton ipilak, dali ang ani maton kalmaro na, ay pwede patana to na, pwede patakita ka na maton magadaog, mas maaburo entry, ay mas maabo gid ana mga katropa nga imo karanga posible, di ba ga nga madaog gid ana mga katropa. Agasay gid ana to no, mahugod gid akita pag abot sa mga moraya, kaya hindi man kabon ka gihapon ka malugi mga katropa, kasi raya matasag gihapon ay makabulig sa aton karanga ika ayo nga lawas. Anyways mga katropa, riya ni kita ho sir karang aklanon band bag or ang kanta ni Mike Regalado mga katropa, nga kung sa siin hay iba gihapon gid ana ro pagpalangga nga ginapaagi sa pagkanta mga katropa. No title hingin karay magpakailan man mga katropa, hayara mga katropa pamatian naton ray karang kanta ni Mike Regalado.

0: tropa, alas 3:29 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha. Sa ating karang programang X-Rated, nabatian natong mga katropa, pila ka mga kanta. Ito ating karang aklanon band. Sa inyo natong mga katropa, amat-amato natong sarada ita, ubos ra pamatian. Para gid anakin nyo mga katropa, para maging familiarize kita, agod. Isuportahan man natin, atong karang local. Mga katropa, kurkulabos na kita sa atong karang atsyempo, naging kapartner natong technical side. Si katropang Daddy Lods, Noel Estel Yaro. Ang sa support money tamon karang station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sama man karang general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaluan, pinakasatanan. Ramon karang big boss, Doc Remelito Uya. Kay bahan yung karara, na karang beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililitaw, matakitakarahin aga ha. Same time, same station, sa gihapon. At syempre mga katropa, yung mga sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang kata. Ropa mo.
1: Sana all.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biev ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Daig pa ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM kalib libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

oras, mga katropa, alas 3:50 na sa hapon. XFL News Break. Nagsaka sa 23.2% numero it mga pamilyang Pinoy nga naka-experience it involuntary hunger o gutom agwa it makaon. Itsang beses sa sobra pa sa nakataliwan nga tatlong buwan base sa first quarter 2026 survey it social weather station sa CONSWS. Mas mataas raya 3.1 points kumpara sa ina-record nga 20.1% ko November 2025. Tayo pinakamataas maghalin sa 27.2% ko March 2025 at 2.1 points ang mas mataas kaysa sa record high nga 21.1 average sa 2020 sa kasagsagan it COVID-19 pandemic. Pinakamaaburo naka-experience at gutom sa Visayas nga ginasundan raya at Balance Luzon, Metro Manila at Mindanao. Naman sa 17.7% doon naka-experience at moderate hunger, samtang 5.5% man doon naka-experience at severe hunger. Sa iba pag inyong mga balita, agin pa siguro ni Senate President Alan Peter kay itanong in sige na nga pag-action na ni Senado. Through articles of impeachment, maghalin sa House of Representatives sa tiyempo nga raya ay mabaton. Sino kay Cayetano makipag-angot kung raya kay dating Senate President Vicente Tito Soto III na ikangtanan sa magiging proseso kung siin mag-aagi anayro mga dokumento sa Senate Committee on Rules. Gininsister pa at Senate Leader White magiging delay sa pag-usad it proseso ag pagatumanon it senador o trabaho bilang impeachment court nga nakabase sa Constitution. Sa iba pagid ng mga balitaan, mga katropa, nagkatod-katon sa oras, alas 3:52 na sa hapon. Ginkumpirma ni Senator Bato de la Rosa nga nagsakaimaw sa van ni Senate President Alan Peter Cayetano paadto sa Senado ko Lunes, Mayo 11. Tayaro at laong uman nga nagpakita ro senador matapos ro anong nga buwan nga pag-absent kara sa sesyon. Nailihir man si Cayetano bilang Senate President sa gulpiyarang pagbaylo at liderato sa parehong adlaw. Sa dugang pagid naton yung mga balitaan mga katropa. Nagpangayo it pa sa Ilor Police maghalin sa nag-viral nga video matapos mabuan ni CCTV nga nagpanakit it anang live-in partner. Suno kay National Police Commission NAPOLCOM Chairman Ralph Kalinisan padayunon sa gihapon ro kaso sa pulis nga naunagon nga napalin sa pwesto sa Malolo City Police Station. Sa pihakpagid nga mga balitaan, ginapoint si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog it Malacanang bilang Undersecretary Department of the Interior and Local Government o kundi ILG. Sino sa impormasyon, Undersecretary for Peace and Order o pag-abuitan niya posisyon ni Mabilog. Una nga nagawa ro impormasyon niya, iga-assign na raya sa National Police Commission apang mas gusto it palasyo nga buitan it dating alcalde ro nasambitan nga posisyon sa DILG. Posible nga pagapatigayunon or outtaking ni Mabilog sa Biyernes sa UP Visayas. Raya nga mga balita ay ginhatod katon it premium D3 soft gel capsule himo raya sa vitamin D3 virgin coconut oil ag moringa. Kira man namin calcium absorption para sa mabaskog nga tugay. Ginasuportahan o joint ag muscle function. Kinabuligan nga pabaskogon o natural nga enerhiya agroenduran sa natural nga pamaan. Premium D3 soft gel capsule. Raya man si katropang Ninyo Rugin Teodosio, XFM News. XFL News Break.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais na buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea.

0: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: X-FM.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Dalton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Dalton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinakasal hanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagkudulong sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom sang Sistapain.
0: Sistapain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Xanthone, kag XFM ka libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di Karasa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos kas. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare, panahon na para magbago ang buhay.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Payne. Si Michelle Nagali, isa ka sales team.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Nelly Tuoy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akon sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to,

0: na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

sa isdo sina sa gabi.

tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Edrayo. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta? Kumusta rin inyo karang adlaw mga katropa, it may recoles. Nasa katunga-tungaan.

0: na kita, no? Oras na para mga katropa para magkinaikiay. Oras na para preparahon na tunro aton ka mga pagpurpahugas. Anyways, sa mga nagpurpamati, ro na sa radyo. Nakalive kita mga katropa sa aton karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng ka mga katropa mag-like, follow, and share para mas mabura aton karang mabira, mahanon. Ang mapakiay-kiay gida na sa dance floor. O shoutout pa na sa mga katropa natin una nga nag-aarang kada makaroon nga gabi sa mga tricycle drivers natin. Mahuhugo gida na nga permi gida na nag-aarang kada para sa pamilya bo gida.
1: Wow!
0: Good evening sa mga katropa natin una sa Kalibo Shopping Center. Sa Kalibo Public Market, ESS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya, mabuti tatoon ka nga programa. May daig niya gabi, kenyo tanan mga katropa.
1: Wow.
0: Ano rin yung ihapon? Ano rin ginaprepara sa inyo karanga pang ihapon makarong gabi? Ay ka nabito yun ang mga katropa kung nagkakaon ka itinyo ihaw, bogit ah. Nagkakaon ka ita or nagihigop ka ita as raya karanga masabaw-sabaw. Ibaga ka nabito, mata mga katropa sa pamatsyagan. Nga busog kagid imo sa makarang pang orasoy. Pero ato na tabi permi problema ro makakaon kita adlaw-adlaw. Na problemahan gid naton ano matar pagkagahon. Ano ro masunod naton karang himuon. Ay mga katropa maghugod yamang kamay. Sige na sa gihapon tili na sa mga gastoso niya ra no. Mapapahambat kay imo nagaoyot na ako rikara sa earth. Pwede mahalin lang ako sa Mars tag maabo nga chismis. Uwa kami ba narigya sa aton eh. Sang kurot yung taman na chismosa. Ikot naman sa Mars mas maabo. Bawag gid aray. Pero sa inyo mga katropa, hindi mata sa gihapon magbuhin ro aton karang mga chismosa nagailinabo man sa gihapon iya. Pero iba nga ni, pati imo kabuhi karon ni giniintrahan nanda di ba ga? Samantalang iya kita mga katropa sa atong problema, gina problemahan na to paano masolusyonan? Paano ra maayos? Pero para takandaron sa iba haya, sanda ta nagalitik ugo. Sanda pa na akin kung amat mga katropa kung wop na sayran ni problema. Ay to man yan sa mga people. Sa mga pepe-people nga ray, di ba ga? Mga ugali itawo ko amat. Hindi naton mahamba, hindi naton masayuran. Di ba ga? Tsaka mo lang, abi mga katropa, makilagar sa ang katawo. Pag once nga, nagkaibahan ka mo, di ba ga? Nakita mo kung alin ima ba? Sabi ko, nakita mo, Rana, hi. Siyempre mga katropa, iba gahapon ko may banding, may istorya, agama. Ma-realize mo, mauraya kat ingaling nga klase. Di ba ga? Karoon mo ma-realize nga tama, ginagbaga man ang desisyon nga naging friend ko imaura. Kasi maton ay abi ko ro friend nga magapitan ko sa oras nga nalilisdan ako rato patagali man na ro friend nga magadumo kakon. Ay kita magpili-pili kamot mga amiga amigo ninyo ro na ah. Sa mga katropa naton ro na. Say dato no kakabantaw ko nga abi makatropa i-try karang uso nga moving nga swap. Oo. Kasi kato abi makatropa no na wag na. Ah, sige go. Nasanay na kasi ako Daddy Lods. Nasanay na akong naiinita na lang. Nasanay na akong ako na lang ang nagpapaubaya. Kasi ito rat mga katropa, rato karang movie. Ay naka ano bika ako ni nakabuogit asa akong attention. Sabi ko ay mo ano at imam jo cartoons. Chimaw ratugat ana di ba ga? Sa ato kabuhi mga katropa may bugal man di ba ga? May ata ubukot bugimbilya ha. Ay bagagabot sa punto nga may nagaabot man nga medya bugal di ba? Nga abi naton okay, abi naton sandaro ma makabulig katon. Pero hato ni mga katropa sanda pagali ro pwede katon maka tauit gulo. Sanda patagali mismo ro mapapaisip kita nga tama baga nga nagtao ako itiwala sa sangkatawo. Bukon man ita about friends ha mga katropa, about jowa, about alin man, about sa siin nga bagay mga katropa. Pag once abi ikaw ro magatiwala ay say di mo sa imo sarili nga panatag ring buot, komportable ka para kimo ro pagtiwala mo ka to said mo hindi tao mabasag-basag eh. Pero ko amat nagakasaga man kita no, ko amat nasisisi pa naton atong sarili hamat nagtiwala kita sa maurang klase nga tawo. Hamanita sa kabuabo nga tawo ri kato pagid. Di man dami tuod naton masisi di ba ga? Habang ni nakon kay ina, hindi mo pa makilagar sang katawo kung uwa mo gid-an man na nakaibahan. Baga uwa pa nagaguwa ro tunay mananana makatropa nga kulay. Kaya ba kung ani, ano kaya rosaga karon mga katropa? Sino o rosaga? Ro nagtiwala o ro tawong nagwasak sa imo nga tiwala? Diba ga? Karon ro kutana naton makaroon nga gabi. Ikaw ba ga katropa? Nagtiwala kagon sa sangkatawo pero ratiwala. nga gintao nimo, hay bigla na lang na wala na basag. Kasi may mga bagay makatropa nga uwa na naging pahagan ni. May mga bagay ko amat makatropa nga para ka na higa-higa lang to eh. Pero si imot ang buot ay ikaw lamang manaro taong nakasayod sang sikreto. Ikaw ang manaro sang katawo nga gisugiran ko sa akong tanan nga baho. Oh. Pero kamat nagabot sa punto nga laglagon mo, kabayan mo, iwan mo sa ere, di ba ga? Aron to literal nga mapapakutana ka. Nagkasaga ba ga ako? Ano rosaga ka akon ka to? Nagkasaga ako it, tawong masugiran ko. Kay kita mga katropa, sayad ko gidana. Relate gidana kita, pag once nakita ninyo removing aron nga swap. Kasi karon mo ma-realize nga kung saan o, oh, kung ano ro pwede kimong obrahon itsang katawo. Di ba ga? Good man or bad? Bo, gidana ro good and bad nga ron. Manasa kandago ni, di ba ga? Harong ka diro malisod kung amat mga katropa. Kita abay todo kwento kita, todo istorya kita, todo share kita at mga bagay nga pwedeng i-private. Ha? Pero bukon mga katropa eh. Di ba? Gusto na itong private ra eh. Pero hamat nakagapos ang nasa pihak nga lungga. At nakakagapos na ro, iba sa istorya. Rumulok nga mga karon mga katropa. Kung ano rin imong gisugid nga problema, mas nagagrabe sa iba. May bawas, may kugang, may kung nano man, di ba ga? Hararo malisod gid ana mga katropa taga. Sa kwento ni imo nga to sa imo nga friend, ikaw ro api. Syempre, kwento mo yan, di ba? Kwento mo yan eh. Pero uwa sa nakasahid mga katropa nga, may ano man eh, may istorya man pa bawat tao. Punta baging fair yung kita no. Ikaw man abi gapitan ka, istorya ko man nakaina si Ana nga ron. Hamba man ni Ana kang hay kabulok-bulok kuno ri imong shampoo maganit. Tapos masamahan pa man sa pihak nga to ay si ano man nga to si Ana man nga to ya si amba ni Kwan man ay maganit kuno rabuho ka. Tapos Raimo si Ana nga to mismo naghambay man kimo nga ano man na rin pwede nga ma-recommend ba na kakon nga buhok? Ano man ma-recommend nga buhok? Recommend ba na nga shampoo kasi man i-dried ama na ra ako niya. Iimbes ikaw mismo makabulig ka na sa Ana nga problema, pinasa mo pa sa iba ag naglala. Ay, basta ikaw gitabig istorya mga katropa, ikaw dapat kuno karon do bida. Bida-bida ka eh, kaya dapat ikaw gitaro bida. Ay mga katropa, magpanimbang man. Bukong itanan nga bida hay astig. May bida mga katropa nga kaguoy rin inyong tandaan. Bukong itanan mga katropa ha, may kukong ha, ibutang naton man sa minatuod-tuod. Kung ibutang naton mga katropa sa realidad nga ginatawag. Oy, good evening, katropang Jeffrey. Katropang Mengke, pa-shoutout. Sa Linabuan, Norte, Calibo, sa De La Cruz, Kunanon family sa Torberto. Okay, dali yang hi. Hindi ko maintindihan rin imong chat. Ay, chat. Imong comment. Kay Toberto Mayan, kay Tor Lawrence, kay Thea Luna, at kay Teo. Oy, hello, good Anna, ha. Katropang Jeffrey, katropang Toto Valdizon Escalada. Maayong gabi, gid ana kimo. Eh, karapang Liaski! Hello, kimo, karapang Liaski. Good evening, karapang Mengay. Nakikita ka na ako niya sa akong karang TikTok, tapos iyak ka man sa aton karang Facebook live, oh, gid ana. Have my effort, is karapang Liaski. Eh, shoutout lang man kay Tayli Poldo, ha. Una ka na sa Aliputos to man siya sa Martinez, sa Ropa, Randoy family, gid ana. Nakatutok, makaroon ka aton nga gabi. Kaya di katropang Dang. Good evening, karapang Jemekis Juan, sa Bacoor Cavite, kay karapang Ritas nga nag-aral rangkada. At kay karapang Philippe Abisante Bamatian na nakarasan ng Tala Store. Karapang Angel, kay karapang Haji, at sa mga loyal nato yung mga listeners, sana all listener, at agad nato ro loyal karay. Ito uga tara itong mga kilaga nga ra. Good evening, Kinyo, kay Uncle Bibot, inakaras sa Tabangka naman siya, especially gid ana ha, kay Uncle Bibot, syempre, at sa kawaling family, kay din nung Donong Eric ng IB, at kay Rexy. At syempre, kay Auntie Nadette, Auntie Ami, Auntie Arlene, at kay sino pa niya, umdas, at Sandra Permi, at ako nagkakasaga, ibasi ko ako, rugapitan ng datara. Kay Auntie Nadette, oh, Auntie Arlene, Auntie Ami, at kay Auntie Bibian, o, oh, diba? Kompleto naton loin. Huwagon katon karaita, magasunggod. Kay katropang Dayan, tipay. Hello, gina kimo, katropang Dayan. Good evening, gina na kimo, ha. Aga, thank you, gidana sa imo, gidana ang ging taong flower. May ako man nga flower. Ikaw, gidana nga rin. Balit, kaso man na flower, masyubo ko mag-color paint. No? Ay, gidana, thank you, gidana. Kimo, karapang dayanti, pa'y magdahan. Gidana ka, parang God bless, gidana, kimo. Baka sa utana rin na itatuon. Agod, paldo kita permi mo kita. Kasi no, sa mga estudyante nato, sige na sa gihapon ang dakar mga graduation. Sige na sa gihapon mga katropa ang dakar na pag-celebrate. Diba ga, iba gida gihapon ng mga students nato nga nga makatagumpaaw man. Said nato, buko niya mang kita it na lilis dan sanda man doon mga katropa. Maabo nga assignments, activities, mga pagpugaw, mga bagay-bagay mga katropa nga gina siyagaan anda. Kasi naghalin man kita karun eh. Naging estudyante man kita mga katropa. Karun man mahambay nga nagakiga ginagtukot skilahan, nagapila na masahe, nagatilinoon, woman man ako tswildo. Ay, raya ka ni man na mga katropa ro, ano eh, raya ro hagdan, ba, diba? Raya ro pamaagi, para maabot mo gid anar imong pangarap sa buhay. Agkunta no mga katropa, mana sa imo, manang ranga pangarap sa buhay, kaibahan man ako. Bo, gagid imo ha. O, true, gita, true the fire. Ay sige yang maghugod kang karapang dayan. Isay ko gitana nga mahaba pamataas sa gihapon imo nga pasensya mo. Agroyong gitana mga katropa no. Pasensya gitana natin kung amat ro nasusubukan. Nasusubukan tayo ng pasensya eh. Kung amat may isang katao gitana nga dagapainit sa aton karang mga inkoy ro na. Gabot kita ro punto mga katropa ra imo karang dragon. Ano dragon wild? May imo mga katropa nga singbuot gitana nga ginatago-tago kaya hindi kunta pwedeng maipagawa. Napapagawa dahil sa mga tao nga atitiran. Dahil sa mga tao ginatisting, ginatrigger ka. Tapos pag once kaya ikaw na makamit lang it kung nano-nano, ikaw paro naging masaga. Ikaw paro naging mangain. Diba ga? Ako gun ano nito tagkay karapang Noel eh. Ay karapang Noel karon eh. Ako gun roga oy, ako pa sa gihapon mangain. Aron daw ginahangbay karon eh. Ginaubra ko man manarutan na pero haman. Ay bay ilang mga katropa makauro yun git aron. Kung hindi ka matugpa sa judgmental, may kato ka maagdo sa chismoso, ako si Ian Pagidana. Kay katropang Jessica, Jesse Joseph Kustan. Good evening po, karapang Mengay Bo. Thank you so much kita sa imo pag-at-highlights, karapang Jesse Joseph ha. Aga, sa pagtutok, kid, ano yung na sa Banwa Karait Ibahay. Oy, mga katropa, kumusta man ka muro na? Ano man rin yung ginakasakuan sa makarangapang oras on? Kasi nga ni pagtatak, it alas sa is dapat. Ready, taratong sike. Ready, taratong po. Atong karang pus on, no? Kita mo ra akong amigo, si G-Lord. Kay karapang G-Lord Malilay Flores. Ngarang na ako nakita rin yung comment eh. Oh. Pa-shoutout, abi ko na yung mga ba. Shoutout, kita na kimo ha. Ang sa imo gid anang guwapahon nga asawa nga si Donaski. Hello gid na kinyo na ha. Aga syempre iba gid abi ro. Ro daywa nga ra mag lover. Kaya ba ro tipo nga daga bully guy, di ba ga? Bati man na problema hay mensuro karon yang mana kami naga. Wa ka hagos daga kasundo pero duda mata kita eh. Nagiging stay strong mat anar mga lovebirds nga ra ya. Karon abi kuno nasusukat sa problema. Paano ninyo maayos? Paano ninyo masolusyonan? Karon di importante gid anak karon basta pagres ka mong gabuligan. Okay na pang Elky Nabas, thank you so much gid sa imo karang pagmonitor. Una kara sa Kalibo Public Market sa Josephine Store nga nakatutok makaron karon nga gabi. Thank you so much gid karang pang Elky ha. Maghugod gyud. Ang sa mga negosyante natong padayon sa mga online seller naton. Agkunta mapagayo gid ka mo makatropa sa mga bogos nga ra. Mapagayo ka mo makatropa sa halaman tapos wa man ginabakya. Hala inako ako, medyo parehas man si imong ex, ginainako ako ka. Pero sa oras na nasawaan yun imaw, nadugaan yun matgana, pwedeng-pwede ka at irena na aywanan. Ay, grabing hugot, rato nyo, rami pinagdadaanan yun. Pero sa idato ng mga katropa, may mga tao gidlat ang mauruyon man. Kasi ano, boring ka sa kabuhi mo? Mag-minain sa Facebook, mine man na. O, di ba may nataw pang mine still, kung nano man doon. Tapos syempre, reseller, nalipay man karoon, may nag-mine sa rete ka ng product, sa rete ka ng item. Ma-PM, ay haraman na, rumamaro, explain man na na, sa rete ka ng seller. Tapos mapilang adlaw, ay cancel ko at amana. Madali at akin yung mag-katropa, mag-humpay at cancel. Kasi gata ninyo Indian ro sang kabagay makatropa nga pilang adlaw maging prepara it seller ron. Ako si cancel yo gang. Ay mag-isip-isip man mga katropa ha. Ikabudlay matana. Kabudlay matana sa makarang pang orason ron sa makarang panyempo. Dibaga, ay gid ana kamo nga raman, di kamo magkinangkulit kay kusiyon ko gid karon kamo tanan. Kaya ka na pang Doy Arthur. Good evening, ginakimo ka na pang Doy Arthur. Thank you so much, kida anak day. Katropang Randy Santisas. Ay, sige, yan, nakikita sa atong karang, yan, kita sa atong karang TikTok. Ay, nag-live, babi kita mga katropa sa TikTok. Basi kung gusto nyo man mana ako i-follow, ay, di, follow nyo ako rin. Pero kung hindi, matana ka mo, ay, sino, gidabi ako, di ba nga? Drama yarn. Kaya, Ada, hello gid anak kimo, kumusta matana ikaw? Kumusta inyong buhay-buhay? Ang sa mga katropa naton ha, nako tutok riya. Thank you so much gid anas inyong pag-comment. Aga oras na to mga katropa. Alas 6:29 na sa gabi. Eh, dali ang mga katropa, standby anay kamo ha. Dahil sa aton karang pagbalik, ay commercial break anay kita. Agod, ro aton karang pagbalik, hindi na. Dire-diretso, what preno-preno, ro aton karang pag arangkada. Mga katropa, mabalik ako after mapilak ang mga reminders. Kindly stand by.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bilhin na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM ang kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: The Secret of Health.
16: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
17: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira no para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding nga mga autanon.
16: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon inaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon. It takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion. Bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaunta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
15: The Secret of Health.
16: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
17: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansin ang aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot. Kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride. Kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isa man na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes!
16: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
7: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
15: The Secret of Health.

Siyempre, manumbali kita ha. Sa itong karang programang Extra Drive, ag sa gihapon, makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Oy, good evening sa mga katropa natin runa ha. Nga kakabukas siya, mangitanda ka ng mga radyo. Padayon sa gihapon kita ng ka-live sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo katropa mag-like, follow and share ha, para mas mabura itong karang mabira. Mahanot ag mapakiayki ay gid-an sa makarong nga pang orason. Hi Alen, ano? Ready on? Ready on re inyong buto. Hay kinahangin natong matibay re imong buto. Alright ta katropa, harangon na bagskuga na re inyo karang radyo. Hay maarang kada na kita. Bomba Marilo! Hanot Rolando! Birahi Anselmo! Kaluta Carlota! Pero dali yan, ay basi ko magsunggod, bingka ako si Tatay Bog! Si Tatay Bog, una ka rin sa Badyangan! Hello kinyo Tatay Bog! Aga, singgala family, gida na kada Lola Merly sa Venturan sa Banga, kay Lola Merly, Lola Merly, kay Lola Didang! Una ka rin sa Mercedes Village, New Buswang, Calibo! Ay, sige mga katropa! Arangkada na! Uman kita uman para mas manami kita itong outro. Bomba Marilo! Hano Trulando! Birahi Anselmo! Kaluta Carlota! Asus ka na miton tapaman mga katropa. Oh. Ah, sige Lola Lolo! Birahi! Birahi Waswasi! Birahi!

7:18 na sa gabi. Ay, kamusta? Kao yun? Ay, grabe. Ano pa nga ni Kapilang inuras na hinapot. Lagi. Slow lang, slow lo ho. Grabe pa talaga hapon. Padayan sa gapong kinikiay. Kasi ikaw nagpahuwayot. Ay, gauso yung tatube. Wow, grabe. Naman. Pero sapat na si Lolo. Lolo, ikaw nga rin. Hina ta. Mahina ta, hay. Ay, huwag talaga pa. Pero this Lolo nga ron. Alright, mga katropa. Sige na, sige hapon kita ha. Nga naka-live sa atin karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Para sige das, mga katropa, na atin karang pagpasad siya. Sige das sa pagpautuhas. Idarang gida na karang mga hugas. Pero pa lo, kay karang palipols. Na karang sa niputo sa log. Nakimo, very nice. Gida na kuno atong karang music. Agarang pang Vili Piano Taladro. Bo, good job, bo. Good job. Magdahan kagida, permi kira pang Vili. Ay sa mga katropa, natuturo na nakatutok na ka-monitor. Dali yung isang ot nato, natin kanang Santo na XFM. Libo-libong pa-premyo. Ay mga katropa, pahaom ka mo ah, sa atong karang entry. Kasi nga ni mga katropa, pwede ka mong magadaog. ₱3,000. Makaraman lang mga katropa, mag-ano ka rin eh. Mag-intra sa atong karang entry. Pili ka mo sa apat karang ka-product. Rosanton plus gold. Rosanton plus gold, the premium D3 gel capsule, agray karang turbo food supplement for men, ag Santon gold coffee mix. Ray karang makatropa, ay pwede ninyo maging entry. Roisang blister, it's Santon plus gold, premium D3 gel capsule, ag turbo, ay pwede ninyo ron maging entry ha. Ag lima matana ka sa Shea, itraya karang ha, Santon gold coffee mix. Pili ka mo karon, pili ka mo sa apata, kung sin oh bogitan, sana all may pinagpipilian. Tapos ibutang ninyo ron makatropa sa puting sobre, ibutang rekator, imong pangangan, imong edad, address, contact number, ag proof of purchase mga katropa, kung anong klase, kung turbo, kung premium dito sa gel capsule, and they go ag mga katropa, ihugron sa tukarang drop boxes, makita ano na karasa shopping, kusiin una karas sa Pharmacia Gomez. Agueda, mahugog naton. Diba mga katropa, para inyo kang entry ay padagaya sa XFM. Kung kamay mga taga-Tigayon, magapit iya sa aton karang estasyon, eh pwede sa gihapon inyo ron idagadaga kato mga katropa. Habol-habol na kasi ngayon, biyernes na. Raw aton karang nga draw. Ayas, kung gating plait kape si nanay, agsantong gold coffee mix ragi na inom, ayaw na ipilak. Yakman patanar mga katropa para sa inyo nga entry. Go na mga katropa, bonggara kasi may ₱3,000 kagidi mo kung ikaw ro mabunon. Oras mga katropa, alas 7:21 na sa gabi. Eh. Sige, padayon, padayon, rodayang-dayang. Tiririt, tiririt, tiririt, tiririt. Oh, sige, sa uti na. Oh. Sige mga katropa, padayon sa pag bumba, bumba.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mampibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision S Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipito.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix. Ako

0: Zone. Dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
5: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Suntone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit sentong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santo Blas Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Pero Santo Blas Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sigari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.

0: exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: System pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik na kumulali sa system pain para diri-diritso ang trini.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinihita ko, sitwa po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sentong plus cup mix bangod dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kape kahon, may buong kapa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libong-libong pa-premyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Gary, saka service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako nga po salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Solid doctor.
12: Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
7: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Emily Tuoy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
12: Ha?
11: Oh? Ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, Ibalom Antique. Sumasakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sanford Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanford Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, ang kay Dr. Emily Tuoy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaki bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Vitamin C.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Sampun Gold Live Testimony.
1: Sony Dilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang full-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
11: Sa mga butika.
0: Ah!

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala si Kathleen and the 7 years old.
10: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
3: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Anthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Naren yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawilan, Lenzo, Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Payne. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
11: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libong-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, taga-Agawilan, Lenzo, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ang kay Dr. Melito Oy sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimdi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap!
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus! Herbal Soap.
10: Nanami Gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Madasigda, sige niya madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: mas mabibili sa mga butika.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, ag kay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libo-libong pa-premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Tarinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh? Ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
10: magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthine. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Pag-assisted pain!
9: Muscle fever!
8: Acute pain!
9: Kahit ano pang pain!
8: Basta pain!
9: Pag-assisted pain!
8: Kamkarang pain!
9: Fast and safe!
8: Yahoo!
9: Assisted pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain!
8: Mabibili sa mga butika.

0: Nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
15: Siguradong sisiglang pakiramdam.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan, Lezo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain game.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Ellen Bukakaw, itag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy, sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo, sapo. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agkawinan Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Melito Oy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3 ang pinalakas na Vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: 7 Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: 7 Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: sa aton karon nga mga negosyante. Nagkatutok man sa aton karon pag pangalagad mga drivers na aton. O iba karakaton nagkakapikapigun man sandag karang panimagay. O iba karakaton bagong bugtaw. O iba karang balikotot pa. Dari ba man ato nung nagkaroon niya mga igmang o nagapanghikot na sa sandag karang panimagay. Kamusta ro inyo karang plastada mga katropa na ano nakatugog pa kamo sa hagos nagkagatabo sa bilog karang Pilipinas, particular sa aton karang Senado. Mainit-init makarama katropa na no, raton karang pag-istoryahan na no, makaroon karang agahon na of course update karon na no, magalin man sa kwan nagkagatabo nga ra na no, susugod itdaya karang Senado. Ay sa mga katropa na to niya nakatune in, pinagi sa inyo karon niya Facebook Live na karagatutog sa aton karagapagpangalagad magkaroon. Good morning. Sa mga katropa na to niya nagapamati, pinagi man sa inyo karagatigsatag sa kamang radyo na umayad-ayad karagahon. Sa mamukid na to karon niya mga katropa na karagatutog sa inyo karagatigsatag sa kamang porsyon. Good morning. Pero of course, pagtamyaw naton. No, it mayarayan man karagagahon sa aton karaga mga ilapit karaga mga probinsya at syudad. Sa aton karaga probinsya karat, sa aton karaga lugar ita Western Visayas. Tatlo ka mabarangay sa aton karaga isla karat Boracay. Good morning gid mga katropa. Indari kita magbuhay, aranay kita.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa daya karang nagkagatabo sa sugod itaya karang Senado halin kabi-e.
1: Exciting Pilipinas!
0: May halin kabi-e sa Senado. Well, Rosinado naabot sa punto nga ginpagong rong iwag.
1: Exciting Pilipinas!
0: Haman it ginpago. Mga katropa, may una nga mga armadong kagagakinan. Particular sa ikaiwang pagapag it Senado. Nagsugod mga katropa. Ag kung sasiin, sandarahay nagpagupok it warning shot.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero, kuan kara, bukod at safe makararong Senado, ha? Rugi na sugid! Do nag-warning shot mga katropa, rung katapo ita Senate Office of the Sergeant at Arms. No? Sa opisyal nga report nga aton karang nga baton, kabi mga alas 7:46. Nga ginasugid, nagsugod rong mga armado karang nga kagagakinhan. No? Sa second floor itdaya karang nga Senado. So matapos mapunggan umatra si Gondro mga raya sa likod nga parte itdaya karaga Senado. Ag di kara nagpagupok si Gon itdaya karang nga baril. No? So may mga CCTV raya karang nga nagkagatabo nga ra na no, mga katropa. Well, natabo ray karang insidente. Samtang naka-lockdown rong Senado kung sasiin sa protective custody raya karanga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ha? Nga raya rong ginatunaan si Gon

0: itraso. That's why nga ragan lala, wrong tension. No? Matapos hindi pagtawaan it Supreme Court, wrong gilhinyo karanga temporary restraining order ni De La Rosa, may kang tanan it aris warrant. Nga ginpagwa, no? It daya karanga International Criminal Court kontra Karakana.
1: Exciting Pilipinas!
0: Giratanaw-tanaw makarat daya karaga mga igmang hudro ng kagulo kabi eh. Ro! Sitwasyon man ni De La Rosa. Well, ro aton karaga DILJ maging kumpir mamata. Gaguwas! Daya karaga si Senator Ronald Bato De La Rosa ag may kaibahang security personnel. Ah? Kay naabot sa punto kabi nag-lockdown raya karanga sinadong ay. No? Ginasugin di karaya nga sambilog sa ginaprotektahan ng daraya karanga Senator De La Rosa. It DILJ kay man may una nga mga kagakinhan no nga nagsugod niya ni sa Senado nga medyo ibat aro raya karanga pamana. No? That's why nga ito man sanda para nga ni secure ang integridad it daya karanga Senado aga proteksyon itanan it mga Senado nga sa sugod it daya karanga building. No? Kay man grabe nabulabog nabulabog ana kabi mga kapropay. No? Matapos makabatit daya karanga gupok it baril. No? Ang naka-lockdown. Raya karanga Senado. Ah? Aga naabot kara sa punto, bow. What arat iwag rong Senado, Senado kami.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ah? Ay diraton nga mga national media ito eh. Pero iba naga-interview. Ba grabe taro. Parangison mga katropat. No, kapin sa mga kababayanhan nato yung mga sa industriya, no, ita daya karaga media nga ra. Well, harao, pamatian na naton daya karaga video, no, or pamatian naton daya karaga ginasugid karaga pagupok, no, ita daya karaga baril mga katropa.

0: Okay, Ray Romatag o mabatian na to. Pilat anang gupok, no? Ita baril sa sugod itaya karang Senado runa batian karang mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, warning shot, no? Raya karang natabo nga ra. No? Aga, of course, dapat sayurun man ra. Pero kung tadat ang anik kara, no nga medyo kwantay. Raya karang gobyerno ginasugi di karaya or ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga uwa sigon imaw karaman nagsugo nga dakpon si Senator Bato de la Rosa kasunod it ginpaguwa karang resolusyon ita Supreme Court.
1: Exciting Pilipinas!
0: Uwa man-mana ako nagsugo agwa tamana kasayo drong gobyerno kara, no? Agwat plano rong gobyerno ng aristohon raya kara nga si Bato de la Rosa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ginkumpirma man mga katropa it in BI nga bukon amana namon it daya kara nga tawo, no? Ro nagpanggulo sa sugod.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, pamatian talang kita na rupayag man, no? Itaton ka na nga presidente, piragi ka na kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay, sige, oo. Gato-gaton talang git, no? Mga katrop. Dahil ka na nga nagkatabo. Kasi, well, Rosinado nga ra, masingsin o pwede at kasugod ka rin, di ba?
1: Exciting Pilipinas!
0: Excuse me, ano yung mga katropa, no? Medyo ginaubo-ubo pag kita't sangkire, no? Kaya ba, Rosinado nga ra, sayod na to, no, nga pampubliko. Rugin pa ubra ka ra, ro kwarta man, itaton ka ra ka mga igmanghod ka ra nga Pilipino. Pero nabot sa punto naging lockdown yut anara, no? Okay, ara, pamatian tanero payag kara ni Senator ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa.
2: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John B. Cremulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga disturb? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, sunod kay President Bongbong Marcos. Nga bukon it gobyerno nagahimo kara. No? Bukon it military, polis, okon, NBI, no, mga katropa. E so, daton din NBI ka ra, dahil yata rin nagagagas-gagas na kay Bato de la Rosa. Now, may sangka ginasugit confidential agent at National Bureau of Investigation or NBI, Ronggin Dakop, aghamal.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Samtang nagakatabo ray kara nga insidente ita pagukpan it baril sa sugod it day kara nga Senado ray kara nga sambitan kara nga individual or confidential agent gindakop kayman matapos nga buon rusangka tactical bang nga ginaiwan sa hagdanan it ikaywa kara nga pagapaga no itdaya kara nga Senado kusin nabatian rong pagpagupok it bari so uwa pa pagpaguway ro pagkakilaga ita ginasugid NBI personnel nga ra ag kung sino mismo kara rong nagaresto kara kana no. Kaya may ginasugid man ni Senator Aimee Marcos nga ginhambay sigon itasambitan kara nga individual garo ana kara nga boss hay sangka attorney Bumidjano it NBI organized and transnational crime division o kon NBI OTCD no. Dugang pataya karang gidakop karang NBI. Garo ane karang superior sigon rong nagsugo it operasyon may kantanan sa pagdakop kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagapangatubang sa ariswaran halin sa International Criminal Court.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Hara, ginasugid NBI at ana sigon mga katropa ro ginatunaan karang rason eh. No, base sa ginpaghuwa ni Senator Aimee Marcos nga. Pero rupahayag itbi NBI, particular kay NBI Director Melvin Matibag, nga uwa it katapo it NBI nga ginpadaga sa sugod it Senado, no? Ag ginapamalibaran kara rumpag aresto kara nanda kay Bato de la Rosa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well, ara pamatian ta man anay ro payag kara, no? Ita daya kara nga NBI, no, sa natabo kara nga pagpamaril sa sugod it Senado mga katropa.
3: Sir, naka-live ka sir sa ANC.
4: Sige, go ahead.
3: Yeah. Sige, sir.
5: I want you to see. Dito kami ngayon, oh. We are here in Sequoia Hotel.
3: Sequoia?
5: And dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship dahil planning namin ngayon.
3: So wala ka sa Senado?
5: Wala kami. We are on stand down because that's the instruction.
3: Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh.
6: Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo, stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down?
3: Teka, nag-freeze lang si Director Matin.
7: Lapit lang niya, pwede naman siya.
5: Ma'am Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, well, hanggat wala pong order from the end sa ordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na regional directors.
3: Director, sorry ha, si Tony Velasquez po ito. Eh, sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina?
6: NBI yun, oo.
3: O tao nyo yun, di ba?
5: Kanina ba po yun, maaga yun, dahil may request lang po si Rick Veloso to GM. Check the security of the perimeter. Kanina pa po yun.
3: Si GM.
7: Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano.
6: Ikwento nyo
7: anong nangyari, ba't nagsigawan daw kayo?
5: Ganito po, actually, malakas yung boses ko kasi may tumutugtog kanina, kumakanta. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang unang opening sa akin, ang sabi, palisin nyo yung mga agent nyo rito, pinuputokan kami. So sabi ko, teka muna, wala ko kami yung mga ahente dyan. Saan ako, pero pahuli nyo ho. Sabi na lang yung pahuli nyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi. Tapos nagtaasa na ng boses, sumisigaw na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job, find out kung sino.
7: So ang ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo.
5: Yun na po, yun ang allegation po sa amin. Yun na po.
3: Kaya kailangan...
6: Pero... Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP?
5: Hindi ko po alam dahil wala nga po kami doon.
3: Ganito.
7: Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa?
5: Wala po.
3: Wala.
5: Wala okay. Po. 100%
3: so,
5: wala po.
3: So kailangan...
5: If somebody na gumawa nun, hindi po NBI yun. Sabihin na may ganyan po, we have to make that person answerable po.
3: Kasi kailangan, balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, kasama po niya, mga ahente po ng NBI.
5: Well, yung po kanina sinasabi, hindi po sa Senate yun, sa GSIS, based on the letter ni GM na pwede ba magpilang tao just to check the perimeter dahil nagkakatulo. Okay. So doon lang po sa GSIS, not on the premises of Senate po.
3: Sige, dahil
5: wala po mga baril yung mga tao po.
6: Walang baril ang mga taga-NBI.
5: Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po.
3: Okay, sige.
6: Alright, ang tanong ko lang, Director, wala ba kayong urgency na pumunta sa Senado ngayon? Kasi isipin nyo, may putukan na nangyari kanina eh. Hindi ba dapat magpunta kayo doon?
5: We are already been alleged na doon eh. Kami na po yung pinagbibintangan na nakapagpunta. ako. Pag pumunta kami ron, baka naman maturo pa kami o kaya magkaroon ng commotion na akala nagugulo pa kami. So I have to protect my people naman po.
7: Na, teka muna, parang weird din na aakusahan ka ng Senate President at ng kapatid ng Senate President na hindi mo naman ginawa. Parang weird yun. Sigurado siya na tauhan niyo po ang gumawa at nagkakaputukan doon.
5: Ang mabigat po niyan, wala pa nga ating investigasyon eh. May natuturo na kami nakagat. Yun na po nga yung tawag sa akin eh.
7: Okay.
5: Yun na po yung tawag sa akin. In fact, ang unang tumawag sa akin, si Sec. Jen Dong Mindo. Sabi ko, pare, wala kami dyan. Nandito kami. Kung gusto niyo, pumunta kayo lahat dito sa Sequoia Hotel. Nandito lahat ng opisyal.
3: Sige, so...
5: Nandito po kami. Nagsimula po yung planning namin, alas 8. Hindi po ako umalis dito.
3: Okay.
5: Kung araw po ako nandito sa hotel na to.
3: Alright, so ang usapan, ha, just to be clear, Director Matibag, wala mo nang kikilos para magsilbi na arrest warrant kay Senator De La Rosa ngayong gabi?
5: Tama po kasi may coordination meeting pa po kami sa agency okay. Eh, sa pamumuno po ng DOJ.
3: Sige.
7: Okay, sige.
6: Uling tanong na lang, Director Matibag.
7: Bauli na.
6: Nakita sa TV Patrol live video, merong mga sundalo doon, long firearms. Taga saan yun, sir?
5: Hindi ko po kayang sagutin. Dapat po silang magpaliwanag doon. May Maris, actually, nakikita ko po sa Facebook. May mga hindi nga sundalo, mga nakasibilyan, may mahahabang baril sa loob ng Senado eh.
3: Oh. Yung mga security daw, yun ang mga ibang senador.
7: So categorically, Attorney Matibag, sinasabi mo, hindi pumasok ng Senate premises ang mga tauhan ninyo. Wala kang utos na ganun at walang taga-NBI doon.
3: Sa Senate premises?
5: Wala po.
7: Sa Senate.
5: Sa PFIS na doon.
7: Oh,
5: wala po si okay. Tony, si Alvin at si Tumam Karen.
7: Okay,
5: po kami. Magpapunta po kayo reporter dito, abutan niya po mo kami.
7: Sige, maraming salamat ha. Si NBI Director, Attorney Melvin Matibag.
3: Kakapihin tayo ni...
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, mga katropa, no, Raya Ro, pagpamali, badman, itaton ka na nga NBI, pinagi kay NBI Director Melvin Matibag. Pero makaroon niya agahon, may ginkumpirma si Senator Amy Marcos nga may nadakpan sa suod at Senado nga taga NBI.
1: Exciting Pilipinas!
0: Makara nadakpan, gindakop, agkabii, ginaligar, sumgo, draya karoon niya NBI. No? Mga katropa. Well, wapat nga ginpag-uha pagin karang dugang guman karang statement rong NBI no kay Melvin Matibag no sa ray karang natabo nga. O, rukutana, syempre wa pagpainugti anay di ba rong NBI nga makasugod sa Senado no. Bangod nya ni sa natabo anay karang tension o nga ginagsanan anay nanday Bato de la Rosa no. Agi na nagapalibot makara mga katropa, no ginatanaw-tanaw makara, that's why nga may nagsugod una kara sa Senado para nga ni dakpon. Daya karoon niya si Senator Bato de la Rosa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ano ro nangin masunod nga nagkagatabo matapos daya kara nga pagpamaril? Kaiman pati sanday ginasugid sanday Senator Amy Marcos ang hagos tanan niya mga senador sa sugod mga katropa at senado nga matabo dayay karanga pagpamaril niya na. No ano reaction ni Senator Amy Marcos sa natabo it dayay karanga insidente. Medyo naging natabo ta, sinita sage ta eh. Ara, pamatian ta, norupahayag man kara ni Senator Marcos, Amy Marcos, mga katropa.
8: Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa legis, sa opisina namin, sina Senator Cachalian at Senator Subiri, nagbabalitaan. nakabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene kaagad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaupos, nag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka, ang balita, si Senator Lore, nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kami iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan, ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan, katulad namin, dun sa putukan, sa mauso at talagang kinandado kami dun. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nagutos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami, walang kamalay-malay. Ma'am, nasaan kayo nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas. Nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, takbukaway ako ha. Fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas at ang lapit. Papalapit ng papalapit. Doon sa amin, sa office ni SP, nagbibiruan pa kami. Hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NDI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Ba't naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours, may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya, walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika.
9: Ano naramdaman nyo? Ano naging yung putukan? Anong ginawa ninyo?
8: Well, nagagalit ako kasi siyempre yung mga tauhan natin tapos mga kapasenador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin dahil ang security ng Senado, very basic po. Wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NDI, nagsidatingan talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito. Tapos pinalabas pa.
9: May information po NDI? Kasi dinidenay po ni Director Matibag.
8: Nakakatuwa naman kasi sila. Lahat naman sila nagde-deny sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny. Si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdi-drill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS. May pasokan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
9: Ma'am, bakit pinubutasan yung pader?
8: Hindi ko na maintindihan diba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro, no, kumiglas. Binutasan na lang ng pilit.
10: Ang message ba yun?
8: Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit?
0: Pilipinas. So medyo may nabatian pagid no, medyo may nagaligid-aligid kuno nga helicopter pagid sa guwa itadaya karaga Senado. Ag para makasugod mga katropa sa Senado, medyo may nagbuho si Gon itadaya karaga pagid para nga mga makasugod.
1: Exciting Pilipinas.
0: So tanan ginapamalibaran ita gobyerno nga wait in BI nga sumgod ha sa Raya Caraga Senado wait military nga nakasugod sa Raya Man Caraga Senado rokultana mga katropa sin o ayhan gid man kararo naga himo
1: exciting no? Pilipinas
0: pero ginakumpirma makara may NBI nga gindakok Wa pa mapayag ka rar, dugang ka rang pahayag mga katropa. No? Well, araw, si Kwan, si Senator Alan Peter Cayetano, imbang makararaton ka rang Senate President, kibahan no, si DILG John Vic Rimulya, no? Matapos runatabo ka rang insidente, pamatian ta.
10: Armed men tried to enter through the second floor, but were stopped by the USA. They had firearms with them, but the USA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. Let me that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them.
11: What's the motive?
12: First and foremost, we thank God that everyone is safe. We'd like to thank the President, Secretary Teodoro, Secretary Rimulya, who personally came here, Chief NP Narzakis is here. So as you know, last Monday, nag-request po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation natin with NBI, that there will be no untoward incident. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na umuwi na. At nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Sec. Rimulya, we heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window at pinagalitan nga ako ng sister ko dahil we don't do that. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled. And then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung USA na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Rimulya that calm everyone down, but we're on the way, make sure na papasokin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, Sec. Rimulya, that of course the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado, the building is more than a building. In fact, it's not even a building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media, no? I know you're also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate. until we get to the bottom of this. No? So the USAA and the PNP under the direction of myself and Secretary Mulya is now going floor by floor and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight. No, I'll be here and we'll brief you further. No? So we'll stop there. Pasensya lang po kayo. We'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff not to tell a lie, not to fold, to tell the whole truth and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation.
11: Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many?
13: We still have to determine through CCTV footage kung sino po, ilan talaga sila. So we cannot answer that. We can't even do this.
11: Paano po nakapasok?
14: Sir, USAA yung una nagpapapak warning shot.
13: Warning shot. USAA gave a warning shot. Sorry. And in their retreat, they started firing into the air. That's as far as we know. Okay? That is not conclusive. We still have to review the footages.
12: We'll stop at the word suspect kasi pag nilabel namin yun, eh, meron ng conclusion na rin yung iba. But we told Secretary Mulya kung sino ang suspect, kung ano suot ko, ano ang sinasabi nilang kung sino sila.
11: Perceived NBI daw? Perceived NBI, sir?
12: We'll not confirm.
15: No questions, sir?
12: No. Stop it's okay tayo. Questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want, there is a presumption of regularity na hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the president down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assuring us na magiging independent at no holds barred investigation.
11: Perceived NBI po ba yung nakapasok? Perceived NBI ba, sir?
13: Please do not ask questions that are leading.
11: Pero sabi po kasi ni Secretary Mendoza, sir, SecDong.
13: Ask questions.
11: How about Sen Bato?
13: Please do not ask.
11: Senator Bato de la Rosa, how is he, sir?
16: Nagbibigay na lang sila ng details.
13: Senator de la Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with his security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay. I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay, please.
11: What's the walang motive pa, sir, kay Nikita?
13: You cannot ask questions of any detail because we cannot start the answers for that.
11: Even kung paano po nakapasok, sir?
13: So either we have to
14: repeat the sila. Sir, wala rin nag-pursue, sir. Wala nag umabon.
13: Protection ng number one. One
12: reason we cannot tell you, ongoing pa. Ongoing pa. There's two buildings. So it's ongoing and we don't want to also, what you call this, telegraph dun sa investigation. But we're all doing what we can. And USAA is there. The PNP, the chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SIL.
11: But the Senate is safe.
15: Sir, wala pa, sir. Kahit isa, sir.
11: Senate is safe, sir.
13: We are sweeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave. And we will investigate each and every person in that are not essential here.
11: May pasok po ang Senado bukas?
12: So far, yes. I'll decide mamaya. But so far, kasi nga, dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate, kung may videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
11: We have FB Live, sir.
12: Yes.
11: We have FB Live.
13: Thank you. Sir, meron kayong videos, please submit it to us for our investigation.
11: Sir, how about the articles of impeachment po? Kamusta? Was it secured?
12: It's secure. Nakaalis na rin yung mga taga-office. I just assure you, kung ano na sa constitution, ano sa rules namin, may precedence din to. It's just the first time, maraming speculation, pero meron po yan. But I will be interpreted to be talking politics, especially
11: the Commission Secretary.
12: So I'll just assure you, kung ano ang rules, kung ano ang constitution, ano batas, ano president, susundin natin.
11: Yes, is the Senate safe? Is the Senate safe as of now?
12: We're making sure that it's now, but I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador, lalo po yung walang kamalay-malay dito. It was, you know, I don't know how to describe it. And at first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it.
11: So categorical safe lang, Senado?
12: Hindi namin masabi kasi nagka... I mean, it's secure. It's secure.
11: Secure.
12: But all senators are secure.
11: All senators
12: are secure. All senators.
11: How many senators are inside, sir?
12: I think we were complete sa
11: majority. 13?
12: Except she's 12. Anyone from the minority there? Parang wala naman niya.
17: 12.
12: Unless 12 nasa kusina.
17: Inside the...
11: You are all here right now? Yung 12? Nasa loob pa?
12: Yes.
18: Yeah.
17: Except for Sen Bato.
18: Yeah.
17: Senator Bato.
12: Senator
17: Bato.
12: Senator...
11: How about Sen Robin?
12: Yes, also here. Also here. Pagod, pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days.
11: Magsisiuwian po ba kayo, sir? Or dito lang kayo?
12: Coordinate muna with the PNP.
19: I will advise them. It is my duty to ensure the safety of all the senators. Okay. Whether it is safe to go home or not, I will make that call.
11: Okay.
19: I will make sure that they are safe to go home.
11: Okay. Okay. Thank you, sir.
18: Thank you.
20: Thank you,
18: guys.
20: Thank you. Exciting Pilipinas!
0: Okay, nabatian man nato no rupaya kara ni DILG Secretary John Vicar Rimulya ag of course no ni Senate President Peter Cayetano no mga katropa. So sunod ni kanda gin paibabaw no sa alert status no kabira karaga Senado ag nagresulta man raya it pagkansila it leave ag dugang no nga deployment it kapulisan sa palibot it daya karang Senado kay managabot sa 1,100 ka mga kapulisan ron na report karang nga ginpakalhit makaron sa daya karang lugar kumbaga makarahig grabe patay no kahigpit no rung Senado mga katropa. Well, sa pihak nga party haranay reaction no ni Vice President Sara Duterte angot sa nagakatabo man makara makaron sa Pilipinas no agro reaction no nga base batugad man si Bato de la Rosa nga magatubang sa ICC bangod raya may ICC Aris Waran. Well, kamatian na kararumpayag man ni Vice President Sara Duterte.
21: Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana nagkakagulo lang tayo dahil kay DBN.
22: Yes.
23: Thank you, VP.
24: Parang sariling kaligayahan.
25: Kay Senator Bato de la Rosa.
21: Kay Senator Bato de la Rosa, kahapon nagkausap kami, pero naiti lang yung pag-uusap namin kasi meron silang meeting na ginagawa. Kanina, tumawag siya sa akin. Unfortunately, hindi ko nasagot yung tawag niya. Nung tumawag ako ulit, ay hindi na siya nakasagot. Meron akong nakausap kanina na nasa loob ng Senado, pero hindi pa nangyari yung kaguluhan. Hindi pa nangyari yung putukan. Papasok na kasi ako kanina dito sa ICC Detention Unit, kaya hindi ko na... na-follow-up yung tawag ko kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na kasi siya nakasagot. Maghahanap ako mamaya ng tao na pwede kasama niya or pwedeng kumausap sa kanya para matanong kung paano magbigay ng support o ano yung mga kailangan niya na pwede namin itulong sa kanya paano magbigay ng support sa kanya.
23: Thank you, VP Inday.
0: Kaya ginabaso na magkararo administrasyon na Ita Marcos. That's why magkara medyo nagkagulo. No? Kaya karaga Pilipinas. Alas 5 o no, mga katropa raton karaga oras. O yan kita no, sa aton karaga mga ibang hod yan nagtutok. Good morning, Gid, kay Nain Girlie.
26: Good morning!
0: Pagkibati rin na karaga pamilya Baraka kay Elbert, kay Eugene, Iman, Gayan, LG o nagkaroon sa Talisay, Pandan, Antique. Good morning, Gid, kay Carlos Rone. Good morning, kay Reynalen Aguarino, no? Sana karang unga, no? Nga si Daniel Carlos, o na karang sa may barangay Mubo. Good morning!
2: Good morning!
0: Jason Pasilan, Zonyo, na karang sa may Banua, Italibacao, sa Alfonso 12. Good morning,
2: Git. Good morning!
0: Leopoldo Martinez, o na karang sa Lipotos, naman siya. Good morning!
2: Good morning!
0: Oy, kay barangay Captain Hila, Polnario Morandante, ita Tigayon. Yes, Cap, good morning, Gira. Good morning, Tigayon. Good morning, ka-farmers. God bless ko, no?
2: Good morning!
0: Kami, Cap. Peor ay kapa. Okay, sa aton karaga pagparayon, no? Sa pila pagin naton yung mga minintinit yung mga topiko nga aton karaga pag-istoryan, panumbalikan top, tiga mga itapila ka ma-reminders, kanli, standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Ellen Bukakaw, ipag-agawinan, Lenzo Aklan. Nagapasalamat sa XFM, agkay Dr. Rimeli Tuoy. Sa ako nga nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon, kag XFM ka libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Oras, mga katropa, alas 5:11 sa gahon. Nagapan ang balik kita, mga katropa, sa aton kinagapag ililiba, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa gihapon na kanyang mga kibahan, katropa, ang RR Kulas. Kay Dang Villanueva, ba, naging pinamateo na makaroon sa Barawano. Good morning!
2: Good morning!
0: Kay Noyno Itanlok Solidad. From San Francisco, California. Good morning, man.
2: Good morning.
0: Thank you so much, Jay. No, sa imo karaga pag-highlight, itaton karaga programa. Anyway, arari kita no sa balita, police report. Naka-standby sa piya karaga linya. Raton karaga patrol. Katropang Christian sa report. Standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Sa police report, katropang Christian. Good morning.
2: Good morning.
3: Yes, katropang RR, good morning. Agsatong ka ng mga suking yung matag pagamati. Medyo manami-nami. Raton ka ng bungad, no? Itdaya ka na natong nga hari nga adlaw. Katropang RR. Anyway, daya ka na sa atong ka ng mga police report. Pareho ka ng nakaangkon, no? Nina or sakit sa kagawasan. Daya ka na daywa ka mga tricycle driver. Matapos nga nga mag... Bagaywan. Oo, sa tubang ng Sangkamol. Bag ng alas 2.50 ka na kahapon, itahapon. So, to, sa diya ka na aligasyon, no? Ida ka na 26 anyos nga si alias Tom. Ba, sigurado ako na, nakontra ka na si Jerry na eh. Oh, may Tom and Jerry.
0: May Tom and Jerry. Oo. No? Pero alin na, nagasuguhutan siya dahi?
3: May, harap, sunod, abis na diya ka na 26 anyos nga si alias Tom, katropang RR, nagahugat si Gunimora at pasahero, ay gulpit na nag-U-turn. O saan na karang direksyon, doon ka rin 39 anyos nga si alias Alex.
0: Madyan nagpang-agout at pasahero?
3: Yes, no? Ay dahil lang na karang tumama ka sa panel board, sa tricycle, sa daya karang abaga. So katot nag-umpisa ro mainit ka nga diskusyon no hasta ta ngani nga matupan ni Tom nga si Alex ana ka nga mata ay ulit ron sa bagusan at inumok no ay nasayran ta nga may dati mang alitan ro kaya ka nga daywa ka mga driver agsun na sa kanila Alex nga ra nakaabot yon sigun ka na ro daya ka nga kumbaga ay may una nga mga pagbanta no ni kay Tom nga kumbaga hay may una nga mga something ng katropang RR nga mga gibuyan no, mga pamisaga no si Tom ay samtang ra nagainuman sanda so depensa man ni Tom bao hay ano man ako joke malata ko no to katropang RR
0: abaw ha ang sinakit na gon joke
3: malata ko no ano man kay Alex nasa nagkaray naginom-inom nga to ay buhay man nabi ko no mo rang gina pangtripan ni Alex nga ra katropang RR. Ay matapos kini nga dagon sa dasa atong kalimom sa Papal Station ay nagkasugot man dahil iwa ka ra nga ipaabot lang no

0: si Normay Black ay kara ay si Alex Sando tinama iagis mata pagtuop nito may kasarangan iagi ka turo anak ka nga patsagon makaron
1: what anak ka preparan na to binayot iagi gulpi eh.
0: Ayo taron ay bako mo ay
1: magkita ka karot medya hinugugan karat daya karaga kwan ing bunga it niyog
0: bukol oh ay dayat aron ka tropa nga aral nga simpi matod ba kanamit ring pungko-pungko sa imo karang tricycle ag limaliko at gulpi mo to ag matya hinungod na tanga ikaw karahay sunggaban na nasawagan ni mo karang abaga ay bawos higataman na koron bye. Bukod arot manami nga hinangay buya sa trupar. Anyway, sa ato ka na dugang pag nga ma-report. Kaya ka na kanina no, sa tuhod, ang iba pa nga party kay Wasan o Langkod, ito ka na sang kagayaking rider matapos ma-aksidente sa nakarang nasakyan ka ng motorsiklo. Dahilan man sa diya ka na gulpi man nga pagtabok, ito ka na nga ayam. Ako na ka na sa party tato ka ba ng Iberiones, kahapon ka na, no, ita adlaw ka na, ita Miyerkules. So, yung sige na nag-responde na itong katapot, MDRL mo, aging tawan ita first aid, ya karang biktima, aging daga sa hospital, ugaling, wow, nag-ako sa daya nga ayam. Kung sino nag-ita. Ay, kami ka rin, na huwag ita't nag-ako rin, kung makadisgrasya na ng ayam. Pero kung andang ayam ro
1: hidin
0: stress o sakiton bay kumabong ga ako no parar pero kung ando no ayam nga makadisgrasya sa tao ay
1: wag
0: tao ga ako rin ka tro pangar ande ka no malisod lisod abi kung di abi kaya magalagat ayam eh, hindi ka mo mag kun abi man na di ka mo mag pinursige nga magalaga no ay mabulok man ako kung pinabayan natong atong kara nga alaga nga ayam no nasa dagan ay baka disgrasya taron ni tatong ka na may ko. Anyway, sa atong kanandugan pagit nga report ha, bao, hay, daya karang sangka flower shop karang na biktima ta, ito karang apiking 1,000 peso bill. No, ay, kung sin karon katropang RA, nagpagawa man doon, ito karang awareness, no? So, daya karang sangka negosyante sa atong karang publiko, ay particular lo sa ato ka naman negosyante no matapos ko yung makabato ni Peking 1,000 bill.
1: Medyo permel at ang ani mandra nga may Peking nga nagagapdaag di karay sa aton karang probinsya ng negosyante kita pa man.
0: Yes no katropa nga ari di ta makwan di ta malikawan gid may una kita gihapon no. Despite nga may una na hadakpan kara no nga mga suspect no nga nagapakalat ni kara ita 1,000 peso bill pero makaron aron sa gihapon no katropa nga RA. So ging kuan ha, ging tried or ging kuan gitaro review CCTV footage para nga ni nga masahiran kung sino gitaro datong atong nagbayad di ping kwarta para nga ni nga mapasakaan no it nagakaigo kana nga reklamo or kaso. So ging surrender man diya kana nga picking 1,000 peso bill no sa atong kana nga bangko agad nga kuan ha insigida kana ging ging buhuan no para nga ni nga hindi magamit ito man no sa aton karang mga igmanghod so nagapanawagan diri karang biktima no sa mga kapwa negosyante no nga or tandaan nga negosyante sa probinsya Taklan nga maging alerto ha ag dapat hay suriun gitat mayadron ro mga ginabayad gaton yung mga kwarta nga ra ang ayhan baga legit or bukon it legit no katropang RR. So anyway, adin na ni ato karang may hatod karang report ta, abo pa man do aton karang yung nag-report pero medyo may tsoko abo sa aton karang oras. Hindi na man galing sa pila ng mga news in public affairs. Ito ato karang XFM Kalibo Katropang Ara. Report pagdating karang sa aton nga Kalibo PNP, ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Thank you so much no, sa police report ni katropang Christian Villanueva no magaliman sa karon niya area of responsibility. Dala 5:20 mga katropa raton karang oras no magkaron ka nagagawon sa pihak nga parte magasikyar mananay kita no ita dagagan karat tiempo pinagi ba no sa aton karang DST Pag-asa Metro Manila. DST Pag-asa Metro Manila sa weather update standby.
2: XFM weather update.
1: Yes, DST Pag-asa Metro Manila, go ahead.

0: Pilipinas, update sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 685 kilometers silangan po ng Virac Catanduanes at sa kasalukuyan unlikely pa rin o mababa ang chance ng mabuo ito bilang isang bagyo ulit. Ito po yung dating si Bagyong Caloy na ngayon ay LPA na lamang. Sa kasalukuyan wala rin po itong epekto sa anumang bahagi na ating kalupaan. Makikita nga po natin may kalayuan yan sa landmass natin although nasa loob siya ng PAR, wala po siyang direktang epekto sa atin in terms of mga pagulan or kahit sa hangin. Sa ngayon ay localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. But apart from that, wala pong weather system na pwede pong magdulot ng mga sustained o widespread na pag-ulan. So, maaliwalas ang papawirin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. And then, posible pa rin ang mga localized thunderstorms, especially po sa Mindanao. At sa kasalukuyan nga, ibahagi maulap hanggang sa maulap ang papawirin na inaasahan sa maghapon. At dahil dyan, mainit at maalisang panahon pa rin ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Bahagi maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon at asahan natin ang mainit at malinsang ang panahon. Mababa yung tsansa ng malawakang pag-ulan although may mga tsansa po ng mga localized thunderstorms o yung mga panandali ang pagbuhos ng ulan especially sa hapon at gabi. Sa Kamaynilaan, 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging maximum temperature, 26 sa Baguio, 32 sa Lawag City, 38 naman sa Tugigaraw, 34 sa Legazpi at 33 sa Tagaytay City. Sa Visayas at Mindanao ay generally bahagya maulap hanggang sa maulap din ang papawirin. Kung may mga pagulan man ho ay mga panandali ang pagbuhos due to localized thunderstorms. At sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 33 ang pwedeng umabot na maximum temperature doon sa maghapong ito habang sa Iloilo ay 33 din, 34 sa Tacloban City, gayon din sa Puerto Princesa City at Calayan Islands, 35 degrees Celsius naman sa Zamboanga at 34 degrees Celsius sa Davao City. Hapon nga po May 13 ay nakapagtala po tayo ng 43 degrees Celsius the heat index o yung apparent temperature at nasa danger level ho yan. Samantala, ang pinakamataas na naitala kahapon na heat index ay sa Butuan City at Hinatuan, Surigao del Sur kung saan ay nakapagtala po ng 47 degrees Celsius na maximum heat index. At sa araw na ito, inaasahan natin pa rin ang 43 degrees Celsius na heat index dito sa Kamaynilaan habang 47 degrees Celsius din ang pwede rin maging maximum o pinakamataas na heat index sa buong bansa dito sa Butuan City at sa Hinatuan, Surigao del Sur. So ibig sabihin, nasa danger level po at maraming lugar sa ating bansa ang pwede po makaranas ng nasa danger level na heat index. Kaya patuloy nating abiso at paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po hanggat maaari po ay umiwas muna sa direct exposure sa katanghalian at early afternoon at uminom po ng wastong bilang ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po natin ang dehydration at mga epekto ng mainit na panahon tulad na lamang po ng heat cramps, heat stress or even heat stroke. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banay at hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:29 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6, 16 na ang gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
1: XFM Weather Update. Thank you so much no sa aton man karga Disney pag-aso Metro Manila. E Floresa Marte, yes, good morning again.
2: Good morning. Aga
1: pinamati man makaraw na karon sa may Bacau Norte. Happy Pista. Oy, sa may 15 to 16. Ah. Oh, good morning again.
2: Good morning.
1: Ay, Medina Beltran, no, karon sa New Busuang Kalibo. Good morning. Happy Fiesta. Oy, Kabayugan Malidaw.
2: Good morning.
1: Ipo si Katropang Maria Lisel kay hilig ito mga Kabayugan, oh. Pista gali na makaroon sa inyo. Alas 5:25 mga Katropa Raton Karaga Oras. Alright, no? Sa pila ka mga balita. Ngao nga wa naton kara na talakay pagatalakayon ta no sa pila ka man news and public affairs iya karon sa XFM Kalibo. Thank you so much sa inyo kara ka pagtutok. Good morning.
2: Good morning.
1: Kapin sa mga katropa naton nga bagong bu. kog tao. Nagakapi-kapi yon, nagapamahaw yon. Good morning. Hago nga sa may mga ginapanawan, makaroon niya agahon. Mainit-init gidraton karanga chipot. Kagait payong. Okon kago panangga, no? Sarong raya karanga sila. Sa uman, abogi niya sa gamat sa mga tropa ka nagtutok sa Facebook Live. Aga inyo karon niya mga radio, YouTube channel, at sa aton karaga mobile application. Langit kibana aton partner technical side, ang katropang si Pril Kit Palmona. Sakay itaton karaga patrol with katropang Christian Villanueva. Sangagan itaton karaga station manager, katropang Janalina Scott. Sa aton karaga CEO, President Dr. Remily Toy. Ako man din yung karunyan ng inkibahan, katropang RR Kulas, Garagaywan, It Mayarayad, Garagagaw nita, XFM 96.5 Karibo, ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Sanford Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sanford Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanford Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Sanford Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katrupa, exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Sanford Plus Gold, Sanford Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Sanford Herbal Oil at Sanford Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
10: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mavisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
11: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan, syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
10: Okay. So mga kababayan po atin na gusto makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo dok, ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
12: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
10: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So, putahan nyo po. bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan natin po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan, ha. So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama, ha. Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
1: Secret of Health. Health Info.
10: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin Doc, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano. Marami pong mga sakit, isa at pangunahin na diyan Doc. Ito pong heart problem ano. At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano. Na ang problema is heart problem mga kaibigan ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba Doc nabubuo itong ganitong karamdaman Doc?
11: So ang heart problem kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no. Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagba-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
10: Okay. Ano-ano po ba, Doc, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Doc, na heart failure?
11: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yun. at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. May so ito ang nagko-cause ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
10: So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin nyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat na dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
11: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
10: Mm-hmm.
11: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
10: Mm-hmm. Nako ha. So mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, ay marapat na magpa-check up kagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kagad kayo. Sa
11: kasi
10: mga,
11: traitor po na sakit.
10: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
11: Uh-huh.
10: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
11: Oh.
10: Bigla ka nalang matutumpa.
11: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
10: Bata
11: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
10: Kasi walang minsan, pinipiling edad
11: wala,
10: to, Doc.
11: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
10: Mm-hmm.
11: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
10: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka mayroon pong ganitong karamdaman?
11: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
10: Mm-hmm.
11: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
10: So ayan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Ay kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? O, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Mm-hmm. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
11: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Mm-hmm. Kasi potassium yun. Tapos yes, may mga magnesium yun. No?
10: Yun, ha?
11: Good for the heart.
10: So mga kababayan po natin, yun yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
11: Uh-huh.
10: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Eh, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong pong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
16: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
14: Santon Plus Gold.
16: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
13: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
10: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6544. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP. Mm-hmm. Ang atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits na ito. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga ano mag-arise sa atin pong mga mata. Ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
11: Yes,
10: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Oo, sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
11: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan.
10: Mm-hmm.
11: For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
10: Yes.
11: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon.
10: Mm-hmm.
11: O ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Mm-hmm. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na.
10: Mm-hmm.
11: Ay wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
10: Tama, oh.
11: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa ano sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive sustansya. Pagkain ang pinakapangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay, yung nutrisyon sa ating kinakain.
10: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan, ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman, minsan ganoon talaga yung ano concept ng ating pong mga kababayan, ano? Na pagka medyo malala na, eh tsaka pa lang magkukumahog, pero pagka ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na.
11: Oo.
10: Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
11: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
10: Yung sakit. No.
11: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo tama ba yung pagkain namin araw-araw. Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins.
10: Mm-hmm.
11: Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take Vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung Vitamin C.
10: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
11: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Baclang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
10: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng atin po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
18: X. XFM.
19: XFM.
20: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
18: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
23: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: XFM.
26: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
26: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
29: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
25: XFM.
30: Mga katropa, exciting dito!

0: as mga katropa Philippines na dartamala sa stress sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maayaday niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao, Malingadlaw, Filipino, sa love of the world. Ako si Katropang Marie Antolino. Iyan na kasi mga headlines, mga kanyadlaw at Webes, Mayo 14, 2026. At para man sa kanyang headlines, sa kapang ng balita, lokal, pagbotit yes ni Congressman Marquez sa impeachment complaint contra kay BP Duterte base sa mga ginalatag ebidensya bukod at mangod sa politika. Samtang sang kaaklano na matamat na naghihimot pangalan sa local showbiz industry, kaibahan sa teleseryang Blood vs. Duty. Samtang probinsya Taklan nagpanguna sa may pinakamadasig inflation sa buwan ni Abril sa bilog ng Region 6. Nagsatamahan niya headlines balita, National PBBM, ginkumpirma nga uwed government forces nga kot sa insidente sa Senado. Samtang PNP ginpasagka sa full alert status matapos sa tabo nga pagginupok sa Senado. At sa tumanya headlines balita, international U.S. planong dugangan rumilitary base sa Greenland. Gastos at U.S. sa giyera sa Iran umabot ngon sa $29 billion naman sa Pentagon. At sa tumanya balita, entertainment, Angelica Panganiba nominated bilang best actress sa Global OTT Awards. At sa tumanya balita, sports, San Antonio Spurs daog sa Game 5 versus Minnesota Timberwolves sa scoring 126-97. Sa Domania Health News, pilang pumaagi para malikawan Rufati Liber.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: Ag sa malitaliman, balita lokal, rito may katon it Santon, Vitamin C. Ginpathag na Clan First District Congressman Jess Marquez Romason sa pagbote at yes impeachment contra kay Vice President Sara Duterte kadlait Lunes, Mayo 11. Si Marquez ay sambil

0: Rule of law.
1: Ang impeachment ay hindi conviction. Hindi ito automatic na guilty or not guilty ang ating pangalawang pangulo. Ang yes na boto ay hindi para agad parusahan ang vice presidente. Ang yes na boto ay para hayaan natin na umusad ang proseso sa tamang pamamaraan, no? Mailatag, maibigay at mapakinggan at makita ang ebidensya at marinig natin ang magkakaibang panig, lalong-lalo na ang panig ng ating vice presidente. But then again, the Senate as an impeachment court, siya mismo ang magdedesisyon sa katotohanan at sa ebidensyang makukuha nila. Hindi ito personal eh. Hindi namin tinitingnan yung pangalan eh. Hindi rin ito politika. Hindi rin ito kulay na kampihan, no? Ito yung usapin ng accountability at constitutional duty namin bilang mga kongresista. Ang boto ko po ay tungkol sa isang tamang proseso. Ang boto ko po ay para sa accountability. Ang boto ko po ay para sa transparency. Ang boto ko po ay para sa rule of law. At ang boto ko po ay yun po ang para sa buong bayan.
0: Si Aklan First District Congressman Jas Marquez sa naman nga pagpahayag.
2: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa iba pagiging balita, lokal, amat-amat yung naghihimoy at pangagan sa local showbiz industry, Rosang Kaaklanan content creator nga nakabase sa Los Angeles, USA matapos ay magawa sa teleserye ABS-CBN nga Blood vs. Duty nga nag-umpisang mag-ere ko Abril 9. So, kay Tamerlane Mopia aka Alaska Boy nga mas na-enjoy na narubagong parte sa nang kabuhi, particular entertainment industry. Apesar nga dati kong imaw may experience bilang producer at organizer at mga event at shows na kanyain yung mga banda kay kipribang Filipino artist, ginagkabigay hapon karang kakaibara pa matchag na maging sangka talenta. Dahil matapos si Maong matawan it break sa Blood vs. Duty kung siin, presente Maong na nagaganap bilang si Nurse Peter. Mabaw siguro naging papel ni talent manager nga si OJ Diaz sa pagbukas it mas magapan ni oportunidad ka na sa industriya. Sa piyak, it mas akong schedule sa patagit entertainment tagapabilin man imaw nga hands-on sa anang distribution pharmaceutical company sa Amerika. Si Tamerlane ito man dokit publication maketo kung sa siin. Ito man rin nagtapos it elementarya at nagpadayon sekundarya sa Banwa it naman siya. Sa edad 17, nagbigrate ko ni Mao sa Amerika at ito ginpadayon roan ang pagtuon kung sa siin nagtapos si Mao it kurso ng nursing. Magawa sa Vlad vs. Duty ang pumantawan si Tamerlane bilang co-host ni OJ Diaz sa Ichika Muna Dali segment it showbiz updates sa YouTube.
3: So yan, nag-focus na ako sa showbiz entertainment na business, na industry. So on the side na lang yung healthcare, also sa distribution, pharmaceutical ako ngayon sa company. Pero mostly ngayon, mas na-busy ako sa entertainment. Hindi ko naman na-expect na parang Yes, wala. Napunta tayo sa industry ng show business. So okay lang man, mas masaya. Pag-abot kasi iya, pare-pareho tayo tanan, lalo na sa Philippines pa. Parang comfortable ako, more comfortable ako to do projects iya sa Philippines. Eh, yung mga challenges lang talaga pag nasa guwa ka. I think everybody has that experience anyway. No, not just in entertainment industry, it's also like, you know, anong industry of their choice.
0: Si Tamerlane Mopia aka Alaska Boy sa ka-content creator sa naman nga pagpahayag.
2: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man yung balita lokal, larit man Katovision X Plus Softgel Capsule o kapsula para guide sa aton yung mamata. Nakalista ng Philippine Statistics Authority kung PSA Aklan madasig ang pagtaas at inflation sa probinsya kubugan it Abril. Sa iniwat yung press conference at PSA Aklan kahapon ginpathag kara na nagabot sa 7.8% inflation rate kung nagtaliwan niya bugan na. Food and non-alcoholic beverages si Gonro nagpanguna sa may pinakamadasig na pagtaas na ginsundan i-transport ag tubi sa Kabagayan. Ipunti tatapan nga pagsipid presyo sa petrolyo naging rason it madasig nga inflation na bangot apektado ro pagkaon ag servisyo. Apisar nga mabong apumuyor nag-aaray ro pagtrabaho para kumita ita kwarta gihapon na solusyon para makagas sa pagbakayot mga kinahangganon. Nasa yuran nyo ro akla nag-antike parang nakalista it 7.8% inflation kung sa sinray ro pinakamadasig taas sa bilog nga Region 6.
4: Ang first halata yung food and alcohol beverages, alikalawa yung transport, alikato yung ating water at mga housing, yan po sa tatlo na yan. So, of course, dun po sa pagtaas ng presyo ng ating gasolina, yun po yun talaga yung process ng ating pagtaas. Once po tumaas ng gasolina, lahat po apektado. Dahil doon sa tatlong nagdahilan sa pagtaas itong April, ay lahat po para gasolina at diesel po ang talagang dahilan sa pagtaas. Sa Region 6, yung activity po at saka akla ay pareho po 7.8. Yung Iloilo is 7.6. Then, ang Iloilo City parang 7.4. Ang pinakababa po ngayon is Capiz.

0: kabaltat ginhiwat nga press conference at PSA Aklan.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropo Philippines sa Dertamala size 21 sa agahon. At sa maditali mga palita, national nga tumagkaton Santong Plus Gold Herbal Capsule. Gin pasiguro ni President Bongbong Marcos Jr. nga wayta puwarsa ita gobyerno rugakot sa nireport nga Senate Pagok Panay it baril sa Senado Kabii. Sa kapayagin payag ita presidente nga insigida imo nga nakipag-angot kay DILG Secretary John Vic Rimulya para adtunan Rodugara. Duga pa karagi na istorya na si NBI Director Melvin Matibag agos siguraduhon kung may tawuhan itahin siyang nasugod sa Senado nga insigida man niya gin pamalibaran ni NBI. So pa sa pangugo, darong mga lehitimong security forces gamang, ruuna sa sugod ni Senado kay Kipro Philippine National Police, Philippine Marines, ag Office of the Senate Sergeant at Arms akon OSAA. May did man karangagin na pamalibaran niya may anuman niya mandong arrestahon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginpag pa karang presenteng inaimbestigahan itong autoridad o insidente gamit o CCTV footage siya aguhod niya matumod kung sinuro sa likod it kinagamo. Nagpanawagan na ang presidente sa publiko nga magpabili niya kalmado samtang nagpalayan ng investigasyon sa sulit Senado ag PNP agun masayuran rog baka bilugan niya kamatuoran sa natabo.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ag sa katapusan man yung balita, national, ginpasaka sa full alert status sa Philippine National Police akong PNP kung Miyerkules at gabi Mayo at 13 matapos makabatid sunod nga gupukit baril sa sugod itikaywang panagan itsinado. Naman sa PNP, rutika nga ikapartit standard security protocol ag para masiguro kagawasan ni publiko samtang ginimbestigahan paro insidente. Gina patigayan ro full alert ako na alert status banda alas 8:30 ka gabi nga nagresulta man sa pagkansela itlib ag dugang deployment it mga pulis sa palibot. Kapin sa 1,500 nga mga kapulisan na nang ginpakalit sa lugar para bantayan na. Malay man yung nakadeploy ng mga otoridad samtang ginibistagahan paro ginhalinan ng mga seret pagukpanay agro aktual nga hitabo sa suod it idip. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, rato niyo US dollar nagkabalit 61.48 pesos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa malitali man, balita international, katamagkaton Santong Plus, Cofamex. Nakikipag-negosyasyon magkaroon o Amerika sa Denmark kaangod sa planong pagpagawig at military bases sa Greenland. Ito sa Estados Unidos ang magtukod at loka mga bagong military bases na bagat na niya parte at Greenland bilang pagpahauman sa posibleng aktibidad at Russia at China sa North Atlantic region. Ang daan niya unagon ni nakaangko ni problema ro Denmark ag US matapos ng ipahayag ni US President Donald Trump nga pagkasakupon na tungdan niya isla kasunod mga pagkabagaka nga pagabuon right Russia ag China. Samtang may din man niya ginbabagan ni Denmark ag Greenland ro ano man niya ideya at pagsakop sa teritoryo. Kapiyakarad kapatay mara diplomatic talks sa Taiwang nasyon kung sa sinagin compromise Denmark na may ongoing negotiations Sunday at Amerika kaangot man sa posibleng dugang military presence sa Greenland apang nagpamalibad anay nga magtaoy dugang nga detalye.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sinupusan man yung balita international, umabot ngon sa $29 billion rogasos sa Amerika sa kapatay niya giyara kontra sa Iran sunuman sa sangkamataas ng opisyal at Pentagon. Mas mataas raya ita $4 billion kumpara sa nunang pagtansya it nasyon kung nagtaliwan niya bugan. Iba sa bagong kantidad o dugang gasto sa repair pagbalit makagamitan ag operational cost it militar. Pamanitar it Pentagon kung paano eksaktong nabilog ro kabilugan nga $29 billion nga halga.
1: Express, balita sa agahon.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: At sa mga detalye man at balita entertainment nga tumangkato ni Premium Deep. Nakabuo nominasyon para sa Best Actress Angelica Panganiban sa Global OTT Awards 2026. Pero 39 anyos nga dahil nomedado para sa paganang paganap sa seryeng The Silent Voice. Magwas ka rin nominado maro mismo serye sa kategoryang Best Asian Content. Through the Silent Noise nga nag-premiere kong Marso ay angos sa isang kapamilya nga na bulabog, ruwanda kabuhi bang sa misteryosong pagkamatay at manugturo it andang unga nga bungog. Ngayon man sa series ng Daisanjo Marudo, Saijan Haranilla, Mucha Orkeya, Kade Estrada, Maylin Dison, ag maabo ng iba pa. Pag-iwaton mara awards night para sa Global OTT Awards 2026 sa Busan, South Korea sa Hunyo 20.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa mga detalye mga palita sports nga itong magkato ni Turbo Deter Food Supplement for Men. Again, dominate San Antonio Spurs for Game 5 kontra sa Minnesota Timberwolves sa scoring a 126-97. Hindi ka rin nagpakitang gila si Victor Wembanyama gamit ang tambuhalang double-double ag gintabakan Wolves. Sa magkaroon, but go on it Spurs for 3-1 nga abante sa serie.
1: Express, palita sa gahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa labing health news portion. Ro fatty liver isang kasakit kung sino pupuno ro itambok ro atay itsang katako. Nabuburo na sambit niya batian sa sobrang pagkaon at pag-inom itagak ka. Sun sa mga eksperto, sang kirigamang sintomas it fatty liver disease ka kip rumadasig ang pagkagaoy at pagpanakit sa ibabaw ito ang parte it ato niya tiyan. Apisar nga wat particular nga bugong o kung therapy sa pag-angkon it fatty liver, posible rin mabawasan sa pamagit paglikaw it pag-inom it agak, pagbawas it timbang at pag-ayos sa aton nga diet.
1: Express, balita sa gahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertama la size 27 sa aga. Agrim mo balita ang tipon bilog na puwersa at AXA Farm Network Philippines 96.5 kalibo makanyadlaw kita ito wabas Mayo 14, 2026. Agrim balita ng Kato Santo Plus Gold sa the Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium DT. Command Vision X Plus Optical Capsule, kapsula para gid sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrimo produkto ito, Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santo Gold Herbal Tea, Santo Gold Coffee Mix, Sass the Pain, at Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Yes, the help.
2: The secret of hell.
3: Nga dapat tatagaan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
4: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy ginaduyan kita, di ba manotice naton? Natapos kaon do kunami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, pabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The secret of
4: hell. Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gidang ila sininga tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni sing MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb na mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghunahuna kag paminsaron.
2: The secret of
3: hell. Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The secret of hell.
3: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The secret of hell.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar.
2: The Secret of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman una nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay i-try man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 6:40 sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

Good morning! Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Pilipinas. Western Visayas, mayong aga. Probinsya Raklan, Banwait, Kalibo. Mayadayad nga agahon. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Adlaw kita makaroon it daya karang Webes. Petsa 14 sa buwan it Mayo 2020. Sa isa. Ag sa inyo anay karang maging alagad temporarily. Ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Good morning! Well, rato na na'y pagtamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga agahon sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang nga pag-ililiba. Abay, mayad-ayad nga agahon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagabubalikutot, bangon, bangon, bangon, bangon na! Sa mga nagapangapikapiro na, nagaumpisa kuno anda karon nga adlaw, good morning! Sa aton karon nga mga katropa, nga nakamonitor ka to, nagasigabong roandang nga radio, samtang nagapamatiriya ka to, nagahigop-higopit, mainit-init nga kape, nagagahat anda karon nga pamahaw, good morning! Sa aton karon nga mga estudyante, sa aton karon nga mga empleyado sa pribado ag pampubliko nga sektor, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa mga suki naton nga mga nakatutok, sa aton karon nga kabisera Banwait Kalibo, sa may isla naton it Boracay, sa aton nga uno segundo distrito it aton karon nga probinsya karon ni Teklan, abay mayad-ayad nga agahon. Sa magabutan it aton karang pagpangalagad sa aton nga mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning! Abay, sa aton karon nga mga katropa man, iya sa aton karang probinsya karon ni Taklan. Sa mga nagasigabong naroandang mga radio, nakatutok na riya katon sa aton karang pagrurat sada, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suking tagpamati nga nakatutok na ka-monitor sa mga mangingisda, mangunguma. Sa aton karon nga mga drivers. Sa aton karon nga mga tendero, tendera. Mayad-ayad nga agahon. Sa aton karon nga mga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Sa XFM Kalibo 96.5. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan ha. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton karon nga mga overseas Filipino workers nga naka-monitor, nakatutok man sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagrurat sa da, mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Good morning. Oy, kumusta ro aton una nga agahon? Ah, pwede ka mo nga magkomento, mag-share it inyo karon nga mga opinion sa aton makaroon nga Facebook Live sa XFM Kalibo 96.5. Ag pwede man kamo magpadagat mensahe sa amon karon nga text line hotline para karon nga mabasahan naton sa kahanginan kapin paro mga topiko nga aton makaron nga pag-aug istoryahan. Good morning kay Mate Tornea. Ah, kay Melanie Noo, good morning. Naka-monitor katon kay Narvaez Marcelo. Happy birthday kuno kay Tatay Olis Namay, kay Sir TJ Nuynig Talnok Solidad. Mayad nga agahon sa tanan, watching from San Francisco, California. Kay Florida Sausa, good morning Sir Nino, watching from Libtong. Kay Lionelo Victoriano Bulia, good morning sir. Ag Eduardo Iya sa Poblasyon Altabas nga nagatutok gid, good morning. Kay Josephine Sistorias Valencia, una sa Sibaliw Banga. Shout out kuno sa anang gumankon. Happy birthday kay Bembem Dore ko abay. Happy happy birthday. I-comment rin nyo karon yung mga greetings riya ha. Sa aton karon nga pagrurat sada, sa aton karang nga pagililiba makaron nga agahon. Sa aton karang nga palatuntunan. Maabo kara kita nga mga topiko nga aton karang nga pag-aog istoryahan, aton karang nga pag-tawaan itdagan. Sa aton karang nga pag-ratsada, sa aton karang nga pag-ililiba makaron nga agahon. Ila karon ka mga balita lokal nga aton karon nga pag-aog istoryahan. Araya karang nga poultry farm sa Pulokatibanga nga naunagon nga ginpapundo. Balik operasyon mga residente sa kaiping nga barangay nagakabagaka sa mga dagagkuan nga truck nga nagabiyahe. Concern it mga vendor sa maikit nga pwesto sa fish and meat section sa Bagong Kalibo Public Market. Nakapabilin nga uwa na ayos.
Ginapahayag na katagana nga mag-inspeksyon o Committee on Infrastructure sa lugar. Akla nagapanguna sa pinakamadasig nga inflation sa buwan it Abril sa bilog nga Region 6. Mga katropa, dugang naton nga mga balita-balita nasyonal. Ruraya karang atensyon nga natabo kabi'e sa sugod it aton karon nga Senado nga ginbantayan, gintutukan it mga Pilipino. Rupina ka madrama nga tiempo sa Senado mga katropa. Aton dun nga igaplastar, igahat-hat kinyo makaroon nga adlaw itdaya kara nga Webes. Well, do ato na karon nga oras makaroon. Oras naton, alas 6:47 sa outro sa agahon mga katropa.

0: Alright, sa aton karang nga pag-ililiba, alas 6:48 sa agahon do aton karon nga pag rurat sa dama karon nga agahon. Pagtalakay na naton itpila naton karon ka mga tupiko makarona sa aton karang nga pag-ililiba. Rayang may kaangtanan sa natabo kara nga tensyon. Una karon sa mataas nga kapugungan or dudaya kara nga Senado. Actually, kabi no? Wa it naga-expect sa mga posible magkaganabo. Unahon natin italakay kung ano rupi na kaumpisa hasta sa pinakapunta. Itraya nga ra nga, well, makabig natin nga makasugubo at the same time, makakigibot nga mga natabo sa sugod it Senado. Sambilog sa mga institusyon nagaobrat laye para sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Ag nasaksihan it mga Pilipino, nasaksihan bukod nga mga Pilipino, pati bilog nga kalibutan kung ano ro nagakaganabo sa sugod it daya kara nga politika sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Abo nga ni karang nagahambal. Ha? Saraya nga ra nga natabo makaron mga katropa. Divided. Tunga. Ha? Tunga kita nga nasyon. Bangod sa gina, tawag naton nga politika. Bangod sa politika. We are divided. Harun do anda karun nga. Do yun do. Mga makabig naton nga komentaryo ag mga kung katun pa hay obserbasyon it mga Pilipino. Bullseye! Makon mo, dudaya kara nga natabo. May una nga nagpagupok sa Senado. Ha? This is the first time in history it Senado nga may una nga nagpagupok it baril sa sugod itraya karanga building. Nga mas nagtaas pagid ruraya karanga tensyon. Ano rurason? Is it because of one person? Ah? Bangod saraya kara kay Senator Bato de la Rosa. Umpisa pa ko Lunes. Ha? Umpisa pa ko Lunes, masyadong nga madrama ro nagakaganabo sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Sa aton karon nga politika. Haman. Na? Bangod sa raya kara nga of course side man naton, no? Banggaan it daya nga daywa ka mga puwersa. Pag hinambay naton banggaan it daya kara nga daywang puwersa. Sinoron. It's because of the daywang dinastiya. Hindi kita mag-sugarcoat. Ha? Hindi kita mag-sugarcoat mga katropa. Hindi natin palabur-laburan, panami-namion, bangod sa mga Duterte at sa mga Marcos. Do yun, miskin si natin tanawon, be it supporter ka, it Duterte, supporter ka it Marcos, pero dayang daywang pamilya, raya ro nagabanggaan makaron. Siin natin adtunan, do pinakapunta, ro pinakautbong. Ruyon do pinakautbong it daya karang mga nagakaganabo. Bangod sa daywa ka mga dinastiya. Alright. Ano ro mga nagkaganabo kahapon sa Senado? Nga ginbantayan, gintutukan naton. Umpisa it hapon, hasta it gabi eh. Rugabi nga ra, wata kara it daya kara nga nag-expect. Ha? Rugabi nga ra, watat nag-expect nga maurundayat aro mga magkaganabo. Nga maurundayat aro mga senaryo nga matabo una karon sa sugod it Senado. Unang-una, may sesyon ro Senado kahapon it hapon. Naging matawhay matamando sesyon, although ang dikatuwang uman Daya karanga medyo nagbaga isan niyang dikato si Senator Robin Padilla at si Senator Kiko Pangilinan kasi ginakwestiyon ni Senator Padilla nga hamat amana imoga sorry doon malang mando ang kinahangan. Hasta nga nagtao it daya karanga mga privilege speech. Ruraya karanga mga pila ka mga senador si Senator Pia nagtaot privilege speech nga bangod sa naging daya karanga ginbuhian nga pahayag ni Senator Ping Lacson nga si Senator Bato Cuno is nagsakay sa sagakyan ni Senator Pia Cayetano ginpamalibaran it senadora. Hasta nga di kato nag-abot dayon sa raya karanga naging tensyon ni Senator Kiko ag ni Senator Robin Padilla nga may mga report nga ni nga mat siya mga nagpang-abot. Pero wa man kuno it fist fight or kung katon pa hay mga puwinitihan. Harang do mga una nga mga senaryo. Hasta nga mga kaulihin nga ra, matapos nga ma-adjourn do daya karanga sesyon, di karagun nagkaganabo, dumakabig naton karon nga ma-action ba ma-action?
1: Wow!
0: Ha? Makabig naton nga this ano re? Kumbaga hay matcha history na sa daya karang mga nagkaganabo nga ra. Di karago nagumpisa. There were reports. Ha? May mga reports nga uwa gintaw-an it daya kara unang-una ro na uwa pat confirmation. May mga reports nga uwa gintaw-an ruhinyo ni Senator Bato de la Rosa nga temporary restraining order.
2: Bullseye!
0: Or TRO. Sa pag-aresto ka na, ro TRO nga ra. Ha? Ro TRO nga ra mga katropa, daya kung taro mag-serve kasi si Senator Bato is under Senate Protective Custody. Ha? Under imo sa Senate Protective Custody. So, nag-apply imaw, nag-apply ro anang mga abogado sa Korte Suprema nga papanaugan i TRO, ruraya ka ra nga pag-aresto ka na kasi nagapanindugan do senador. Nga kung do local court do magserbe ag may warrant of arrest imaw, hindi imaw, wa, kumbagahay, masunod ang kung local court. Pero kung foreign court, just like daya ka ra nga ICC, hindi ama na ako magsunod karon. Ag kinahangan ko TRO. Now, Aragon, may mga balita agon. Naka-standby ruta na nakatutukon. Kita naton do mga kabaro naton yung mga media sa national ginabantayan. Kasi may doon na nandang mga report is may posibleng arestuhan nga matabo. Nagabantay. May mga nagabantay. Kasi masyadong tensyonado na ginabantayan do kada hugag it mga senador. Right after nga ginpaguwa it daya kara nga Korte Suprema. Right after nga ginpaguwa it daya kara nga Supreme Court. Dudaya kara nga naging kung katon pa hay ano ra eh. Ara ginpaguwa nanda. Do Korte Suprema gina-require do both parties nga mag-comment ag mag-reply within non-extendable expedited period of only 72 hours mga katropa. So meaning, what TRO? Ha? Wait daya ka nga TRO. Ginapakomento anay sanda within 72 hours do both parties. Ha? So, dayabi nga rang anangarang daing motion ni De La Rosa para punggan do pag aresto kana detention ag paghalin kana sarayang arrest warrant in kaso halimbawa no kasi said man naton kun ano matabo kay Senator Bato De La Rosa nakabutang do ta imaw sa website in International Criminal Court nga kaibahan sa mga wanted persons. Kasi November 2025 pagali. November 2025, the exact, the same month, nga nagtago do senador. The exact, the same man ginpaguwa ruraya kara nga ana karon nga warrant of arrest it International Criminal Court. Alright. Iyari karaya. Hatugon, dadaya nga ra is do nagkaganabo ha. Ang ginatalakay naton. So, after nga masayran nga uwa TRO, nagakagagulugon, ginabantayan si Senator Bato de la Rosa. Ha? Tapos, mangan-angan, samtang nagakagagulo, may sambilog pagid nga nagsugod. Do articles of impeachment maghalin sa kamara gintransmit yon sa Senado mga katropa. Kasi hapon pa nga ro, nagakwestiyon do mga majority senators. Hamano at amana pat, ano pat amana ro kinahanggan niya, hamano pat adro transmital it articles of impeachment. Sa mga nagkakanabo sa sugod it Senado, may pagpasa it articles of impeachment mga katropa. Amba kung ani, grabe nga senaryo. Ah, grabe nga ginabantayan, ruimo karon una sa guwag sa sugod it Senado. So nagsingit do pagpadaga it articles of impeachment. Now mangan-angan, may una uman. Daya kara nga Philippine Marines, mga naka-uniforme, armado, armed. Ha? Mga katropa, nagsugod sa premise it daya kara nga Senado. Nagsugod gida mismo sa sugod. Tapos mangan-angan, may mga pulis yun. And then, bang! May barilan, may gupok it baril nga nabatian sa sugod it daya kara nga Senado. Bullseye! Good morning! But before that, before may mga gupok nga mga nabatian, the Senate building is under lockdown. Again, uman nga gin lockdown do daya kara nga building it Senado. Ha, gin lockdown it uman. Antes pa man nagkaganabo ray nga ratanan. Naka-lockdown yut aroraya kara nga Senate building. So hara may mga nabatian kara nga mga lupok. Di katugon dayon nag-ano ta sandangan eh. Nag lights off asanda kara mga katropa ba lights off rumanga senador kasi may una kunta nga pagapatigayunon nga caucus dudaya kara nga mga majority senators now sambilog pagid ginakwestiyonan da sin naman aro ibang senador ruman minority senators. See, after session, adjournment it session, nag-uli. Kasi nga ni, majority senators dun nga caucus, anda ko nung pag-aistoryahan, dudaya kara nga Senate chairmanships. That's why una sanda, mostly sa daya kara nga 13 tanan, 13 tanan ka mga senador. Nga una sa ginakabig naton nga mayorya. Siyempre, do minority senators, wagon matauna kagakip karon kasi pag majority senators ka, kamo tag-istorya karon kung sin oros chairman kara. So, makaroon doon natabo. Hasa nga may mga lights off, may mga nabatian nga nag-drill. Kumbaga, ano, drilling, anong tawag ka ton karon? Drilling. May una nga nag ano tawag natin karon na ano sa termino natin doon nag-drill no? Kasi sa inyo raya nga ng Senate building is konektado ra sa building it GSIS. So do drilling ko no is nabatian ito karon sa daya karanga GSIS building patabok sa daya karanga Senate building. Mga katropa. So haron doon mga nagkanabo, may mga drilling nga natabo. Pero pinakapunto kara, with all these happenings kabi, kasi nagagawa, matapos nga uwa TRO, nagagawa sa mga impormasyon nga pag-aarestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bangod sa ana karon nga kaso sa International Criminal Court. Ha? Pati rong mga personnel itdaya karanga sergeant at arms sa Senado. Nagsukbit yon it bulletproof vest, may mga baril nga mga bitbit. Ha? Mga katropa. Now, iyagun kita kara sa tawag naton. Dayang natabo, nagtao it daya kara nga. Sa side mo ron, Filipinos are watching eh. Kitang mga Pilipino nag-aobserba sa mga nagakainabo nga ra. Siyempre, do imong impression, do imong expression, daya pabagaro Senado nga kilaga namon. This isn't supposed to be a makaraya nga sitwasyon. Kasi ginataho dro Senado. Sambilog sa mga matag-as nga institusyon nagaobra itlayi para sa aton karon nga nasyon. Mga katropa. Agsaraya nga ra nga natabo. Saraya nga ra nga natabo. Medyo disappointed ruraya kara nga mga Pilipino. Diba? Sin o man abiro hindi ma-disappoint. Ha? Sa mga nagkaganabo nga rakabi yung mga katropa. Iidugang ko lang man. Sambilog kara, ano kita eh, doon niya, believe kita. Kung uwara sanda kabi eh, hindi natin masairan kung ano ro nagkaganabo sa suod it Senado. Sa mga kabaro natin sa national media, nga, igto sanda, ginasakripisyo, kasi uwa mata sa daraga expect may mga baril takara nga mga gupok it baril nga anda karon nga mabatian. Kasi the purpose nga una sanda sa Senado is para karon nga magcover. Anything, nothing more, nothing less. Ginabantayan kun ano ro mga possible nga mga scenario nga pwede nga matabo mga katropa. Agarang ani. What at mga naga-expect sa mga maurundaya karanga mga natabo. Now, kamo, sa aton nga mga katropa, kung kamo karon pangutan-on, saraya karanga natabo, ano ro inyong reaksyon? Ha? Ano ro inyong madagom nga reaksyon saraya karanga mga nagkaganabo kabi-e una karon sa sugod itdaya karanga Senado? Abong naga share kabi ihamat makarat amana ro Pilipinas. Paano man na nagabot sa punto nga makaraya ut anak kita. Again balikan naton do pinaka puno itdaya karanga nagakaganabo. It's because sa away it mga political dynasty iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. And we are watching. Ha? Nakikita naton, ginaobserbahan naton ruraya nga ra nga mga nagakaganabo. Dindon at the end of the day sa inyong mga katropa hambangan ni naton rupi na ka power gihapon hay sa mga tawo na what aron sa mga Marcos, what aron sa mga Duterte, sa kung sino parunang mga apelido, katunt ang mga katropa. Nga ni, dapat ayuso ninyo rin yung pagbuto. Ha? Duyun malang ron. Kung maayos inyong pagbuto, ha? Di kita mag-abot sa makraya karanga punto. Di kita mag-abot sa makrayang punto actually. Kung maayos ro, ginboto naton, ginbutang sa raya ka nga pwesto. Pero actually, no, kung imong isipon, sino matabi matuod rong mag-expect ka to? Nga dudaya nga ranga unity team, ni daya ka ranga A President Marcos, ag ni Vice President Sara Duterte ay magbugugag tana. Galing kung balikan man yan ni mo ay say the reason kung naman nag-iba sa nang daywa is because nga kung mag-iba sa nang daywa mas mabagskog nga pwersa ag mas mapierde nanda. Ruraya ka nga kandidato nga sunod nga mabaskog kanda. Kinahanga nandang magsanib pwersa. They called it unity team. Oh, again di naton pag i-sugarcoat. Ah, kun si naghalinday nga ra, umpisahan naton sa puno. Bangod sa daywang pamilya, haron malang ron. Ah. Kinahangan protektahan it daya. Kinahangan protektahan it daya. Di karon pa lang sa kudita sa Senado nga natabo. Kung obserbahan naton, duyon do pinakamadagom karon nga rason mga katropa. Bullseye! Bullseye! Sinerupiktado! Kita nga mga Pilipino, hamaan. Dahil sa natabo nga ra, napanaba kararo presyo? Ha? Dahil sa natabo nga ra, napataas ro sweldo? Bullseye! Oh. Ara pa nga niyo, just like iya sa ato niya probinsya karon itaklan. Sa bilog nga Region 6, kita ko na rupi pinakamataas karon nga inflation. Meaning, sa daya karanga pagtaas it mga produktong produkto ag serbisyo. Makon mo ron? Oh. Hay na solusyonan doon sa mga raya nga rati. Diba? Uwa. Kasi, dayang mga politiko nga ra mga katropa, ginauna ng daro anda karon nga mga personal nga interes antes dudaya karanga public interest nga ginatawag naton. Luging-lugi kita. Ha? Abong aning nagahambag. Hara, ibalansin naton. Kung ikaw nga ni man naarestohon, ordinaryong tao, arestohon ka, may warrant of arrest, di ba wa ka man manat maobra? Arestado kagid. Ha? Aman man at sangka paragang sa sangka tao ay makaraya rong nagkaganabo. The argument man sa pihak, haman man na isurrender mo, roka pareho ni mo nga Pilipino, igto karon sa foreign court. Siyempre man na protektahan. Siyempre man na proteksyon na naton. See, mga katropa, we are divided. Bangod man sa aton karon nga mga political beliefs, sa aton karon nga mga ginapatihan. Bangod kung ano ro imo karon nga political views naga-reflect doon sa imo karon nga moral values. Senyor, kung ano ro sang bilog sa makasugubo sa dayang arang henerasyon sa mga Pilipino, may mga naga-react itaha sa makaraya nga sitwasyon. What's funny? Ha? Ano do daya kara nga makabugo-bugo sa raya kara nga sitwasyon? May una? Bullseye! Bullseye! Sindo aton nga moral values nga ginatawag? Diba ga? Doon do medyo makasugubo, no? Nga daya kara nga parte sa raya kara nga mga nagkaganabo kahapon. Now, ano rong mga madason? Nag-abot si DILG Secretary John Vic Rimulya. Ha? Nag-abot imaw igto sa daya karang nga Senado. Agamba na na, hindi taman na namon pag-arestohon si Senator Bato de la Rosa. Wa taman at matabo nga mga arestuhan. Nga na karon niya ginpahayag. Uwa mana it mga arestuhan karon nga matabo mga katropa. Haranay, si Senator Alan Peter Cayetano nag-live kasi naka-lockdown, nagsudsanda sa mga kwarto, tawag natun kara, nag-lights off, nagpatay it daya kara nga mga iwag mga katropa. So haron, but before that siguro, before do yun nga mga nagkana, try abing tawagan naton kung kaya ro aton karon nga Senate correspondent igto karon sa Raya Karanga Senado. Bullseye! Kaya dali lang. I-check naton ita maayos, no? Ay may aton karon sa XFM Mega Manila, ro aton karon nga Senate correspondent mga katropa. Kung ano ro daya karang mga nagkaganabo rito, no? Miskin makadali kun makagapos kita kasi abo ro daya karang nagatawag kay sir o sinuras kay katropang Silvestre Rambo Labay kun makaano imo kasi macha naka standby pa imo sa ibang XFM stations, no? Mga katropa, kung mahingabot naton sa aton karanga pag pangalagad makaroon nga agahon, kung kaya, oo, miskin mga 3 to 4 minutes o nga makasugod ka aton makaroon, kung kaya, oo, sige imaw, sige. Alright, mga katropa, si katropang Silvestre Rambo Labay, aton karon nga Senate correspondent, direktag to karon sa Senado, sa Raya Karang mga nagkaganabo, mga nagkaganabo kabi, sa Raya Karang mga naging senaryo una karon sa Daya Karang Senado, agro mga ginabantayan pagid makaron. Sir Silvestre Rambo Labay, magandang umaga, katropang Silvestre Rambo Labay. Si katropang ninyo po ito dito sa XFM Kalibo. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga, katropang ninyo. Alam mo, Piki, hindi nga ang nangyari kahapon, no? Bukod pa doon sa nagkaroon ng putukan, no? Sa second floor, ikalawang palapag ng Senado. Eh, yung pinaka anong highlight dito, yung inaabangan ng lahat, alam mo yun, katropang ninyo, yung mga ebidensya, mga dokumento, multiple, tatlong malalaking kahon yun ang dumating, yung pultong-pultong dokumento, article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, katropang ninyo, kung saan ay may kitla binantayan ni House Secretary General Cheloy Villacarriaga-Garate at House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor Villacruz yung mga dokumento ng Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na dumating sa gabi, no, at saka ito ng ban. Ito yung inaantabayanan na malalaman natin kung ipipresenta itong Articles of Impeachment. Pero bago yan, ay nagkaroon katropa ninyo ng putuhan sa ikalawang palapag. At binabanggit nga ni Sergeant at Arms, no, Pulsaa head na si Mendoza, na ang NBI umano, dahil nakita umano nila, ito yung imbisigahan nila na ang NBI ay nagpaputok. Nakita kasing papalapit yung NBI, kaya yung mga operatiba ng USAA, Office of Sergeant at Arms, ay kagad naka-alerto. Bukod yan, merong mga marines ang pupasok, naka-full battle group sa ikalawang palapag ng Senado. No, ito'y mga full battle. Ang nandoon, yung Philippine National Police na may mga baril, ang Philippine

0: Ay, sana kay Pangulong Ferdinand sa Bongbong Marcos Jr. at inaalam ko ang DI. Pero ibinanggi naman at una lang itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na wala, no? Wala yung tropa niya. Patunayan, nasa isang hotel. Nasa hotel ulit at wala siyang inoperasyon. Pero sabi naman ng iba, eh nasa likod. Sa likod kasi nitong JSI.
1: Pero bakit sinasabi, Katropang Rambo, sinasabi ng NBI, ni NBI Director Matibag, na wala sila doon sa premise ng Senate, pero may mga sasakyan na nakita ng NBI.
0: Nasa JSIS, nasa likod. Kasi ang likod nito, Patropa, nasa itong Senado, ay JSIS likod nito.
1: Mm-mm.
0: So doon nakapuesto yung NBI. Pero itinanggi nila, naka-pull out na raw. Walang NBI ni isa man.
1: Okay.
0: And doon, then nasa isang hotel sila sa Quezon City na nagpupulong. Pero ang problema niya, nakita ng isa at inansang miyembro ng PNP, yung PNP at mga kasama natin sa Hanap Buhay na nandoon sa GSIS yung ilang miyembro ng NBI. Siguro, hati, yung si Matibag siguro, NBI Director Melvin Matibag, kaya nasa Quezon City, nasa isang hotel. Pero yung mga kasama niya ay nandoon sa GSIS. Ito'y likod lamang ng Senado. So, yun ang problema ngayon.
1: Kasi itong GSIS building at Senate building, konektado ito, Katropang Rambo.
0: Yes, tama ka, Katropang Rambo. Konektado ito, no? Magkakikit lang ito. Itong GSIS, likod nito, halos sa pader lang ang pagitan nito. Pwede kang dumaan, pero mahihirapan ka. Dahil may gwardiya nga ng USAA, hindi ka basta-basta makadaan ng building nitong Senado kung
1: yes.
0: nasa GSIS, kailangan merong pahintulot. So paggabi, dumating si PNP Chief, no? Jose Nartatis Jr. at kanilang inalam, pati si DILT Secretary John D. Crimulla at nakipag-negotiate sila dito sa mga senador. Sina Amy Marcos, Senador Amy Marcos, sina Senadora Pia Cayetano, si Senate President Alan Peter Cayetano, at ilang pang mga senador ang nandoon, pati si Senador Robin Padilla. Pero wala siya doon at that time sinasabi ng mga kasama natin na merong nakita nila. No? Hindi ko naman nakita na si Senador Bato at yung kagabi sumakay ng elevator. No?
1: Hindi pa natin na yun yung tanong ngayon eh. Kasi there were reports, Katropang Rambo, na after nitong mga naging nangyari, itong mga tension, yung mga putukan and lahat na, parang may picture na ipinakita itong abogado ni Senator Bato, si Attorney Israelito Turion, na parang nandyan pa sa premise ng Senate si Senator Bato.
0: Oh, yun ang inaalam ngayon.
1: So walang nakakaalam ngayon kung talagang nasa loob pa ng Senado o nakalabas na ng Senado.
0: Oo. Wala pa nakakaalam. Katropa. So katropang ninyo, wala pang konfirmado tayo, no? So maya-maya malalaman natin 'yan. Ang katropa ninyo, yung
1: ngayong araw, ano yung mga ina-expect na yung binabantayan?
0: Yung pinapantayan ngayon, yung sinasabi ko siya kanina, yung bulto-bultong tatlong malalaki bulto yun na article of impeachment na katropang ninyo.
1: Ito pa, isa no? pa yung articles of impeachment na na-transmit na, natanggap na ng Senado.
0: Yes, nandito na. Na-transmit na. Nandito na sa Senado, katropang ninyo. So yan ang inaapangan ng katropang ninyo, itong season ko. Ito ba yung magbibiglan? Sisimula na ba ito? Ang daming mga issue. Kung imbisigahan pa ba, kung NBI kasi dumating din ni Soko kahapon eh, yung Soko team no, ng Philippine National Police para titingnan yung mga kasyo ng bala o ang klaseng baril ang ginamit at kung meron bang nasugata, nasaktan.
1: Yes, kasi dyan natin malalaman kasi diba sinasabi ng NBI wala sila. Dyan natin malalaman, Katropang Rambo, kung saan galing yung mga putok.
0: Yes, tama ka. Yun ang malalaman natin kung saan galing yung putok. So malalaman natin yan, katupan ninyo. Maya-maya,
1: magsasagawa
0: tayo ng follow-up, ugnay, yan, no? Kung malalaman natin yan, magpapaluwap ako, kumplay nga dyan, na katropa ninyo.
1: Sige, sige.
0: Natura nga, incidente. So, yan muna.